0: Ayong adlaw sa madog, maadlaw Domingo. Manimba kita, kaoban ti buong pamilya. Thank you so much. Ako si Radyo Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Himiyao ng Ginoo, maayong gabi i Pilipinas.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number

0: Ayong adlaw sa madog, maadlaw Domingo. Manimba kita, kaoban ti buong pamilya. Thank you so much. Ako si Radyo Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Himiyao ng Ginoo, maayong gabi i Pilipinas.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number...
2: Sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Traffic! Kung mubiyahe, daghan ubos sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog ug sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm!
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
1: Sa Pride and

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by iBerry.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagawp, imnanani imong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
14: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
16: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
17: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
18: Kabog na nga pang negosyo.
19: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
20: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
21: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
22: Strong for the Filipino.
2: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
23: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Let's go. Go with the flow.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow.
30: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
31: Drink responsibly.
30: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
31: Drink responsibly.
32: Cheers sa barkada nating
33: Night Shift! OT! Breadwinner!
32: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
33: Drink responsibly.
32: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
33: Drink responsibly.
34: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
35: May tapang na hindi sumusuko.
36: May angking diskarte para magtagumpay.
37: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
38: Yan ang bangis ng layon.
39: Gerald Anderson, EZ Mill,
40: Mark Mugen,
41: Emil, and Vince of DBDK.
42: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
43: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
44: Drink responsibly.
2: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
0: It's a family friend.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran 4.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: I have lagnat, and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit RitePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy Nationwide!
2: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.

0: Partners Tolls are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkt ang manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
13: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
16: Exit on Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
16: Rexadol Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
20: Rest time to the rescue.
18: Unilab quality yan.
17: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
18: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
24: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May na lang na ay bag-ong Revicon.
25: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang kinis na niya?
28: In fairness, nag-glow up.
29: My body.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy Nationwide!
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.
4: Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Tosiran, Tosiran.
5: Tosiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesa ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Ubo!

Luzon, Kabisayan, o Mindanao, o Tibuok, Kalibutan!

0: programa Welcome sa dinisatong pagligaw ninyo ni ining kautohon.
1: Ilang ba? Ipohan!
0: Matag Domingo sa kautohon. Amay magdasig ninyo samtang nagungit-hungit na mo diyan sa inyong mga paniod to. Panoon sa sudan diyan, doon ay nagsudan og lami. Doon ay nagsudan og target. Target makalang ang tudlo ituslo dito sa asin. Amay sa target. Wala may sudan nga target. At Lauren Domingo ha, ug malunes, paspasas oras, paspasas adlaw eh. It's a disguise na ron sa buwan sa Agosto pa. Huwag 2026. Ako gabon ninyo, Kuya Poloy. Si Paul R. Lauro. Ang inyong Kuya Paul sa Kahinginan. Kuya Poloy sa Kahinginan. A man with a thousand voice.
2: Wag na ba eh.
0: My fellow countrymen. The people. Republic of the Philippines.
1: I hereby
0: declare nationwide curfew. Kalamos kadasig kung kamaya niining mga oras sa karon. Dapit na sa katong nagsugod naghungit-hungit. Ang uban sa iyo kayo na niyod to, mga alas 11:30 na niyod to na. Sa parang orasa, nagkuhan-kuhan na ron, nag-irag-irag na lang ron. Para mga orasa, nagkirag-irag na lang ang mga nakabusog na. Ang wak pa mabusog, naghungit-hungit pa rin ining mga orasa. Ang sabang sudan ninyo diya? At sudan ba mo diya ganukos nga moragi pirito style? O nagsugba-sugba ba mo diya o baboy o mga pangabaron, pangasakwan, isda nga ikasinsan? Ang banda naglapta og munggo so niya gisubakan og kanang kwan gani gisubakan og chicharon skarkar adaog na nga gitunuan agoy lami na sudaan na munggo gitinunuan ba niya gisubakan og chicharon niya baka piniritong isda. Awa na, kung bati na, lami na kanyang busog, imnag na kang tubig, adi na kang barog.
1: Aya, aya!
0: Imnag na kang tubig, yung munggos niya sa daago, hindi ka barog.
1: Aya, aya!
0: At ka nagbusog ka lang, sudan ka munggos. At inan mo lang ang tubig, papasta ka, di nyo ka kabarog. Mag-at ka na sana. So, bisanon sa sudan na ito, di ba, importante na nakapaniod ito na ta. Sa atong tagsa-tagsa ka mga talad, gananan. Yan sa atong tagsa-tagsa ka mga panimay ni ining mga orasa. Init ang palibot karon sa Metro Cebu. Wahelga sa 101. So, tago tagamay, labi na ka itong mga hiblaron, no? Ayaw kayo pa ako pa sa kainiton sa Haring Adlaw. Delikado kayo. So, gawas ka naglanog-lanog karon sa pinakalanog na tingog na sublianan sa Kabisayan ug Mindanao sa itong dial 612 kHz sa atong mga i, sa atong mga EM bandiha nga radio. Naglanog-lanog og nagpatalingog og nakita punta sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Talawa na, talawa si Kuya Puloy na. Wala na patuki ka ng Leslie og sa inyo, Kuya Puloy. Delikado na, delikado na. Kaya din na panghatag, kaya panghatag po na.
2: Bite! Wala ba?
0: Hatag, hatag na. Para mga liha sa itong liog yun, mga kahigalaan na.
1: Aya!
0: Umusta na ito sa mga suking di kami na dito sa probinsya sa Negro. Ako nag-raot, kinakapaniyad ito naman di at tanan. Labi na dito sa Utah, sa mga San, sa Mindanao. O na dito sa Cagayan de Oro, Cagayan de Oro, sa kit, madungog na dito. Halang sunog dito sa kauluhan eh. Piti-piti mga agis, mga sunog-sunog sa Mindanao o sa kauluhan. Oh, grabe kayo, may gani din sa ato. Amping-amping yung tapirmi, ha? Hapon, kung ano to, kanang barong-barong, baluols postis, barangay tisa. Nakaroon, rabies fire diyan sa may liluan. Labi na kay karong panahon na, oh. Karong orasa, init kayo. Laglagiting ang kainiton sa haring adlaw. So, amping-amping taninig niya mga orasa, mga higala. Dari sa Utah, sa Bagatsaan, sa Mindanao, sa San Jose de Nagat. Lahat ay mga listeners mo diyan sa San Jose de Nagat, mga higala. Niya sa Hingoog, Dipulog, Maasin, o sa Masbate City, no? Abot niya itong broadcast nito, no? O, sipa kayo niya itong signal sa on-air. Dini sa itong overall number one yung radio station sa Metro Cebu. Ang DYHPRMN Cebu. Tais uno doon sa dial sa inyong mga radio. Kaya, tubuo kalimutan na ito mapaminaw o mapatalingog o makita. Ay ato namang gibak-upan naman ato sa atong official nga blog page na ito. Atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. So, i-follow, i-like, i-share ng maong page. No? Labi na ka ng Kang Paul R. Lauro, the king of breaking news. Gusto mo grabas nga balita, nagpiti-piti nga balita,
2: pite
0: nga paksit nga balita, diha sa Paul R. Lauro. I-follow lang ninyo diha ang Paul R. Lauro. Sa atong programa, sa Dear Kuya Paul o kining tulumanong
1: ilang ba? Ipunan!
0: Ari ninyo ipalo sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Talawa niya, ha? Kaya kaya nagkaulain yung Kuya Puloy di ha? Kaya naibad sa corona sa hari. Onya, ayaw lang kayo natutuki ng nasliog sa inyong Kuya Puloy. Kay hinatag na po na. Sa itong mga avid listeners diha sa KSP. Umabi na. Kingdom of Saudi, KSP diha. Kingdom of Saudi Arabia. Hasta ngiga. Natay nga sa atong tanan ng mga listeners dito. Wala nga wala na labi ka ng Nasli. O kay kita ninyo ang atong page doon sa Bisayang Magsisibya. Igmiyo ninyo ana. Tutoke lang na, tutoke. Ayan na pa kayo ha. Ay, sa pagkaminaw siya sa ating mga listeners po sa Ormoc City. About ang naglanog-lanog punta diyan sa Ormoc City, mga higala. Ang ini nga mga orasa karon sa sayong kaontuhan. Nya hantol ito sa launa kay kalauna Dir Kuya Paul og ang soliran sa gugma musunod pa. Ikalauna pa pero kawa pa'y alauna. Niaw na ito sa Hudyaka sa DYHP. Hudyaka sa kauntuhon sa DYHP nga gisabak na ito. Nining tulumano?
1: Ilang ba? Ipunan!
0: Anya, ang inyong greetings isa na lang diyan sa atong comments. Nasa ubos sa comment section na to. Ano rin ninyo isen ang inyong mga greetings para sa inyong mga mahal sa kinabuhin.

Mar. 22 minutos na Ramalha Calabai, elas 12 e segundo. E não

ating bagong baseline sa itong programa din sa DYHTRMN Cebu. 0917-3188-612. Hindi ninyo tawag kundi ang inyong Kuya Puloy, inyong Kuya Pulauro. Wala sa mga pangitabo niya sa inyong live-live.

0: Pat! Bye, Pat! Nga dia, mga pasatabo, pwede na ninyo tawagon ni Kuya Pulya sa 0917-3188-612. Ay patakulay mo ni Kuya Pulya kay 24-7 kala na nag-on ang atong voice line for any emergency o mga informasyon gusto ninyong ipabaw diri sa atong Sibyaalan. Sa atong Sibyaalan, ato ni Sibyaalan, kapatilin overall nga number one na radio station nga nagsibya din sa Metro Cebu. Na inyong butaminaw, 24 oras sa on-air, sa ere, o makita o madungog na po sa ninyo sa social media platform nato. O sa wala yan ay magpulitaon, kalita, kalingawan, drama, o ginaman, pinto, kakomentaryo, analysis, at bimbang-bimbang sa mga isyo, inhinala-tala ninyo mabati, o madunog, o napatalihog, sa overall number one radio station, sa Metro Cebu, ang DYHP, RMN Cebu. Tap, bye, tap. Balik ta karong tataod ha, humano na nining pipila ka mga painom-dom kasama ni Star.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga New Zip for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo!

0: Anangya, igretso na nemo. Ito po, may oto. At may oto nemo, kaya po yoy. May oto, loso, isaya, tinanaw. Alay mo, loso, isaya, sminin na, kung baan, di ko anak, tetibol na. At ngayon, kung baan, mga kaya po yoy. Na, waiting, mga kaya po yoy nga, kukoy. Ala ki grete yo ko ya wan gola masait tanda lokon Molinao, ah, Yunamos Molinao. Kumusta mga imo negosyo, pretty boy? Imong pagpamaligya sa imong malunggay pandisal? Alin Japon na pretty boy? Malingaw ang tao ni mong mina ni mong imong siningita na yun. Balik ka na ko, babe. Ato balikon, babe. Malintay, Lingkod sa kada, pretty boy. Wakay kon, pretty boy, di ka mo kanta. Wag, asin niya, so kada ako rin sa siyang may nusuan. Sige, lingkod lang sa dia, pretty boy. Ay, basaw na tas mga greetings sa itong mga suking di paminaw kay pretty na ni Daghana, oh. Nagtanaw sa itong official vlog page sa Bisayang Magsisibya. Naon na to si Bay Philip Pabayadog. Diya, sa Gunting Barili. Lambi ko na kayo yung sudan, no? Kay sudan niya, kay period, no?
1: Pite!
0: Yang kuan ko, no? Yang sudan kay period, no?
2: Ay-ya!
0: Lawayan niya tudloy, tuslo sa kuan kanang asin.
2: Ay-ya!
0: Sige, mayong otto ni Madya by Philip alias Ritla Bayanog. Sa Barili, Cebu. Maria Joy Adolfo, may otto, Kuya Paul. May otto sa Dimo, ma'am. O niya, i-shout out ko niya si... Sari? Si... Ang pamilyang kuda. Sari? Ano nga, ni imong kuwan eh? Imong mga chat eh? Kuwan nga ni, nila ko eh. Imong, usap ni, P.S. Milyasi. Milyasa, pamilya siguro ni. Sa kuwan, taro nga po. Taro nga po. Hindi maglibog imong kuya Paul ba?
2: Ay-ya!
0: Pero ako na sabta na rin sa Barangay Kanaga, Cebu nga Cebu. Taro nga na imong mga pamilya eh. Ano, maglibog kuya Paul ni.
2: Ay-ya!
0: Ariel Lubiano, may kanto ko yung mga greeter akong agaw sa Barangay Bunakan. Bunakan, San Isidro, Leyte, si Nestor Lobiano, Cedric, o sali? Ang nag-greet si Ariel Lobiano sa San Jose.

lang sa kaninga oras kay Hutsaka mani. Manya si Maria asa ni Malani. Si Pilita Hurumosad, may konto ko na po. Shout out ko sa ako ang barangay sa barangay Bagatay. Barili, labi na sa mga ikso, mga guwapa kayo. Sila si Belen, Eva, Malin, Nini, Uping, Pedro, Tony. Kini si Kwan, kini si Imo Iksoon nga matod mo pa guwapa Ma'am Pilita. Asa man joy mas guwapa ani. Kini si Belen, o kini si Eva, o kini si Malin. Pinakagwapa ako, Ma'am Pilita. Regards ka sa pinakagwapa. Anya, Dara, okay. Kapadiri, Arsilia Gilbert Barrioso, Abirioso, shout out, Kingdom of Saudi Arabia. Naikwan na ba yun, ay 22 karat niya na kwintas. Ikwan niya na diri, kay ilbo sila, nga tuloy ng bayaran niya. Ako'y puno na yung isa sa kong liog ba? Ako'y puno na ko. Hinatag ko na sa akin. Sinus mo niya punin na ito diya sa KSA. Kingdom of Saudi Arabia. Ika ni Gilbert Berrizo Berrizo Arcelia. Arcelia. Sabi ni diri, Elman Libre. May kontok idol. May otto sa nimo Elman Libre. Ate gihatag nga address. Edni Arroyo, mayong otto kuya Paul, greet ko sa barangay Tugnaw. President Carlos P. Garcia Bull. Sa mga pamilyang amigable, labi na sa akong iyan si Imelda og Armando. Akong iyan og uyuan siguro ni Imelda og Armando. Labi na sa akong Papa Marcos, Kuya Paul. Nga naglingkod-lingkod. Nga naglingkod-lingkod. Samtang namina sa imong tulumanon. Hasta ngingiga niya. Samtang naglingkod-lingkod na siya. Ato ng tukaran, aning kwalay. Awit nga. At paborito sa pilihan si mong Papa. Kini, paborito ni niya. Kini.

0: 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
1: Okay.
0: 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
1: I have lost. I have nine.
0: 8 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going.
1: I have
0: eight. 8 o'clock,
1: 9, 8 minutos sa dili pa matapos. Atong tulumanon. Ang sa tulikpasa dili, atong mga kutin. Idni Arroyo, my local collaborator, great to sa Barangay Tugmaw, President Carlos P. Garcia Bola. Madali. Great to niya, ang pamilya. Oh, si Kapitan Romel Rosales, you know, yeah. Kanya si Inot Udilot. Mayang Otto Kulapoy. Shout out sa bako akong silingan. Yan amina sa imong programa. Dari sa barangay. Sanay. Ni Yusuan Tomas Obon. Father Lady. Si Yaya. Patring Jacobe. Alright. Mayang Otto. Magrupa Loko. Yeah, sa Balamban. Request ko lang siya gawit ka Pepe Mimo. Ang galing yasa guyawa ni kuana. Ang galing

Rosani Cotribuso. Ahí ya con el shout out a Happy Pustas, a señor San Roque, a Asturias, a Samenigan, a Samenigan, a Samenigan Barangay, kining señor San Roque, kwan mani, patron mani, a Samenigan siya nga Barangay de Asturias, ginaarap ko yung mga kaila de Asturias, Mam Rupa. Daghan ko niya mga kwan, daghan ko niya mga suki sa diya sa Langon, Andalusia. Na ako niya, daghan ko malanggaya, kini patron senyor San Roque na magpiesta. Happy Fiesta!

Platam Bainosa. So, ano yung apelido ha? Maylene, Marilyn Platam Bainosa. May gusto ko na po, shout out sa Dikwik Soho, nagkakumpala. Pero sa Santa Catalina, Barangay Guba. Kasi Nabil, Mini, Ayang Bana, si Naro. Ay gimiyaw na ko sa akong iksoon. Nagpasibya, Giovanni Bainosa. Mawa ko nini ang number. Mawa ni akong number. Oh, naghana ni number, ha? Puro mani star? Puro star. Stay ka. Ya Roger de la Serna. Ayo kanto ko po shout out midiri sa tanang taga Asturias, asama ni sa Asturias. Utang ik barangay lagi. Happy Fiesta Senior San Roque Karon na karon ng pista yun. Ika ni Roger de la Serna diri sa Sito Oregano. Wandes, Talisay City. Ang saan yung barangay? Sa lungsod din sa poblasyon. Ata, yun, butangig poblasyon. Asturias ito. Sakop ka nis lungsod, butangig poblasyon. So, nari ni nasakop ka nis lungsod yun. Yung Senyor San Roque na patron. Na magpista. Nagpista ka nung adlaw. Pista. Yeah, sa... Ah... Ah...

0: Bawasan na natin eh. Happy Vlogger niya, Pinoy Delivery. Huwag naman tumabasa. Okay, nabasa na talan, no? Manatalan, manatalan. Okay. Yun, sa mga iba na ito, mabasa pa nila. Ala, basa na na ito, tanan. Okay. Okay, no? Hands up na lang inyong Kuya Puloy. Kay Wana yung oras ang ating tulumanan.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Abutan ninyo ang sunod na ating tulumanan, ha? Ang Del Kuya Pul o ang Suliran sa Gugma. Okay. Okay, hindi ko ba na itong awa mabasa? Ito na lang isunod, magbasa ako niya. Sa atong pagpadayon sa lain na itong programa. Seryoso na rin masunod nga programa, ha? Ay, just let me go on. Kapakyasan ng mga nakapakyas nga gugma. Alang ato ninyo sigutan ng uban ng mga lain yung mga kasinatian. Kapakyasan sa gugma. Nga mo na ipadalang na din sa atong messenger. Na bisayang magsisibya atong official blog page. Ay na, wala tayo oras. Wata ninyo ang atong musunod ka tulumanon. Inyong tulumanon. Dear Kuya Paul o ang Suliran sa Gugma. Atong oras, untot ng alauna sa kahapunon.

nagtatag nila lang abay makahupay sa nagdugog ng dugan. Aliana ang tulumanon, nabugtong makatambal netong mga kasing-kasing na samaranan. Di, kuya po, bukan suliran sa sulipa. Mga ikana,

Ayala, kumusta? Alauna na sa kahapunon, inyo na usap mapati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pun, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatunga ninyong mga kasinatian sa gugma, na bisan kinigilumutan na ang nangligid.

ng inyong kuya Paul, si Paul Kenneth Law. Busa paminawa, upataling-hugi, kining tulubano. Here, kuya Paul, up ang suliran sa kumpan. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kapunod, upan sa mga bulawanong tambag ni inyong kuya Paul o sa atong mga minilyon ng mga suking di paminaw. Kung kabuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga dumba, itaambit na dinilig atong tulumanon. Dear kuya Paul, up ang suliran sa tupa. Dinilabang na sa numero uno na si Biyanan sa Kabisayan ug Mindanao ang DYHP

kuya po, ang sulirat sa gumpa. Ako na sa inyong kuya po sa kainan. Ang inyong po, kuya po sa kainan. Si Paul Kenneth Redugli Laurugo. Umano-umano sa plaso ko dining mga orasan dito sa alas dos sa sayong tekna sa kahapunan. Nagkaroon ng mga kasinatian sa kugma nga itong itaga kinabuhi sa kahayunan itong kitambagan sa itong mga suking ting paminaw ilaman sa inyong Kuya Paul. Kung kamuno na yung mga kasinatian sa kapakyasan sa kugma niya, kaya lang ninyo makatag kinig pagtulunan sa uban na itong mga suking ting paminaw. Ayaw o pupanagana, ayaw o kukaikog, ayaw o ikauwaw. Ipambit ka natin sa itong official blog page sa messenger na ito sa Bisayang Magsisipya. Ang doon ang mga pangitan mo doon sa inyong lugar at doon sa messenger sa Paul R. Lauro. Sa itong Mr. King of Breaking News. Ang bahay niya siya kung maaari sa messenger sa Bisayang Magsisipya.

0917-218-8612. Ako balik ko, 0917-218-8612. Basta mong kinanglan mag-advise o mga pangitabo diha sa inyong lugar o kinanglan mag-tabang, alatawagan ang maong 24-7 ato na voice line o hotline ato, 0917-318-8612. Sa'yo na kayo, kay frequency man ato, ang last digit o last number, frequency man ato. Okay kayo, no? Yeah? Okay, kumusta? Ako na kinalawit ka na Maskadasi, Kamaya o Kapiskay. Sa inyo mga panglawas, kami mga orasa sa Kapunod. Domingo, Agosto, 16, 2026. Kumusta na ito mga suking di Bamina, diha sa probinsya sa Negros, sa Bohol, sa Yupa, sa mga Zab, sa Mindanao, labi na diha sa Surigao, sa Dinagat Island, sa Surigao, sa Surigao, no? Dinagat.

0: ining atong dilemana. Labi na ko nagbasa tayong love stories, us mo lang sa kunog kumoto lang ilang kasing-kasing kung makakuan. Makadungog sila o makapamati na sila ikabasa na to, no? Kulawan sila eh, no? Mula sila makuan na mula sa kilabon sa kunog ilang kasing-kasing. Ilan na ang mga dagang sa istorya sa kinabuhi sa kasaysayan sa mga nakapakyas ko ito ang atigaan o pagtagad mga higala ano, tanan-tanan ito ang mga suki kita na welcome o welcome sa hindi ni atong tulungan na
1: here ang suliman
0: ang ipagbukong sa ating tulumanaw na niya akong una o sinagkatan akong talit alang kaninyo.
2: Tite!
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukba.

0: Kuya Paul ug ang suliran sa kukwa.
1: Okay, balik na din lang sa ating pariguban sa Tulumanon. Diyay Kuya Paul ug ang suliran sa kukwa. Ang suminatos na managilabay ang alauna sa gapunan. Ang naurun din ang mga love story nga atong babasa. Tanawin rin na ba tayo mapilihan mintras sa iyo sa lupa ang oras, no? At nagtatundo rin mga greetings sa pwede rin mo mo siyan, ha? Sa inyong comment, sa inyong greetings din sa atong comment, no? Yes, almost like comment na, write a comment. Nala niya isuwat niyo inyong greetings. Tama na ni Engineer Wilson Aligyan niya. Kung sabi nga diri sa Barangay Black ng Cebu City. Sa St. Jude E-Case niyo na. Tumayaging adlaw, Engineer, no? Sir Wilson, di ba ko agi? Mingaw lang yun na pirmi mong naparang. Usah di ko kita tahu dia saat tindahan gawas anang ipang parking mga sakyanan sa sud sa inyong compound ganoon ako matut ya una ako makita tahu sa wangu ko makita ka tahu malawad ritso na lang sa doon at hindi alarm ako diri dapat sa may inayawan sa di na ko agi no. Anyway, si Michael Bintoy, no? Ipag-greet ang ability na pipesta sa sityo dugoan. Masak Mandawi series, request at music awit muli. Si awit ni Rudel Labal, no? Ikonsulta ni Mong Bintoy, itong driver at itong kuwan. Magtay na ito yung angkas in town. Ay na sideshoot, baka ito sila itong isusum. Travis, wala na din sa compost, na-untol ko, na-untol lang ko, lang isuso, klaro kayo na yun yung nalinsan ka itong babae, mga matay daw itong babae. Ang driver ito, Binto, may apelido, ang matang parinti, Michael, ang iyang address ko, ano saan, Basak Lungguan, Lungguan, Basak, Mandawi City, asti lang, paita. Ako na sabihin ha, palihog follow, like, and share sa ating official blog page sa Don Kuya Paul o ang suliran sa Kugma. Nanag-lanog-lanog dinining overall number one yung radio station sa Metro Cebu ang DYHPRMN Cebu. Guys, owner doon sa dial sa inyong mga radio. Kini nga station produced nga ito lumaroon. Napatalinghog o napamina o natanaw sa kini sa itong official blog page sa Bisayang Magsisilya. Doon sa akong mag-iarag sa pag-follow, sa pag-like o pag-share niya na kanto sa inyo mga friends. Ano makadungog sila niya ng maong FB page nga naaday niya. Ang ilang ipaminaw nga tulumanon nga naglalog-lalog atong overall number one na radio station sa Metro Cebu ang DYHPR

Okay, ma'am. Kung yung kayo kay Andrea Tong, mga kipansan, yung mga sugilano, sugod na, ato na silang i-chat ka dali o makataminaw ba sila kung atong basahan kining ilang mga love story. Mabili ko rin ka ng nindot-nindot ng istorya sa love story niya. Ato i-chat o makataminaw gani. Ato na yung delikit nagbasa, no? Kining nga o love story nga atong mapilihan. Ato niya, ato niya delikitan, no?

makadungog sila ba? Sundot ko na makadungog kaysa dili makadungog ba? Ang impact, ang damboy impact, no? O makadungog sila igbasa, di nindot kayo. Nindot mga dog, makadungog siya, kaigtambag sa itong mga listeners. Tao na lang, no? O di siya kadungog. Mas mayo na makadungog dyan, okay? Ano, niya na lang galit, no? Ibangayo ni Michael Bintoy. Pangingiga, paborito din niya ang tao, di ay? Gawit ni Rodel Nadal. So yan eh, ngayon eh, pahinungod sa iyo mga friends. Yan mga kaila. Yan mga hikala. Ilagay ka ng mga kasag rider ko, no? Yan sa basak lungguan. At Dawis City, no? Ay doon sa Mino na to niya, no? Ay doon sa mga listeners na to niya sa Mandawi City. At kanunay doon niya nagkataminaw. Nagsunod sa tanan na to ng mga programa sa DYHB, no? Nagkataminaw niya sa DYHB. Oh. Ano niya si Rodel Nabal sa awit kinagluhan muli!

Okay, mother, pina nga yung awit ni Michael Vintoy. Asa sa ito mga avid o diehard listeners sa DYHP o IFM Radio Mindanao Network din sa Cebu City. May 2 minutos na managalabay ang alauna sa kapuno. Narito sa mga greetings. Hindi na yung mga greetings din yun. Ito mo ang awit ko, ipahinungod to ni Michael Vintoy sa iyang mga kasilinganan. Yeah. Ako, itong tiyo. Ah, yung magiging itong tiyo. Dahil si, kuan. Amaw nito si, bangon sa imong papa, Papa Rick Rick. Amaya niya, kumusta man to? Wakay sa maon, Sarah, sa ito po. Gusto yata yung pasayero, bay. Amaw yung namatay, ito na iyang pasayero. Pamatigil balita na ala diyan sa akong poso na ayay CCTV. Kita kayo sa CCTV nga akong i-post, no? Sa atong balita sa social media, kita kayo. Maria Luz Abilia, mayong hapon kasamang po. Oros Jobing Domino sa DYHP sukat pa sa una hangtod karon. Bus gilid sa tanan naming naminaw diri sa Sityo Busya. Barangay Magdugo, Toledo City. Ito na itabo diyan sa General Climaco, Toledo City. Nagkagubot man ang ilang rescuer. Nagkagubot ilang rescuer na i-kuan, i-dagan. Na alarm ako no, ako na emergency. Ang sabi ni kalayo ni Magdugo o General Climaco, Toledo City. Nagkaguluhan sila, ngito sila i-rescue nila, kaya na ako na i-rescue nun. Sa kanyang tabo niya sa General Climaco, Toledo City. Pero si Norello sa Belia. Permitid sila maminaw sa Sityo Busya, Magdugo, Toledo City. Yagi mi diya, katundikan mi ga tutay pinamungahan. Yagi mi diya sa Magdugo,

12 grade kulit yung Mama Judith, yung guwapa, o sa akong mga manghod, Kuya Paul, Giselle, Giselle, Dexter, Lucia, o sa akong mga pag-umangkod, Kuya Paul, sila si Giselle, Colleen, Jesse, TR, o sa akong apuhan, nga si Lula, Luding, o Lulo, Felix, nako. Hindi naman ni Ate Mary Jane, sa akong uyuan, yan na sa Alegria, Tio Eloy. Of course, ni Ate Melissa, o especially sa akong bana, si Alan Balderos. Ano kung pray sa awit ko na po, nga guhit ng palat, or paint my love. Ay ako na ipahinungon sa tanang na mina, diri sa amua, salamat sa pagbasa, and God bless. Naila ko lang, ikaw lang panood sa ilaha. Salamat sa pagbasa, Kuya Paul, and God bless you. Okay, kikani Maria Luz Abdelia.

yun yung awit nga Paint My Love, mao ni ako mga playlist kaniya tupod, no? Mga 1990. Ang program taga Dere Kuya Paul Yapuzuna, yun yung mga awit. Yung awit ni Michael Ernst, Rock to Rock. Yun yung mga awit, Paint My Love. Nindot mo nang mga awit sad, no? Totally nindot sa niya ng mga awit o mga love song, mga higala na atong madungog, no? Okay, stand by lang, ha? Ato nanti wala sugda sa pagkat kinayoban yung mga greetings. Ikan sa atong mga suking nga tigpabinaw. Sa tamanin na Adri, yung FB name kay, saan eh, Kinsley? Saan pagpadala o love story, Kuya Paul? Sa'yo na kayo. At ko lang ka sa messenger sa kini nga page, official blog page ni nato. Sa messenger, at ito dito, ipawag ni mo imungan, edad, nyangan sa imong hinigugma, iya pong edad. Kanya, lugar dito mo nagkaila, unsa ang pagkitabuan nga nagkaila mo, asal ba, bunyag ba, doon ay lubong, o disco, baka ka na tinuod na, dili na tumutumo. Tinuod na yun nga dagan sa imong kinabuhi, sa imong love story. Kaya, pinamo ka tuwing nagminalay, apilan mo diha. Kaya, unsa yung mga rason nga nung nangasamad man ang imong kasing-kasing kaluwa sa inyong pagminahalay. I-send na yun na diyan sa ato messenger na bisayang magsisidya kaya nalang anak ko diyan tanahon. O ato nang mapilian, ato nang basahon na yun sa kahanginan. Aron matambadan sa atong mga minilyon ng mga suking tigpaminaw. Minilyon na ni kay naanamay nagsunod o nagpaminaw po na to. Sa on-air o sa social media. So, ang atong on-air, yung mga listeners na punan na dugangan sa atong mga listeners o followers sa atong social media platform, ilabi na diri sa atong official blog page na gitanaw, gipaminaw, gipatalinghog, kining bisayang magsisibya. Mauna diha, ha? Mauna diha. Manang napunan. Si Marilyn Platan by Nosa. Kaya po, mauni ang cell number ni Giovanni by Nosa. Tamo ning mga parinti, paliwag, tawagan, minin niyo. 0924-309-2572. Patawagon si Madel. Amini Ognaro Santa Catalina sa Barangay Guba. Ala, tawag mo ani, ha? Tawag mo ani Madel Ognaro. Ini number ni Marilyn na Platan by Nosa. 0924-309-2572. Okay, so wala pa. At ang review Andre, kinsa pa man yung nagpag-greet, no? Dala si Dore Mihurada. Mayong palis, ganiya pa ni Odore yung gise, no? Yeah, ipag-greet niyang pamilyang Mihurada, ang Galut, o sa Matinaw, Carmen Buhol. Gabi na nila ni Nora Oxtero sa Talibon Buhol. Greetings, ika ni Mamdori Mehorada.

0: ito pang programa, ganyan ang ilang baybuna, lagyan naman tayo nagbasa ng mga greetings, no? At ang gali, LG Anchovas. Yan yung name kay LG Anchovas. Mayong utok, no? Ganyan pa rin utok. Mayong utok, may hapon. Kuya Paul, si Lando Rosas diri sa Orhelio. Anades Orhelio, eh. Kaming ka Maria Joy Adolfo, nagsikit-sikit ni iyang kwan. Iyang kwan, iyang greetings. Kan Aga Lopez, Manili, o Opo, sani? Impuerto, siguro ni. Impod, di ma, kwan mo ka niya, lain kayo pagkakakwan niya. Nagkasuwat, nagsikit-sikit. Pero nga, butang space, ha? Kaya ron, maklaro na to ang pagbasa, Ma'am Maria Joy Adolfo. Okay, nabasa na nato ito ng greetings, no? Ato ng paminaon, kining laing awit, ng pangayon sa atong mga suking tigpaminaw, nining mga oras sa karon sa kahapunon, na kanon ay nagsunod nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.

0: goya bol uk am suliran sa kukba.
1: Okay, natin yung pinagayong awit sa tulong kaya may gasuki din kami na ining palaguna na ito sa Tulumanon. Inyong Tulumanon. Tulumanon, yan ang tampal sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Tungkol kay ikaw, biktima man sa kapakyasan sa gugma.
0: Dear Kuya Paul, ang suliran sa gugma.
1: Napaganda yan, Dong Nestor. Balik ta, Dong Nestor, humanola na yun ang pipilani mo ka mga painom daw.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba. Okay, balik na tayo din sa atong tulumunahan sa mga nagpusot-pusot sa commercial. Pagkantin siya ng commercial. Ito lang yun ang mahinan pa sa commercial. Mauro pa na ikabuhi. Mauro na ikabuhi na mo ikaw. Mauro pa na ikabuhi na mo. Ito sa taso talag sa commercial. Okay. Okay. Ano, ito galing may nag-greetings, no? Ito yung masahin din sa itong comment, no? Si Ken's, hindi, mga ayaw siya gawin ko sa matitulari. Mine by Republican. Ay, happy Sunday, kika ni Kent, Kentley, dari sa Kantumog, Carmen Cebu. Ah, nadiris Kantumog, Carmen Cebu, dari ini siya. Na si Ariel Lebiano, ngayon ni Sig Awit, ito yung paboritong awit, may ikala. Ah, ito paminaw ninyo yung paboritong awit. Up to all these years.

함께

Happy Happy Birthday sa ni Loella Mahinay at sa iyang Papa Luis Mahinay from San Jose, Cagayan, Masbate. Shout out din ako, Kuya Paul, akong mga idol, Chili Haka at kay Atty. Rufil Banyo at sa akong Papa Pud nga naghuro, Ano higda? Puro ko lang, sige lang ko lang higda. Termino ni nila dito sa kwan. Sa ilang lugar, no? Masbati. Puro higda ko lang.

0: Hoy te comida de Tokyo y Lumba Ariana. Ayer llegó la primera día por la otra cosa con cuida Ren Ren con Ati Ariana Ple, dice ya Ati y ya ya con esa cabalán más bate ayer no recuesta sobre que haya dinero que la pena que ya no te gobra saca y diga de Kuhitman Pala. Wala ko tayo na siya makapanayan na kinigatong tulumanan. Inyong tulumanan.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba.
0: Ang saka hiniawit ni Victor Wood. For the good time. Pero ako na yung uban ha, ang mga greetings din na ito mabasa. Yan din na sa itong text line sa atong tulumanan dahil Kuya Pulog ang suliran sa gugma kaya natin oras. Pagsaka iniawit ni Victor Lord for the good time.

Magdalene de Malacos. Of genealogy, Jose Marichan or Regent Velasquez. Please be careful with my heart. Ako ngayon sa mga nagminahalay po ang God ko. Ang tingi ang inyong isipagugma. Aron kini mas malambo papagayo. Mamimiss na sa tanu. Mamimiss na sa ninyo ang inyong kuya po. Until next Sunday.

0: naman.
1: Ginayon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini musibaw yun kung iyang pangitaon ang matuod niya nilalang. Namoy matuod niyang gipangga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kaya ang matuod niya love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa iyang gugma, arunway kasing-kasing niya magtugo kay nasamad.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
5: Ako si Lady Linta Mayor Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years. With proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
22: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
23: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
24: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
22: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
23: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
24: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
4: This newscast is brought to you by iBerry.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washy!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Protectado pa, unique
5: Max
0: Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT Numo. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
29: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
30: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
31: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
32: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa King Protectado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protectado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uling sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran

Santos kayo Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu parang pagsantos ni mga gasa, parang may mukinalang kanamong alawas rugo ni Heso Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya upan. May pasalamat kanimo, may pikas og mihatag nini, nga to siya mga tinunan o bingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kinimo akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha si sa kalis, may pasalamat kaniyo pag-usap, may hatag din nga to sa mga tinunan o mingon. Dawata kiniyo Panginoong kamungatan ng gikan ni ini, kikini mo ang kalis sa akong dugo sa buktunhay ng kasabutan. Ang dugo nga iula, alang kanyang alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandong.

Mga igsoon, kinimagudero sa Dios, kanagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan na ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ito dili ako ang ngayon makalawat kanimo, apan ipamulong lamang, o mamaayo akong.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. Symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

nag-ipo nila ni Mister. Bisag dili pa sila kasal, giila sa balaod nga tag-iya. As co-owner. Isip kabahin sa tag-iya sa butang. Busa, mga in-laws, alang ninyo laina o ang uban ninyo na igo, aning ako ang istorya. Daghan mga kaya mga problema. Nga abi kay di pagkasal, mag-apil-apil si mama, mag-apil-apil si papa, ang mga igsoon, magsigigisulsul, ayaw. Himuahin noon ninyong instrumento ang inyong kagalingon nga ma-harmonious o mahimong solido o mahimong hapsay ang panagtipon sa asawa o bana o dawa pa na nakasal. Ha? Kaya sigihan nyo na og sulsul nga, Jesus, kanain mo ang asawa dong. Mayroon wa pa na ni mo pagkasli, oy, biyae na. Di yun na, maoy akong ipangandoy, mahimo ni mong asawa, kadtong tatong imuhang classmate sa una ang ako ang gustong ipapangasawa ni mo, kay nurse, nga ano na munit mong kanang asawa ha? Palayasan as atoy, total di man mo kasal, ayaw niyong susuli o ingon ana. Mga ginikanan, o mga igsuon ang magtiayon. Kanaanan na sila'y kaugalingon nga pamilya, although wala pa na makasal. Kaysa maabot ng mga adlaw, may chance man nga makasal na sila. Ako ban God, wadayo nagminyo, kagi panidaan pa ang batasan sa usag-usa, doon na sila'y panahon nga gi tagal nga, unya nalang ta magminyo ka ha. Human sa 5 katuig sa ato panag-ipon, or human sa 10 katuig, aron ato aging masukod ang usag-usa, o angay ba kita sa usag-usa. Kaya og mahigot na niya, tas kami niyoon, wara ba'y divorce diri sa Pilipinas? Mahal ra ba kayong annulment? Oh, doon na yung mga sirkumstansya ngayon na, unya mo come in ang mga in-laws, ayaw palihog eh. Anaanin niyo ang magtiayon? Himuahinoon yung instrumento ang inyong kagalingon aron mahapsay ang ilahang pagpuyo. Labi na ang mga nagpuyo-puyo lang, kunya nanay anak. Samot na gina, nga sa mata sa mga tao, magtiayon na. Uldo sa mata sa balaod, dili pa. Arita aning co-ownership nga ang nanag-iya mga igsuon. Kini maoy most common problem sa panag-away sa butang, yuta gihapon mo ato ang focus. Kanos aman mo come in nga mahimo ng co-owners o mga tag-iya ang mga anak. Timanin ninyo ha? Timanin ninyo. Kung buhi pagani sila si tatay o nanay, o bisan asa nilang duha ang buhi pa, ang magbuot sa tanan nga mga butang sa ginikanan ang ginikanan pa. Naen ang utana nato. Attorney, og maligya sila si nanay og tatay, kinahanglan pa ba nga mo pirma mi? Nabaligya man ang among yuta ngadtos among igagaw nga wa mi makapirma nga mga anak. Kinahanglan bang mo pirma gyud mi? Well, dili kinahanglan nga mo pirma gyud mo. Wa gi-require sa balaod ang gitawag og consent ninyo nga mga anak. Kay ang dunay gitawag og absolute right. Unsa man kana? Hingpit nga katungod. Kun unsaon ang butang, mao gyud ang mga ginikanan. Busa, magpasalamat ang mga anak nga gigahinan sila sa mga ginikanan og butang. Ang mga ginikanan, maog yun na ang unang masunod, bisan buhi pang mga anak. Pwede nga ibaligya sa ginikanan ang butang. Kay ang dunay absolute right sa butang, maoman ang ginikanan. Ang mga anak, unsam na ilaha. Ningon ang New Civil Code, inchoate right. Unsam na

0: kanang gitawag og inchoate right. Naa sila'y katungod sa umaabot. Kay inkaso og mamatay na ang mga ginikanan, as compulsory heirs. Ang balaod ba mismo? Ningon nga, oy, ang inyumuhang mga heredero, inyong mga anak ha? Oh. Ato i-simplify. Compulsory heirs. Ang mga anak yun. Dili pwede nga lahing tao ang mo saw-saw-saw. Kadaghang problema. Pagkamatay sa mga ginikanan, saw-saw si tiyo, si tiya, ay, ayaw, oy. Lagan ng mga anak sa mga anak na. Wala mo labot ng mga tiyo o mga tiya. Oh. Labi na yung taon, inusinti kayo ang mga anak. Wa naka iskuyla o taas-taas. Pemusta na yung mga tiyo o mga tiya. Ayaw. Og unsay paras inyong mga pag-umangkon ihatag na. Kay ang balaod mismo ni Ingon, ikamatay sa tag-iya ang compulsory heir, ang anak. Now, bukam in ang gitawag og co-ownership sa yuta sa panahon nga mamatay na ang mga ginikanan. Oh, kana uwa panabahin ha. Kana uwa pag i-distribute samtang buhi pa ang ginikanan ang matag share sa anak. Ang yuta bawa panatandog. Ang mga anak o ang ginikanan, samtang buhi pa ang mga ginikanan, wa pa sila naghuna-huna, o unsay buhaton si yuta, kumun pa ba ang yuta? Pagkamatay nila ni tatay o nanay, ang compulsory heirs, ang mga anak, dinha mo come in ang gitawag o co-ownership. Ha? Diya mo come in ang gitawag og co-ownership. Unsa man eh, mao ni ang matang sa property relation nga daghan kamong mga tag-iya. Ha? Ako mo gamit ko og mga pinulungan nga maigo na yon mo. Ayaw mo pag usahay makaingon mo nga anong kami man mag-iistoryahan ni attorney, nga mamilabot na. Basin di ay, huwag doon ay naigaw. Mauna, kasagaran gyud ako ang isulti. Kamu o kita. Kung naigaw na mo aning problema ha. Ikamatay nila ni tatay o nanay, kamong mga anak, as compulsory heirs, gitawag sa balaod, o co-owners. Automatic na. Kanus ama na mo come in ang co-ownership from the moment of death of the owner. Pagkamatay sa tag-iyas yuta, panalitan namatay nas nanay. Pagka Agosto 1 namatay si tatay. Kuma na matest tatay, automatic ang property relation nga co-ownership sa mga butang nga wa panabahin sauon kana sa mga anak as compulsory heirs. Ang mahitabo good sagad sa mahitabo ikamatay na sa mga ginikanan si lastia og tiyo maonay mo sapaw sa katungod sa mga anak. Sorry mga tiyo og mga tiya ha. Mingon dayon si tiyo og tiya nga dong hiba mangin mo no nga igsuon mi sa imong papa. O bitaw tiyo. Hiba gin mo nga ang kining yuta nga gisunod ni papa ninyo sa amo ning amahan, sa inyong lulo. Bitaw tiyo, kay bawa mi anak tiyo. Pero awan ni bawa idong, mga inday, ako bi aning bahin. Gitikasan lang ko sa imong papa. Ako na ninyo taa. Wa mo ilabot ani. O di na, mo apil-apil ang mga, ayaw na tiyo. Ay na natanduga tiyo, tiya. Ang mga inheritance sa inyuhang pag-umangkon. Dako ng gubot. Ha? Nako nang kagubot. daghang mga uyuan ug mga pag-umangko na nag-away na hinuon kay sila Stio ug tiya mag-apil-apil sa sinunod sa mga anak, ayaw na. Now, sa diha nga musugod og epekto ang co-ownership. Kiniha, daghang kaayong pamaagi kanus ang mukam in ang co-ownership. Usa lang ni sa ako na hiskutan, ikamatay sa mga ginikanan, pilaman ang share sa matag eredero. Aw, hibaw na ko sa inyuhang tubag. Ingon dayon mo nga, aw, ang ay gyud na attorney. Kay, mga anak man may pulos, bitaw. Unsa may giingos balaod. Ah, kadagahan na nag-away, oy. Sus! Muadto mo sa korte, pagkadagahan, kasos yuta, nag-away ang mga igsuon. Kay, agrabyado ang usa, kay gamay ra iyahang share. Mas dako ang share sa usa. Ang usag agrabyado kay kuno gitikasan. Question. Pilaman ang share sa matag iridiro sa kumon ngayuta? Nagis ko tag yuta din hingawa panabahin. Ha? Kaya nabahin na daan, wala natin yung problema, no? Samtang buhi pa sila tatay o nanay. At most advisable bitaw nga, samtang buhi pa sila si nanay o tatay o niya hingko na nas mga edad ang mga anak, bahino daan ang mga yuta. Kay aron di na kayo ma problema ang mga anak ikamatay bas ginikanan. Daghamang kong mga senaryo nga namatay nilang itaon ang magtiayon, wa panabahin ang yuta ngatos mga anak. So diri na sa mga anak. Sila na maoy nag-asikaso. Karon, dinhi naman mo kami ng problema. Kay gusto si ate, mas dako iya. Gusto si kuya, antusias patag. Ang ubang igsuon nga tanaw nila, uy, gamay pa ni ako ni Apas Pangpang, ah, grabe ha. Di ka musugot ani. Magkaso ta! Harin ha. Matandog na ba mga garbo? Wala. Magkinasuhay na. Pilaman ang share ninyo nga mga eredero sa kumon nga yuta nga inyong nasunod sa patay ng mga ginikanan. Aw, ato aning tubagon karong taw-tawd. Ha? Bukumarisal sa takadiyot kasamang Nestor. Mabalik lang ta. Tagay tag 10 minutes. Commercial takadiyot ha? Ay, lamog biya niya. Kaya naarabay mga listeners na to. Nyamutubag ramasan ko sa mga legal problems ninyo. Karong taw-taod. Mabalik ta kasamang Nestor. Alas 4.15 lang. Igo-igo na. 10 minutos. Ilista daan ang inyuhang mga pangutana. Kay kada Domingo rabata mo entertain og mga legal questions ninyo kay og adto pa mo sa ato ang opisina as private lawyer mo charge gitag consultation fee ninyo. Hinoon, pwede ra mong makapangonsulta ngadto sa Integrated Bar of the Philippines, wa manay bayad but limited ra pod ang slot. Adto sa Public Attorney's Office, wa nay bayad limited ra pod ang slot. No? Kay daghan kayong mga kliyente pod ang PAO. Mga private lawyers na amanay tariff rate, doon na maginay professional fee. So, i-avail ninyo ang opportunity. Pwede mo ang utana karong taon-taon. Free of charge na eh. Karong taon-taon lang, ha? Alas 4.05.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. nasa'yo ang panalo.
5: Mga ka-Pure Gold, ulahin hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tig-uwan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEP 258020 Series of 2026.
4: Dito ka lang, always panalo.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Mula sa number one, smart dishwashing paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart, two. Smart dishwashing paste ko.
9: Smart two.
8: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
12: Char, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Char.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
14: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
18: Bilang kilo sa karne?
19: 500.
18: Hello?
19: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ug 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamalitod nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
20: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
5: This newscast is brought to you by Be the Best, Bigaling, Bimeg.
21: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Be extraordinary with MX3.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
24: Mula noon hanggang ngayon.
26: All you need is Pride. All you need is Pride.
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: You need to face for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max protektado pa unique.
0: Max Alaga. Max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
29: ACS.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pagdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
12: Let's go! Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy!
2: Charmy, let's go with the flow.
12: Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalaga pala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Bilang kilos gani?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
8: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Knorr sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Knorr, kaya na nimong lutuon.
0: Knorr sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag glow up.
14: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Oras mga kasama, alas 4:18. Balik na sa tuwang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Okay, sige. Ako gihapon si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Mag-uban ta hangtod alas 5 sa hapon sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Shout out talaan sa ato ang mga listeners nga nagpaminaron sa ilahang transistor radio, kadtong naas balay, kay adlang Domingo, ang uban nahuman nagsimba, nag-relax na, naminaw sa atong program, or ang uban nagbiyahe, naminaw sa atong programa pinagi sa ilahang car stereo. Okay, kumusta ka mong tanan? O kadtong ato ang mga viewers nga nagpaminaron sa atong broadcast pinaagi sa live streaming sa ato ang official nga Facebook page. Sige, atong tubagunan ning inyo ha mga pangutan na sa pagkakaron. Pwede mong mutawag karon dayon sa ato ang hotline, ang PLDT, area code 032. 256-1916, 256-1916. Sa Globe Line, 0917-124-6459. Ako malikon, 0917-124-6459. Shout out sa nidaan mga nag-message na sa ato ang programa ron. Shout out nga to kang Angela De Los Santos, Andrea Plaza Concepcion, Cristita Marie Balunga, ni Janjo sa Punta Princesa, Ariel Lubiano, ni Jing Jing Vlog. Oy, kumusta oy? Alesti Mendres Liz, ni IDAN, Alesti Mendres Liz, Nestor Hingusa, og uban pa. Okay, thank you so much. Nestor Hingusa, maayong hapon, attorney. Maudyan, attorney, ang among amahan o inahan na matay na, unya ang mga uyuan ng limat na masyuta from upaw pinamungahan. Mauni akong giingon ninyo. Ang compulsory heirs sa mga ginikanan, ang mga anak yun na. Dili pwede nga mag-apil-apil pa sila si tiyo o si tiya. O klaro kayo, nga kananaan na sunod na sa mga anak, dapat ili na umta i-disturbo nila ni tiyo o tiya. O unsa may kabilin nga mga butang, sa ilang igsuon, kay automatic nga mo sunod ana ang mga anak as compulsory heirs. Atong tubagon ang atong pangutan na kaganiha. Pila mangyod ang bahin sa mga eredero, ikamatay na sa mga ginikanan. Klaro kayo, detalyado yun kayo ang new civil code. Iyahabag yung gipatinaw. So, mapasa the new civil code under article 980. Ang mga anak sa namatay, makapanunod sa mga butang sa ginikanan in equal shares. Equal shares, sakto ang inyong tubag. Equal sharing. Dapat why mabintahaan. However, pwede ramang gud nga magbahin og tarong ang mga iridiro kung nagkasinabot lang yun. Kay dili man tanan nga mga properties nga gikabilin sa mga ginikanan, ang ilahag yun nga mabahin matag-usa. Oh, labi na ning mga butang sa mga ginikanan nga nagkawatak-watak. Ang usa ka yuta diris Mandawi. Ang usa ka yuta ditos Balamban. Dunay laing yuta ditos lungsod sa Pinamungahan. May yuta gitua dito sa Manila. Oh. May yuta ditos Mindanao. Saan man pagbahin? Equal sharing man kaha. Og atong i-apply yun ang equal sharing technically. Matag yuta, bahin-bahin nun gina. Na kay bahin sa yuta sa Mandawi, na kay yuta dito sa Pinamungahan, kana og maoday mga location ba sa mga property sa nahabilin nga mga kabtangan, gikan sa namatay ninyong ginikanan. Now, pero pwede ginang sabutan sa mga managsuon. Og magkasinabot lang og sakto, labing maayo magpahimo og testamento. Unsa man nga testamento ang himuon, ako ning balik-balikon. Gitawag og extrajudicial settlement of estate. Nganong extrajudicial man? Buti pa sa buot ana. Kadungog mo ang extrajudicial. Ako'y mga kliyente, attorney, nagpa-extrajudicial naman mi. Ang buti pasabot itong extrajudicial, wa nagyagi korte. Apan kinahanglan, aduna kanay notaryo sa abogado nga may notarial commission. Mao nang gitawag og notary public. Timanin ninyo nga ang ato ang balaod under the Rules on Notarial Act 2004, Rules on Notarial Act, abogado lang ang pwedeng hatagan og commission as notary public. Sa mga kakaraanan ng mga katuigan, pwede rano, low graduate, mahatagan og commission as notary public. Pero sa pagkakaron, sa modernong panahon, under 2004, Rules on Notarial Act, kinahanglan ang abogado, lisensyado nga abogado, maora ang hatagan og commission sa korte, aron makanotaryo og dokumento. Unya, dili pod tanan nga mga abogado ni apply as notary public. Kwalipikado gud ang mga abogado nga mo apply as notary public, ang uban kapuya na lang og sigig proseso ba sa ilahang notarial commission, kay daghan man nga mga requirements. Mo apply pa man ngadto sa korte, i-appoint gyud ka sa executive judge sa regional trial court as notary public. Every 2 years, kinahanglan, maura na, mo-renew ka after 2 years imong commission, mo-renew na sab ka as notary public. Apply og balik ba? As notary public. So, dili tanan nga mga abogado, notary public. Ug madto mo og abogado, inyog yung ingnon ang abogado attorney, mo-avail unta mi sa serbisyo sa notary public. Makanotaryo ka attorney sa among mga dokumento o magpahimo mi attorney og mga testamento kay amo namang bahin-bahinon ang among mga butang aron dili kami magkagubot. Ang inyong duolon ana, abogado nga notary public. Abogado nga dunay commission sa korte. Kay sige kay ngon nako dili tanang abogado ni apply as notary public. Kinahanglan mo-qualify yun ang abogado as notary public. Doon na siya'y appointment gikan sa kurte as notary public. Unya, istrikto ang mga gitawag og reportorial requirements. Doon ay balaod yun nga sundon ang notary public sa pagnotaryo sa mga testamento. Panalitan, doon ay mga butang sa inyong mga ginikanan. Unya, nagkawatak-watak kana, labing maayo ang ipahimo extrajudicial settlement of estate. Unsaon man na? Magsabot mo daan kamo mga isuon kung asa napita ang share ninyo. Otherwise, og dili gani mo magkasinabot sa kurti na kamo. Ang tawag na niya na judicial settlement of estate. Ganon judicial naman. Kinahangla na og intervention sa kurti. Muhangyo na kamo ni Judge, Your Honor, wa kaming mga eksoon ba, wa may magkasinabot sa among bahin. Among isandig din he sa talahurong hukmanan. Kung unsaon na mo pagbahin ang among mga butang. Mingo na ang Judge, oh sige, di ay mo magkasinabot, ako'y bahin be. Oh, si Judge na hinoon ang inyong pabahinon. Unya makagasto pag yun mo. Kung mafile mo og kaso nga tus kurte o mag-involve na ganin na og mga butang, dili man ka mo qualify sa serbisyo sa PAO. Ang PAO, mo advise na ninyo, libre na. But sa pag-file na og kaso, tungod kay yuta naman mao'y inyuhang mahinon or mga properties, dili man mo qualify as indigent litigant. Kaya nga tuagong public attorney's office, ang ilang siguroon gyud, ang mga indigent litigants, kana bang wa in tao'y ika-afford pag-hire o private nga abogado? Wa sila'y mga properties nga ika-garantiya sa pag-file o kaso. So, ang PAO maoy mo trabaho. But, og naay mga properties nga ika-garantiya, dili indigent ang litigant. Maka hire gid mo og private nga abogado. Now, og di mo magkasinabot pagbahin sa inyong yuta, labi na kay daghan kaayo, mo hire na baya mo og abogado ana? Ha? Labi na tagas og garbo ang mga igsuon? Mingo na itong usa ka igsuon, kaso na lang. Duna ko 36 ka abogado. Mingos na yun tong laingson, ayaw ko hadlo ka ati. Kay ang akong abogado, retired judge. Mao ba? Oh. Sige, magkiniha ito ha. Mingos na itong usa ka iksoon, kabutbuto ninyo. Naapon ko'y abogado, pito ni kabuok. Oh. Ang usaan ni retired fiscal. Oh, iyahan na magpasigarbuhay. Magkaso na. Mugasto na mo og filing fee. Taas na baron ang filing fee sa yuta. Kanauntang ibayad ninyo sa abogado o ang ibayad ninyo sa filing fee? Inyuhon lang ng gamiton ba? Mag-picnic ba mo? O mag-reunion mo? Tarungan niyong sabot ang inyong butang. Kay kapoy na kayo o magkinasuhay pa mong atus kurte. Ang himura na, at turagin mo og notary public. Sangpito ninyo ang abogado, attorney, magpahimo kami og extrajudicial settlement of estate. Ama ba? Nagkasinabot mo ni? Oo. Ang buhaton sa abogado. O sige, kamo mga iksuon nga nagkasinabot, kinahanglan mo atubang gin mo nako. Kinahanglan ba? Oo! Mingo-ningo ba, nganong lang itong among extrajudicial attorney? Usaraman ka, iksuon na mo ang nidaang atos abogado o gipanotaryuhan. Mao na dahi diferensya. Kayong i-shortcut gani ang balaod sa pagnotaryo, daghang na disgrasya, ana. Ang balaod sa pagnotaryo, ang tanan nga mga parties nga signatory or na-appeal sa testamento mo atubang ginas abogado. i-confirm sa abogado kung tinuod ba nga nagsabot sila nganing butanga, panalitan, na po mo ka mga managsuon, dahang kay mga properties. Ato bang gimutanan sa abogado? Muingon nga, pwede ba ispi lang attorney? Ah, pwede good. Basta doon na special power of attorney ang ubang eredero, but most advisable nga ang kadtog yung mga partido ang mo-appear sa abogado. Kay pangutan-o man sa abogado nga, oy, kamagwangan nga igsuon, ate, tino ni ate nga magbahin mo sa inyo mga butang? Yes, attorney. Tino ni ate nga ang usak ektaryang yuta diris Mandawi para imo ni ate? O, attorney. Tino ni ate nga ang ubang mga butang para ni sa siyam ni mo ka mga igsuon? Yes, attorney. O, lain na pong isuon pangutan os abogado. Oy, kuya. Tino ni kuya nga mao ni ang share nimo sa inyuhang butang? Yes, attorney. I-confirm sa abogado, oy. Kunya, mangayon ang abogado og competent evidence of identity. Unsa man na? Kanang gitawag og competent evidence of identity. Inyuhabang government issued ID. Og dunay additional requirement karon. Ha? Sa mga practicing notary public, nahibaw sila ron kay mag-usap-usap man gud ang mga requirements there is registry of deeds o there is BIR. Timanin ninyo ha? Magpahimo ganay mo o testamento kay ang usual anak mo agi maging nag-BIR para sa buhis. Magayo na ron ang BIR o TIN number. Inyuhang tax identification number. Oh. Ibutang nag-appeal sa abogado ang inyong TIN number. Karong bago, doon ako'y mga klinti, pati naghana. Stricto kayong BIR. Mangayo ang BIR o TIN number. So, panalitan o magpahimo mo o deed of sale o extrajudicial settlement of estate, ang dama lang daan nga doon ay TIN number ang matag iridiro. Tax identification number. O wala pa mo'y tax identification number, unya, gusto na ninyo ng bahinon inyong yuta, pag siguro magkuha daan, o tax identification number, kay i-report ninyo anak ngadto sa BIR sa testamento, panalitan, deed of sale, o extrajudicial settlement of estate, ang mahitabo, mingon ang BIR, dili sa mimudawat, kay YT number. Importante ha, ang tax identification number, maniguro yun ang BIR karon no? Pag siguro ba, og ni, waba kay bitay nga buhis, kuan ba, kana na ang, pag siguro nga doon naging musod, musod nga kwarta sa panudanan sa ato ang gobyerno, kay magpa proseso og mga butang sa masyuta, doon na magiging mga bayranan nga buhis og appeal sa dako kayong gastuhan dinha sa Bureau of Internal Revenue BIR. Og palit gani deed of absolute sale amo patong ng BIR og capital gains tax. Og sinunod ang yuta? Aw. Ah. Labi na daghan na kayong mga nangamatay. Unya dugay nga na transfer ang yuta. Bagubo mo sa estate tax po. So, mayon tatong matinood ang giingon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa ihang suna, nga dunay amnesty sa mga taxes dinha sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Pwede mo mangutanas, BIR, labi na og dako kayo ang bayaran na siyuta. Kaisos, uban ako mga klinte, tiyabo-tiyabo, oy, dako ang bayaran na buhis kasama ni store. Ako ba? More than half million. Bingon ang uban. Attorney, katras sumami ani. Nga naman, suspagpagkwinta na mo nito sa BIR, ang pera na namang buhis, sobra mas half million. Kumabas. Ako agad. O saan ni attorney? Okay, i-inquire pala yung sa BIR o magkaabil batas amnesty. Kay mo abil tas amnesty. Kay malala na makalis mo sa tax. Oh. So, gasto kini noon. Basta magpa-transfer o butang. Pero ana magina? Mas may na inyong hitsuhon ang inyong butang. Kay karon ng modernong panahon, importante gyud kumplito ang inyong mga papilis. Dili man sama gud kaniadto. Kaniadto ka sa manistor kay baliwara mang yuta. Ha? Bailuan lang laging kabaw o bailuan og hunsoy. Bailuan lang og usa ka gantang bugas. Karon dili na manamao. Unya niadto, pwede ra nang tudlo-tudlo gyud. Kada bang ang utlanan sa inyong yuta, itudlo-tudlo lang. Nga, oy dong, Nestor, kay buutan ka man kayo nga pagkaanak. Ang imong yuta, dong ha, Nestor, pilihan yung kagpatag. Gikan aning punuas santol, ngadtos punuas kay mito. Gikas kay mito, ngadtos punuas nangka. Gikas nangka, ngadtos punuas abukado. Ugbukubukan na gunag manikakaw. Uy muhunay, wa man usong muhun gud ni adto. Unya, valid kadto nga kasabutan. Karon la, karon although pwede gihapon na but og magpa-transfer mo og titulo o tax declaration, importante man gyud masukod og sakto sa juridic engineer. Ma-identify gyud sa juridic engineer ang mga boundaries. Unya kinahanglan dunay deed of absolute sale kung gibaligya ang yuta, notaryado og abogado, or dunay extrajudicial settlement of estate kung sinunod ang yuta. Kanabang gitipak-tipak na sa mga igsuon. Oh. Now, ang uban niingon nga gastuso magod kayo ang kuan attorney pag panotaryo. O, tinuon, igastuso na. Kaya doon na may tariff rate. Kanabi taong deed of absolute sale o extrajudicial settlement of estate o uban pang mga dili ordinaryong instrumento. Dili siya ordinaryo ba? Kay doon ay balyo ba? Doon ay tariff rate ni ana ang Integrated Bar of the Philippines. Mahal yun ang inyong magasto. Oh, mahal yun na. Kadili naman na ordinaryo nga testamento. So, unsay gihimos uban, niadto sila sa barangay. Nagsabot sila, nga, pre, mahal man kayo pag panotaryo, pre. Adto lang tas barangay, pre. Papirmahan na tong kapitan. O, sige, pre ba? Unya, pre. Usa may atong dadon, pre, ah, magsuwat lang ta dito o kasabutan ni ato ang pasaksihan ni kapitan. Ato dais barangay. I-interview ni kapitan. Unsa may inyo, mga silingan, akap. Mayong bunta ni akap. Di alagami kap kay. Ako mangung ibaligya ang akong yuta. Niningsuod na ko nga kumpari. Ah, wow ba? Oh. Asa man itong yuta? Ah, katong kuan kap ba? Nga, katubang dito na pitas may dawis kap. Asa man lapita? Katugod kap nga, muwag kapag usa ka kadaruhan, mulabang ka og sapa, mutungas ka kalubihan, unya mudulhog ka paingos kawayanan, mulabang ka usa ka sapa, dayon muliko ka ngadtos kamaisan, unya mo labang na po kagsapa, dayon mo tungas ka ngadto sa kabayabasan. Ah, mao ba? Ah, mao mo guna ngadto sa baryo. Imo ibaligya to. Ukap. Ah, sige. Unya, ah, maghimo lang may kasabutan kap kay mahal man kayo kap good. O, wad no pa may abogado. Ah, sige. Unya, sure mo? Oo, kap, pilagat ni baligya. sa yuta ni mo. Silikwan? Kadang gur? Panalitan lang, guryo ang an ba? Ay, baligyan na kong kanor kap. Paring kanor og usa ka gatos kalibo lang kap. Ah, sige, muanta na. Ah, butang rin ito. Kasabutan sa pagbaligya sa yuta. Oh. Simple na kung kayo. Nga. Ako si Gregorio, anak. Apelido. Gregorio Tambaluslos. Oh. Kaya, mani mong apelido. Gur, Tambaluslos, dahil mo ang apelido. O kapoy. Mao ba? Sige. Ako si Gregorio Tambaluslos. Hingkod ang panuigon. Minyo ni Talpulana. Pilipino. Nagpuyo sa Purok Dakit. Barangay San Isidro. O sana nga lungsod o probinsya. Isip Siler. Og si Nicanor. O sa apelido ni mo, Nicanor. Ako angkap, Tikbalang. Ah, kuyawa, oy, ang silir, Tambaluslos. O niya ang bayer, Tikbalang. Ah, sige, Nicanor, Tikbalang. Hingkod ang panuigon, Minyo, Pilipino, taga, kuan. Nagkasinabot nga si Siler og si Bayer nagkasinabot nga ibaligya ang yuta nahimutang unya banabana ra gyud ang sukod kay mao sa nag-hire og genetic engineer banabana nga sukod sa yuta usa ka ektarya nga dunay mga tanom 30 ka puno ang mangga 60 ka puno ang lubi ana apil po na. Isip pagtimaan, ining among kasabutan, kami mo pirma. Des obos, mo pirma, ning patangreg pizza, Agosto 16, tuig 2026. Termahan na yun. Gregorio Tambaluslos, Siler. Onya, Nicanor Tikbalang, Bayer. Testigo. Barangay Kapitan. Gusto yung nga ni mo, Kap. Pagiging mo kailan ako, nga ako inyong kapitan. Ako si Barangay Kapitan Lucio. Lucio. Kapitan Lucio Dimano. Pirmahan. Ang question, valid ba to? Ang pagbaligya si Yuta nga dito mas barangay gihimo ang testamento. Ang tubag valid na oy. Og dunay mulalis ni ana magamit ng ebidensya. Bisan diha lang sa barangay gihimo ang kasabutan sa pagbaligya si Yuta. But basta bigyan gani kog bat timanig na ninyo, ha? Dili lang diha kutob. Kay kanang kasabutan ninyos barangay, tinuod, balido ka na. Apan dili na dawaton ngadtos assessor's office para magpa-transfer mo og tax declaration. Di po na dawaton ngadtos registry of deeds para ipa-transfer ninyo ang titulo. Di po na dawaton ngadtos BIR para magbayad na mus buhis. Di na dawaton nga tus Bureau of Land. Valid na kasabutan. Valid ninyo nga Siler og Bayer. Kana gitawag sa balaod og private instrument. That is an instrument which is valid between the parties. Valido na. Sa Siler og Bayer. Ba't usaom na ninyo? Og dunay kaso-kaso magamit na ninyo nga ebidensya. Oya, amo man ninyo ta. Ay. Nagpinirmahay man ato sa barangay. Pero, kung gusto gyud mo nga magkasiguro kinahanglan dunay notaryo. Magpahimo gyud mo og deed of absolute sale. Abogado, notaryo publiko ang inyong i-hire ana. Notaryuhan gyud. Kay mao man dawaton sa assessor's office. Unya sa di pa notaryo ang abogado, maniguro da ang abogado ngadto sa buyer o seller unsa man ni pila sa kuda ninyo ta abutan lang diha attorney more or less mao ba ako di kay ko ganahan mo himo og deed of sale og more or less mangayo jud kog sketch plan oh oy kapiligro ba ning more or less oy kinira bang more or less usahay more usahay less hire mo na ang genetic engineer. Ipasukol sa ni. Araw ma-appeal na to sa deed of absolute sale ang klarong detalye ani nyo taa. Huwag pilagi actual area. Asa ang mga boundaries ani. So hire mo daan og genetic engineer. Kanang lisensyado. Mahuman na. Ato na mo sa abogado. Ato ni, pahimo na mi og deed of absolute sale. Ako sa inyong ebidensya diha. O di ay survey attorney o. Gawas ani usabay lain nga mga testamento na aninyo do na mi attorney pero karaan man kay ni karaan kay nga tax deck biambil na bi karaan nga tax deck oh unsa pa do ni karaan kay titulo attorney biambil na bi karaan nga titulo kay appeal ta na og describe diri sa deed of absolute sale so ana ha kanto mga nangutana attorney kanini ang among yuta nga dito ra ni dito ras barangay na mo pirmahi ang kasabutan sa pagbaligya. Valid ba to ang mga pirmahan? Valid lagi to. Kadang hako na gitubag. Kabalid na. Pero mag-unsa man ang valid, gani ba na dawaton sa Registry of Deeds sa Assessor o sa BIR? Muna'y valid nga dili madawat. Kaya nga ni uban lisura po na naisurya ha, attorney. Oy, valid niya, madawat. Oh, valid, bitaw na. Pero testingin ninyo, og hatag na nga to sa Registry of Deeds, o dawaton man na, dili igin na i-honor. Although valid instrument mo require ang Registry of Deeds, ang BIR, o ang Assessor's Office, o notarized deed of absolute sale. Unya, magamit na simbako, o magkasukaso. Kadunay may mga land dispute cases nga ni-claim ang claimant. Oy, ako ninyo taa, ako'y nakapa-tax deck ani, ako'y nakapatitulo ani, ako'y nakapa-survey. Ang ikuptan na ganyan taon sa tag-iya, kadtong kasabutan dito sa barangay. Oh. Pero doon na may mga abti kayo, kadili malagi na i-rehistro oy nga to sa assessor's office ng inyong kasabutan sa barangay. So doon na nakauna. Doon na nakapaunag pa tax deck, doon na nakapaunag pa titulo, doon na nakapauna og survey, yanga-yanga, o sa kadlaw ni ana, doon na disinting tao ni Anas Nintongkaran. Mayo, oy sir, mayo buntag, oh. Ako di ay si Nestor Homicilio. Ako ang tag-iya aning inyong yuta. Ha? Nga naman, sir? Amo man eh! O agrabyado ka, doon ako ipakita ninyo nga tax declaration. Ay, dili na ba ko kamaumubasa na, sir? Kesa may kamaumubasa ninyo. Anaman ko'y anak, sir, nga nag-eskwela pagka maestra, mawala akong pabasahon, pagbasa pa sa anak. Uy, tay! Nga naman itay? Lahil lagi ang tag-iyan ng ato yung tatay. Mau ba anak? Oo. Unya, doon na po ko'y titulo. O, inday, kanang iskula makapagkamaestra, basaha. Uy, tay, lahil naman mao'y tag-iyas yung tatay.

0: mi man, sir?
1: Aba, sa ebidensya, ako gin mo itagiyana, kaya ako may ina ititulo, niya ako may dunay tax declaration, ay sir, buhi pa ba ya ang akong ipalitan ani?
0: Dunay gid mi kasabutan dito sa barangay, sir, uy, nga ako'y nakapalit ani, oh, pakitunti ka, sir, oh, na, gikuha pa yung taon dito sa karaan kayong kaban, giagupupan ang kasama ni Nestor, gisuwat lang og duha ka ilupad ang kasabutan sa pagpalit sa yuta.
1: Usa kadlaw ni ana, ipatawag na yung gatos barangay, katong tag-iyas yuta, katong disinting tao, kamaumay ni claim nga siya tag-iya. Karon, dito sa barangay, presentang ebidensya tong disinting tao nga, kap, ako mo itag-iyaan ninyo taa, ako na ni silang papahawaon, ni ako'y tax declaration, ni ako'y titulo. Huwag ni apod ko'y survey, kap. Ang tag-iyas yuta, kap, ikaw mo yamaon ni pirma aning among kasabutan sa pagbaligyas yuta. Pangutkot po in town ang kapitans, uy, di tao, no? Kisam ni tag-iyaan ninyo? Pero, uy, sir, ako'y nakapirmaan ni sir, oh, kining kasabutan sa pagbaligyas yuta, sir.
0: O maulagi, kap. Pero, ako man mao'y unang nakaparehistro ani sa assessor's office, ako'y una nakakuhag tax declaration, ako'y una nakakuhag titulo, kap. Ako'y una nakapa-approve sa survey, kap.
1: Aog mauna, mag-hearing tagbalik, sir. Oh. Humas ni pipila ka mga hearing, wagi nagkasinabot, ang tag-iyas yuta o katong disinting tao, ni-issue na ang kapitan og certification to file action. Gi-file ang kaso ng atos kurte.
0: Hibaw mo? Kisa mo daog? Ha? Kisa mo daog? Kung ka mo judge, kisa mo daog? Kanto bang tag-iya sa yuta nga ang gikuptan ang kasabutan sa pagpalit dinha sa barangay o kadto bang disinting tao nga dunay survey, dunay tax declaration o dunay titulo. Okay.
1: Ah, sige. Mukumersyal ta. Yeah. Tanaw na to, ato lang banaon, ha? Kay doon na may instruction diri atong news director, si kasamang Aida de la Cruz Tampos. O, pwede ba mo extend batagamay or kutubra punta alas 5 niya? O, kaya atong agad-agaron ang musunod nga programa, no? Ang diskusyon ni kasamang Alvin Troya. Maabot nga ni rong taon-taon, si kasamang Alvin Troya, mu-out na kong ika-alas 5. Pero dili pa mo abot, ato lang sa hawaton, aw, atong tubagon. Kinsay mo daog? Kato bang dunaray kasabutan sa barangay sa pagbaligyas yuta o katong disinting tao nga kumpitos papilis? May survey, may tax declaration o may titulo. Tibug, tubagon ta na. Nya, kamo judge, tag-an-tag-anan ninyo kinsay mo daog, ha? Alas 4:55.
2: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
3: Gigutom na ba?

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart,
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Galing-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
16: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
16: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Tunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
2: Bilang kilos karne?
4: 500.
2: Hulo.
4: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ug 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros ni o gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
19: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Iti nang pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Oras mga kasama, alas 5:01, hakog hapon si Radio Man Attorney Buen Alguno. So samtang wa pa man ni lingkod karon si kasamang Alvin Troya og maabot gani karong tataod, manamilit pud ko, ha? Pero og di pa moabot ang instruction sa ato ang program director nga si kasamang Aida de la Cruz Tampos, ipadayon sa nato ang atong discussion sa lungsod ug ang balaod. Nindot kay dunay audience participation. Sige, appeal mo participate, ha? Itagaan mo na ko og facts. May nakapalit og yuta. Apan ang kasabutan sa pagbaligya dito lang pirmahe sa barangay. Samtang dunay laing tao nga awahin na nga nakapakumplito og mga papilis, nakakuha og tax declaration sa assessor's office na anasyangan, nakakuha og approved survey sa DENR na anasyangan, nakakuha og titulo sa registry of deeds na anasyangan. Kay nag-conflict man kung kinsay tinuod nga tag-iyas yuta, ang kaso ni abot ngadtos korte. Kamu ang judge karon. Kinsa may tinuod nga tag-iya rosyuta? Kadto bang tawo nga intawon ang papel nga gikuptan ang kasabutan ras barangay o ang tawo nga disinte nga kumplitos mga papilis? May tax declaration, may approved survey ug may titulo. Pwede niyong i-comment. Comment mo sa ato ang comment box kay naka-live streaming taron sa ato ang official nga Facebook page sa DYHP. Ha? Okay. So bago ang karong tataon, pero kamo judge ha, tanaw na to, mas maayos na kamo mutuyok sa inyohang kung ano, inyohang utok ba, mo andar pong maayos ba, o sa kay tubagan na to ni? Oh. Ang uban, tubag na nga, ay, katog yung na itituloy. No? Karong tataon, tanaw na to, sakto ba na inyong tubag? Pero ato sa paminaw, kining uban nga mga kuha na to, ato ang mga listeners nga naka-tune in sa atong official nga Facebook page. Pero pwede mo tawag ha, o doon mo yung mga concerns, pwede mo matawag yun sa 0917-124-6459. Kunya, ang area code sa Piliti, 032-256-1916, unya ang globe line na to, 0917-124-6459. Ako alang iulos-ulos o entertain ninyo ha mga concerns. Si Michael, ato ko na ni paminaw, nung sanin iya ha. O, niya pa si Nistor Hingus, kuan, si Mikil. Attorney, na ay napalit ngayuta si Mama Titulado. Unya, wa pa na transfer sa nga ni Mama. Tungod kay naay problema ang titulo, geographical, kinahanglan pa og file og petition sa korte. Kining yuta akong gihatag sa akong anak karon, bawion sa mga tag-iya sa titulo, og naghilabot na sila og sugod ilang gihilabtan ang bunga sa lubi sa akong tinanom og ang koral gipamalik. Aha! Atorni, unsay among buhaton og unsay mga testament nga among kuhaon since 1984 nagsugod og buhis hangtod karon og sa tax deck og sa tax clearance ni mama og ang tax history sa mama niya og ang nakuha lot dita DENR. Okay. Duna na may ni claim ana unya ang katong nabutang sa title ang mga kaliwat ba adto gusto man nilang bawion ang yuta. So depende na. Pwede nga maghuwat mo nga mao ikiha. Pero sa pagkakaron, the fact nga kamo maoy actual possessor sa yuta. Although wa pa na transfer ang title sa pangan sa imong mama. Ang ato ang new civil code nag-ingon. New civil code ha. Sama pa sa ato ang kodigo sibil. Position and the concept of an owner is equivalent to a title. Unsa man? Kung ikaw ba maoy nagpuyo sa yuta, og ang imuhang pagpuyo ni ana isip tag-iyas yuta, maunay imong titulo. So dili di ay sa tanang higayon nga ang titulo naagis papil. The fact nga ikaw maoy nagpuyo anang yutaa, isip tag-iya, although wa pa na transfer ang papil nga titulo sa imungan, ang balaod nato mismo ni ilanimo as tag-iya yuta o kanang imong pagpuyo sa yuta in the concept of an owner. That is your title. Mao na gitawag kasamang Nestor og imaginary title. Imaginary title. Oh. Imo pang gi-imagine ang imuhang titulo. Oh, sama ra guna. Natawo ang bata. Dire sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang pangaan sa bata Juan de la Cruz. But, nataligaman sa nurse ang pag-endorse sa record sa bata ngadto sa local civil registrar. Ang nahitabo hinoon, what in a registrong bata? Question. Ang bata, dili ba si Juan de la Cruz? Tungod kay, what in a registro ang iyang pagkatao ngadto sa local civil registrar, ang bata si Juan de la Cruz gihapon. But tungod kay wa pa siya ay papilis nga ikapakita, iproseso pa ang iyang papilis, wa na apektuhi ang iyahang pagkatao as Juan de la Cruz. Mao pud ni ang pagpuyo nato sa yuta. Wa pa kay titulo, kay wa pa na transfer ang titulo nimo. Now, ikaw mo ay nagbuhis, ikaw mo ay nag-ugmas yuta, o ang imong mga silingan, na hibaw nga ikaw kitag-iyana. That is your title. Imaginary pa imong title. Ang labing maayo ana, unta, Mikil, nga matransfer na ang title sa pangan sa imong mama, pwede ninyong ipadayon pag-file ang kaso ngadto sa korte para ma-transfer ang pangan sa title gikan sa katong karaan nga titulo diha na nas imong mama. Now, do na man ni come in God nga claimant kay bawion ang inyong yuta. Duha ka remedies. Number one, pwede ka pwede mo maghuwat nga mo ikiha, or number two, kamoy unang mukiha. Labing maayo magbarangay sa mo. Most advisable ay paghuwat nga kamoy ikiha. Di mayo na, oy, nga, maghuwat-huwat lang mo nga kamuikiha. ug naa na may sangkap nga mga ebidensya, Mikil, kamoy unang kiha. Pero kinahanglan mo duol gyud mo og abogado. Mo hire kamo og private nga abogado. Kay basta gani mga land dispute cases, ako mo advice ko. Private lawyer ang inyong kuhaon. Dako bag magasto? Yes. Mahal ba? Yes, mahal. Mahal magyud ang pag-hire og abogado. Pwede mo mukuha og PAO, but kinahanglan mo qualify mo sa mga qualifications sa PAO. Number one, you are an indigent litigant. Kaya dili mo qualify as indigent litigant, i-refer man gihapon mo sa PAO og private nga abogado. Unya, og PAO po lang makuha ninyo, maayo kayo ang PAO. Sa Tagalog pa, mga magagaling ang ating mga abogado sa PAO. However, kani mga land dispute cases, most advisable private lawyer ang inyong ang mohandle ana aron mapukusan ang problema. So, ore buhata, Mikil. Pagpakonsulta lang gyud personal og abogado para matan-aw po ng mga dokumento ninyo nga na ha. Unya kadang gi sugod na nagbamali ang koral, oy, hindi na pwede. Tistingin ninyo nag-file og kaso. Ang kaso ana malicious mischief. Damage to property. Pagbarangay sa mo, ha? Reklamo sa nas barangay. Okay, dami na naturon si Janjo sa Punta Princesa. Iglesia Ariel Villaver, shout out Noy Kading Aguilar sa Bunga Tulido o SB Mil Sanchez sa Purok, Maria Clara, Lamak, Pinamungahan. Okay. Mitchie Ribusura, good afternoon, attorney. Nice watching and listening from Milanilla. Ask lang ko, attorney, wa man yung ko'y kalibutan bahin ang inyong tagod. Kaniad to, pagkasal sa akong ginikanan, panahon sa gubat, dintus bukid sa Argao, na ay bugay ngayuta among ginikanan, wa natagda nila ni mama o tatay. Nahibawan lang namo ang yuta nga bugay sa kasal na himo ng timberland. Nga naman, attorney, wa man may pahibawa sa kaliwat nini, attorney, o timberland ka na, ang nag-iya ang gobyerno yun. Pero og dugay namong nagpuyo din ha, ang inyong nalang ana, doon na mo'y katungod sa mga tanom, kung nakapang-tanom na mo, o makonvert ang timberland into alienable and disposable, kay ang classification ko doon ng timberland, non-alienable and non-disposable, di pwede nang ibaligya, di pwedeng panag-iyahon o private nga tao. Or pwede mong mo-apply o gitawag o stewardship ngadto sa DENR. Pero doon ako yung mga kliyente ni apply o stewardship ngadto sa DENR. Gistap pa man ko no, ang application sa stewardship. Hatagan ba mo katungod ba as steward sa timberland? Pero nga no, kano? Ako na nahinahibawan, pila ka-ektarya yung yuta. Ambot lang, usahay, malibog po taan yung DENR. Ano na ay daghan nga mga dato mo ay gihatagan og stewardship sa pilak lapad kayong ektarya nga timberland as if sila na noon may private owner. Protestingin ninyo sa DENR og maka-apply ba mo og stewardship or unsay laing pamaagi gawa sa stewardship para hatagan mo og katungod nga mooy mo ugmad anang yutaa. Pero sa pagkakaroon nga ang classification timberland public land kana, ang gobyerno mao gihapon ang tag-iya. Ang kanang stewardship nga akong giingon ninyo as steward sa public property, kamo mao magsilbang caretaker, kamo saligan sa gobyerno para atiman nun ang yuta. Okay. Matod pag Janjo sa Punta Princesa, importante gyud ang notaryo o pagparehistro sa publiko. Naamang goy abtik nga maro kay una-una ang ilang way konsensya, edukado man unta pero mao lagi. Okay. Naraani tubag o. Kristita Marie Balunga, katuning pangutana, kinsay mo daog ang disinting tao o kadtobang ang disinting tao nga dunay titulo, dunay gikuptan nga tax declaration o dunay approve nga survey. Matod pang Kristita Marie Balunga, ang makadaog atorney ay katong titulo, katong dunay gyoy titulo, plus notaryado pa. Wa na tayo mahimis, ana. Okay. Glenn Nunez. Kadtong disinting tao, attorney, mo ay mudaog. Okay. Diyos si Jan Diyos sa Punta Prinsisa, wa man goy public instrument taas paglantugi, alkan si tong way public instrument, importante yun ang dunay notarius abogado. Okay. Maniguro man, maniguro kamo para dili mo maalkansi, kay dunay goy mga tao nga mga maro, maong mailog inyong yuta. Okay. Lorna Margarita, good afternoon. Nice to see back in live. Keep safe all. God bless. Watching from Sambag 2, Cebu City. Lines Silver, kadtong tao nga disinti kay kumplito man siyang papers. Okay. Janjo sa Punta Prinsisa gihapon, dili mo sukol og kinihaay, siguradong daog tong dunay ga process nga taong disinti. Pero mo sukol, pwede ipakansil. Augusto na kay kinihaay naman. Okay. Gikang Janjo sa Punta Prinsisa. Hinaro Sulas. Good evening from Brisbane, Australia. Lorna Margarita, ang tao nga kumplito o kapilis, attorney. Mo'y mudaog. Okay. Joseph Sumalinog Bragat, lahi ni akong concern, attorney, di ba ang tag-iya sa Timberland ang gobyerno man kaha? How come nga halos tanan Timberland na aman lagi pribadong tao nga nanag-iya? Unsa lang man papel nga ilagi huptan ana ang kasagaran tax declaration. Ang purpose of tax declaration, ang iyang yung main purpose, number one, to prove nga gibuhisan nimo ang yuta. Number two, to prove nga ikaw ang actual occupant sa yuta. Pero ang amot nga no, ato ta mangutana ani ngadto sa assessor's office. Kung nga nung naka-releasean o tax declaration kadtong mga occupant sa yuta, nga Timberland man. Ako alang most humble legal opinion ani, the fact nga sila maoy nag-ugman sa yuta, although Timberland, naka-benefit mangon sila sa yuta. Kaya naka-benepisyo mas yuta, makatarong nga nun lang, nga magbuhay sila sa gobyerno. Then, maunay, ebidensya nga sila nagbuhis, naisuhan sila og tax declaration. But o maghisgot og ownership o pagpanag-iyas yuta, ang Timberland, that is a public land. Ang gobyerno, maog hapon ang tag-iya. Pero karon naghan kayo nga mga Timberland nag-claim sa mga private owners, pinasikad lang sa tax declaration. O istriktuhon na sa gobyerno, kung istriktuhon mas gobyerno, pwede naging mapa-eject, no? O istriktuhon. Pero, naam lang itay prinsipyos balaod nga, he who has less in life has more in law. Kinsa kadtong nahimutang sa ubos nga hanay sa katilingban, hatagan og dakong pabor sa tuang balaod. He who has less in life has more in law. So, posible ka na. Doon ay mga panahon nga musabot ang atong balaod ngadtos mga kabus na itong mga kaigsunan. Nga aron kahatagan silag oportunidad, although Timberland ang yuta nga ilahang gipuyan, hatagan sila og pribilehiyo nga ilhon nga maoy actual possessors sa yuta. Buti masabot, actual nga nag-ugmat sa yuta, although Timberland. Kay, bitaw, tinodoy. Sa mga kakaraanan kung nga panahon, labi na ni mga kabukiran, itutudlo man lang na, unya, sa dihang giklasify na sa atong gobyerno ang atuang kiyotaan, doon ay mga yuta nga giklasify as Timberland, doon ay mga yuta nga giklasify as residential, agricultural, commercial. So, dili po na sa intahon sa atong mga katigulangan kung nga nung Timberland ang ilang yuta. Kaya ang niklasify na ang gobyerno man. Oo. Pero mauna, ang atong balaod, nag-ingon yun, ang Timberland is a public land. Ang imong pangutana, nga nung ipanag-iya ni Rose mga private owners, Ang ilahang pagpanag-iya din ha, not in the concept of an owner. Ang ilahang pag-occupy, not in the concept of an owner, but as the actual possessor of the property. Sila mo'y actual nga occupant o nag-ugman sa yuta. Okay. Mina o maglantaw ko karon, uyawat mo na ako'y makatunan, kabahis yuta, si Ma'am Connie Bans. Okay. Junel Espinosa Itang. Ang Timberland attorney kun applyan og stewardship. Okay. Asa ha? Unsay kahay requirements ana? Ang nahibaw sa mga requirements ang DENR. So ay ninyo apply og stewardship. Diri bitaw sa Cebu. Dunay mga yuta kayutaan diri nga Timberland, lapad kayo. Nya na ako nahibawan. Dunay nakakuha og stewardship, porting laparas yuta. As if kining nahatagan og stewardship mao na hinuon ang private owner. Dapat katong mga actual occupants unta mo ihatagan priority sa DNR. Kining ko ano, kabantay mo aning mga yuta ron nga timberland unya gitukuran og mga tower sa National Grid Corporation, ang NGCP ni apply man og stewardship sa DNR. Oh. Looy mo tanong uban nga mga nag-ugmas yuta nga timberland? Kaya ang bayran sa NGCP anak nila, ang ilaharang tanong. Ang yuta, di na bayran. The fact nga, timberland. Okay. Time sa, ha? Okay. Di pa ilain. Si Kuya si Kani Amog Villacorta. Kadtong disinting tao attorney mo ay mudaog. Okay. Kalabot sa to pangutana no. Appeal man mo dunay audience participation. Kung kamo ang judge, ang kaso napunta sa inyong sala, naglalis kung kinsa tag-iyas yuta, kinsa may inyo hang panag-on. Kadto bang tao nga mo'y unang nakapalit sa yuta? Una ba, ang karon unang nakapalit sa yuta, pero ang gikuptan nga papilis, kasabutan ra sa pagpalit sa yuta o dito ra pirmahis barangay, o kadtong tao nga awahinang nakapalit sa yuta, apan, kumpitog papilis, na asiyay tax declaration, na asiyay titulo, na pay survey. O, mabili mo. Kung sa inyong tubag, panalitan o anhas anyo ang sala mapunta ang kaso. Kamo judge, man lang na no. Bisag di mo judge, mahibos ang mong judge, pinagas ato ang programa. Okay. Okay. Kasagaran yus mga tubag, o sila kuno judge, ang ilang panag-on ang disinting tao. Kaya mao may dunay kumpletong mapilis. Unsa saktong tubag? Karong taod-taod, tubagong ta na ni. Sakto ba ning inyong tubag nako? Nga ang padag-on, panalitan o kamo judge ka, tog yung disinting tao eh. Kaya doon ay kumpitong papilis. Nga nung padag-on man tong una nakapalit nga ang papilis nga gikuptan, kasabutan na mas barangay. Pero mag-commercial ta ka diyot, alas 5:24, mabalik siguro ta, alas 5:30 5? Okay ba na? Kasama ni Store? No? Alas 5:35? Or alas 5:30? 5 minutos lang. Sige. 5 minutos atong commercial. Balik ta alas 5:30. Okay?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo!

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Nor Sinigang Mix.
1: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
2: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo.
3: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalikon. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
0: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max alaga. Max protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max alaga. Max protectado pa unique.
6: Max alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Tofu sisig. Pwede sa ulam yan?
10: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Ubo!

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Pinakabarato nga data.
4: Sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
3: Bagong user,
5: terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
12: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pagdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
6: let's go with the flow.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
18: May tapang na hindi sumusuko.
19: May angking diskarte para magtagumpay.
1: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, EZ Mill,
9: Mark Mugan,
10: Emil, and Vince of DBTK.
11: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
12: Drink responsibly.
6: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
0: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Polly Copper, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Oras mga kasama, alas 5.31, balik ta sa tuang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod, ni extinta karon tungod kay samtang wa pa naka lingkod si kasamang Alvin Truya, ato nang gi-extend ang ato ang program, basis instructions ato ang program director nga si kasamang radioman Aida de la Cruz Tampos. Okay, tabago na ninako rung taon-taon. Pagka-bright sa ato ang mga listeners, no? No, ako believe you ko saludo ko inyo haba. Ang tubag nila kasagaran kasamang Nestor, kadtog yung disinting tao ang mamanag-iyas yuta eh. Maugay dunay kumpletong papilis. Maoy dunay title, maoy dunay tax declaration, og maoy dunay approved survey. Ikumparar atong unang nakapalit nga ang gikuptan nga papel kasabutan ragikas barangay. Okay. Tubagong kuna karon ta taon, pero shout out nga to kang Renz Kinet Bayado Yusores. Good afternoon. Watching from Sindangan, Zamboanga del Norte. Shout out sa Yusores family. Mato pang Janjo sa Punta Prinsesa kun musuko lagi og kaso ang kadtong tinuod nga tag-iyas yuta. Naras barangay gipapirma. May chance nga mapakansel niya ang kadtong ni fake sa mga papilis. Pwede mapildi pa. Ah. Ang unahuna ni Janjo sa Punta Prinsesa Cebu City, may chance kunong nga ang mudaog kadtong ni Dituras Barangay. No? Ang kasabutan ni Dituras Barangay kung mapakansel niya ang titulo at tong disinting tao. Aha. Jessica Ibarita, mayang hapon. Jessica Culipano, good afternoon. Looney Silver Attorney, akong mama, Osaka caretaker at tong 1973 pa. Daraga pa siya, bago pa lang tanom sa tag-iya ang mga lubi. Unya, mga uban tanom, like saging, uban pa ako na mama ang tanom. Sa kadugayan sa panahon hangtod ro 1973 ngadto 2026, Tricia Pajapon ang party sa akong mama sa abot sa mga lubi. Baliduha ang sa ila sa tag-iya, isa lang sa akong mama. Unya na ay mga apo ga complain, pwede ba mi dinhi mapapahawa sa anak tag-iya nga namatay naman ang mag-asawa, pero naay pinirmahan akong mama ug ang tag-iya siyuta adtong 1973 sa barangay lang. Bilang usa ka caretaker, mapapahawa ba nila akong mama sa kadugayon sa akong mama nga nag-ugmad anang yuta'a? Okay. Kung kanang yuta'a, ang yuta nga giugmad sa imong mama karon under kana sa DAR, Department of Agrarian Reform, ubos sa programa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Dili basta-basta nga mapapahawa sa mga eredero sa tag-iyas yuta ang imong mama as unsa man na. Naay gitawag sa ato ang balaod under Agricultural Land Reform Code nga kadto bang mga tenant, mga kadtong mga nagsaup sa yuta, dili basta-basta na nga mahawa. Naa sila'y gitawag og security of tenure kon under sa CARP ang yuta nga gitikad sa imong mama. But og dili ka na under sa CARP, although ang yuta agricultural apan wa na cover sa Comprehensive Agrarian Reform Program, pwede nga mo negotiate ang imong mama ngadtos mga iridiro anang yuta'a, nghatagan siya og bahin, the fact na siya mao'y caretaker, or magpabayad sa mga tanom nga iyang napundar. Kay applying Agricultural Land Reform Code, ang mga saop, aduna kanay katungod nga magpabayad. Magpabayad ba? Sa tanom nga ilahang na tanom sa yuta sa tag-iya. Kung under sa CARP kanang yuta'a, ang Agricultural Land Reform Code naglatid nga labing maayo dunay pirmahan nga leasehold contract. Leasehold contract. Unya iparegister kana ngatos inyuhang munisipyo ang leasehold contract. Kontrata ba na sa pag-ugmar si yuta? Sosiha da ano sa mana? Under ba na sa DAR? Or dili? Kayo under sa DAR at sa mo mag-husay anak sa DAR. O dili gani under sa DAR? Largo gitas korte anak pohon. Humas barangay. No? May katungod imong mama, negosyate lang. At tungod sa kataas na panahon, mga isiyag share si yuta. Or magkabayad sa mga tanom nga iyahang napundar. Na dili pa mo basta-basta nga papapahawa dayon. Doon ay igo sa mga panahon nga ihatag ninyo ang mga eredero sa dili papapahawaon sa yuta nga giugmad sa imong mama. Okay, si Mitchie Ribusura. Thank you sa pagpasabot, attorney. Na-open akong huna-huna. Mura ko imo estudyante. Aw. Kining ato ang ika-share ninyo, kutom lang sa ato ang maabot. Oh. Ayaw ninyo sabta nga genius ta. Di ta genius. Di ta expert ay. Wagi. Abogado nga kahibawos ta ng balaod. Oh. Kutom ras ato ang nakatunan. O kutom rapos ato ang nakamahuan. Oh. Kay posible man nga ang ginagmay na akong nakamahuan o nakatunan, wa pa kay mo nasuhito ana o nasuhito man gani mo kinahanglan pang punan. Okay. Matod pang Janju, ang una nakapalit kay gadanghag man gud. Pero pwede siya lang tugion pangadto sa korte ug mapakansel ang kadtong nihimog perjury. Pero gusto na kaayo kay suklan man og gasto na kaayo kay suklan man og kaso. Og ipanatoryuhan pato para sa mahimong public instrument ang iyang mga papilis og mapa og magparegister wa untay kihay kay duha naman siya ma siya angay kuptan ang akong tubag may chance pang makuha niyag balik kun musukol siya og kiha sa disinting tao kay gipiki man ang papilis gawas lang usa sabtong gibligyaan si sa kumpare nga si Gurio ang kadtong disinting tao og maoy unang ni pahimog kapilis. Diha na gyud ang laay. Daog ang disinti kay nakauna magpahimog titulo. Oh, ang tubag ni Janjo og ma-prove niya nga to sa korte nga dunay mani obras titulo, aw may chance siyang makadaog bisan kadtong ang kasabutan dito lang giagis barangay. Rose Butchial, good afternoon. Okay, mag-una day ay ang sibya sa transfer sa transistor radio attorney no. Ah, okay. Gidubli na kog open ang radio og CP Live. Ah, mao ba? Ah, okay. Mag-una ang atong broadcast. Ah, maawahi man ginagamay ang online. Kristuta Marie Balunga. Okay. Tubagon na nato. Ang facts mao ni. Dunay pagbaligya si yuta. Pero ang unang nakapalit kasabutan ra dito sa barangay sa pagbaligya si yuta. Paglabay sa pipila ka mga tuig, dunay bagong ni claim nga maoy tag iya og nakapalit si yuta. Og duna siya'y tax declaration. Dunay survey og dunay titulo. Karon. Question, kamo judge. Og nabot na ang kasus korte. Kinsa may inyong panag-on? Ang tubag depende. Uy. Depende. Ngaon nung depende man, attorney. Ningon ang new civil code. Dunay duha ka klase sa buyer. Number one, buyer in good faith. Number two, buyer in bad faith. Unsa man eh. Ang buyer in good faith kasamang store. Sa pagsugod niya transaksyon aron paliton ang yuta, wa gyud siya'y kasayuran nga dunay laing tao nga na nag-iya sa yuta. Panalitan, ang buyer dunay or ang seller dunay napakita niya nga titulo nga mother title pa, tax declaration nga karaan na, survey nga karaan na, unya iyang gi-ocular inspection ang yuta, pag-adto niya sa area, nagpakuyog siya sa genetic engineer, maugyod ang yuta nga iyahang gustong paliton. Nagpangutana siya sa mga silingan, doon na ba'y tag-iyaan ninyo taa? Wa may laing tag-iyaan ninyo taa, sir. Si, kuan man mao'y tag-iyaan ninyo taa, si Guryo. Ah. So, lakton nga pagkasulti, inusinti yun si buyer. Nga, doon na di ay laing tag-iya si yuta. Siya gitawag og buyer in good faith. The fact nga siya mao'y nakapa rehistro siyuta, mao'y nakakuhag titulo, nakakuha og bagong survey, nakakuha og bagong title. Ang muna og katog yung disinting tao. Kasi yaman mao'y dunay sangkap na nga papilis. Unya sa pagsugod sa transaksyon, siya buyer in good faith. But, kini, niya ay but, mayingong ganit ko, but, or however, mawabang ginaya ako ang naandan nga punchline. Iingon ako, but or however, buti pa sabot, doon na exception. Doon na pa'y laing husay. Kung si disinting tao, buyer in bad faith, may chance, sakto si Janjo sa Punta Prinsesa. Sakto ka, Janjo, nga may chance pa nga ang budaog. Kadtong tao nga unang nakapalit sa yuta, bisan pa man og ang iyahang gikuptang papilis, kasabutan lang sa pagbaligya sa yuta sa barangay.
2: Huwag nga naman attorney! Di ba niingon ka attorney nga? Ang kanang kasabutan sa pagbaligya sa yuta sa barangay, valid na, apandili na dawaton nga to sa ahensya sa gobyerno? Di ba niingon magka-attorney? Sa imong explanation nga, private instrument ra na, valid between parties, valido, tali sa seller o buyer, apandili ilhon sa ubang mga tao, tungod kay dili notaryado sa abogado. Nganong? Ang paburan, kadto naman hinuong tao nga ang gikuptang papel kasabutan ras barangay. Nganong papel di man itong tao nga sangkap o papilis? Kung si disinting tao buyer in bad faith. Usabot pasabot. Pagsugod sa transaksyon, nahibaw na daan si disinting tao nga dunay laing tag-iya sa yuta. Take note. Repeat. Wala po tang nag-lecture, no? Basta ganahan na biyatang mo lecture kasamang Nestor, manginit man atong dunggat. Always remember. Mingong ganit kong always remember. Mensahe diyan ninyo, timanig yun na. Inote ninyo. Ilista yun na. Position and the concept of an owner is equivalent to a title. Ang unang tao nga nakapalit, bisan og ang ikuptan nga papel, kasabutan lang sa barangay, sa pagbaligya sa yuta. Bisan di patunotaryado ang iyang papel nga gikuptan. But sa dihang ni sugod na siya o occupy sa yuta, giposis na niya ang yuta. Isip tag-iya sa yuta. Ang iyang posisyon is equivalent to title. Titulo na. But imaginary. Dili physical copy sa titulo. ang balaod di ay ni ila sa titulo either physical or imaginary nga title. Ha? Mao ba ato ni? Oo. Ang balaod di ay ni ila sa titulo either physical, makita gini mo, nga naipapil yun, nga naisyo sa Registry of Deeds, or ang imong titulo, imaginary, in the concept of an owner. Isip tag-iya sa butang. Ha? Kuya Wano? Panalitan. Mahatag ko ninyo example. Ha? Mahatag ko ninyo og example. Nipalit kong motor. Ako dayo nang giimpasan ang motorsiklo kasamang ni store. Ako na'y tag-iya sa motor. Kaya ako mangi-cash. Ningon ang motorcycle dealer. Sir, ang original nga rehistro ni ini, ang UR o ang CR nga naanas imong pangan, giprasis pa. Question. Kay giprasis pa man ang UR o CR sa motor. Ako na ba'y tag-iyas motor? Yes! Nga naman, ang akong ownership kay under process pa man ang CR o ang OR. Imaginary ang ako ang title. Wa pa ko'y nadawat nga physical nga kopya gikan sa LTO sa original nga CR o OR. But ako na'y tag-iya sa motor. Sa yuta, wa kay titulo. But sa dihang gibaligya ang yuta diha nimo. Balid man tong transaction kay wa man to pugsa si seller aron ibaligya ang yuta niya. Kunya na bayra nimo sa sakto si seller sa gisabutan yung presyo, ang yuta na agyud. Position and the concept of an owner is equivalent to a title. So, kadtong tag-iyas yuta, although ang iyahang gikuptan, kasabutan ras barangay. If, mayon kong if, dahangay sa ngang balaon, no? Si disinting tao, buyer in bad faith, lupigon tong iyahang titulo, ang iyahang tax declaration, ang iyahang survey sa kasabutan lang sa barangay. Mabato ni? Uy! Daghang kay mga desisyon sa Supreme Court. Kalabot, anak. Si buyer in bad faith sa pagsugod sa transaksyon, hibaw na siya daan nga naan ay laing tag-iya. Apan, nipalit gihapos yuta. Panalitan. Si Guryo. Kasi nga itong Guryo? Guryo Tambaloslos. Mao to siler no. Unya kisengas bayer Nicanor Tikbalang. Gihagad ni Guryo pag-usab ang yuta. Ngadto sa disinting tao. Sir, mupahit ka ni yuta ah. 5 million. Mao ba? Ikaw tag-iya rin yuta ah. Ay, ako tag-iya sa yuta si Roy. Ganong, sure ka ha? Oo. Karon, nihung-hung siguro yung ato niya, bitaw sir, gibaligya naman nina akong yuta ah. Ngadtong ni Kanor. Pero among sapot kay kikasabot, sabot-sabot raman to dito sa barangay. Wa notaryo hik abogado? Ah, mao ba? Oh. Oh, sir, palitan eh. 5 million ra. Nabigyan nila kung yung taas nga itong kanor, pero 100,000 ra. Ay, wala mo ito yung grados, kanor. Maimo ninyo taas, sir. O, sige. Kunya, nagsusi-susi ang disinting tao nga ito sa mga silingan. Kasi tagihan ninyo taaron. Sir, gibaligyan na ba yan yung goryo nga itong kanor? Ah, mao ba? Hmm. Pero among hibawaan, sir, rito sila sa barangay nagsabot. Oh. Kanang payag, kinsama na. Kang kuha na, sir. Kang kanor na. Sa bagong tagiya. Ah, mao ba? Kanang kamaisan, kinsama na. Kang kanor na, sir. Siya managtanong man ng kamaisan. Ah, mao ba? So, nahibaw daan. Si disinting tao nga na, dahil lang tagiya. Pero kumpiyansa lang si disinting tao. Kaya nagtuos siya nga dili to valid ang kasabutan sa barangay. Kaya sa barangay record, gipirmahan ang kasabutan sa palit. Na din siya gisugo nga maayo nga prosesor

sa mga ahensya sa gobyerno palakasay po na, uy. Ayaw, ginmugtuo, nga sa tanang higayon, ang normal process sa mga transaksyon maunay sundon. Na ay palakasay niya, uy. Bisag dili pagkumpito ang mga requirements. Na ay binigay ay system. Sorry kayo ha, taga-assessor, taga-registry of deeds, taga-BIR, taga-Bureau of Land. Na ay palakasay, uy. Kasi disinting tao, dahang connection, kwartahan, dali na kayo nakakuha o tax declaration sa assessor's office. Pahimo dayon si disinting tao o deed of sale, gipanatoryuhan sa abogado, bauto yung back up ni disinting tao, ngayon ang napalit ang yuta. Then, giprasis sa BIR, gibayaran ang buhis, human na kumpletos BIR, forward sa registry of deeds, baga kumpleto na, paspasa, oy. After 6 months, release mang title. Karag-karag na si sinting tao, oy, nor, di ka nor, ako'y tagiya, oh. Kita ka ni, oh, deed of sale, oh. Kita ka ni, di ka nor, oh. Titulo ni, kita ka ni ka nor. Tax declaration kini, kita ka ni, oh, approve ni nga surte, gikas di inar, ako'y tagiya si uta. Ang imong ikuptan kanarang kinumot nga papilyas barangay, wala silbi. Dingon ang Supreme Court. Sa daghan nga mga desisyon, ang atong hukmanan gud naa gitawag og hierarchy. Ang angan sa atong mga hukmanan. Sa first level court gitawag na og municipal trial court. Na municipal trial court in cities, municipal circuit trial court. Municipal circuit trial court is circuit ba? Daghan nga mga lungsod magtabang sa usa ka korte. Panalitan diri sa Kamutis, municipal circuit trial court under ang Pilar, San Francisco, Puro ug Tudela, no? Municipal trial court in cities. Panalitan Cebu City. Municipal trial court. Naay nagkadaiya nga mga branches. Moday first level court, municipal. Ikaduha, regional trial court. Og agrabyado, ikaw sa desisyon sa municipal trial court. Isa ka, mapilar ka panalitan adto sa regional trial court. Ikaduhang level na sa korte. Isa ka pag hindi mo, ang ikatulong ang Court of Appeals. Mauna na ang third level court. Ang katapusan, pinakataas, ang Supreme. Supreme Court. Pinakataas na. Ha? Naatay 15 ka mga justices din ha, sa Supreme Court. O doon ay mga conflicting na mga decisions sa ubos ng mga korte, ang masunod, ang pinakataas, ang Supreme Court. Why labot ng inyong gihuna-huna, nga Queen's Court, King's Court, Prince Court, why labot na? Hasta ng inyong gihuna-huna diha, nga Basketball Court, why labot na? Ang ato mga korte ra, Municipal Trial Court, Regional Trial Court, Court of Appeals, o Supreme Court. Tingnan ang Supreme Court. The first registrant in bad faith. Bisag ikaw pa'y unang nakakuha sa titulo. But buyer in bad faith ka. Kanang imong titulo is not an instrument to shield fraud. Pasabot. Kanang imong titulo, dili na pwedeng gamito nimo nga hinagiban sa pagpanlimbong. Kung kanang imong titulo nakuha nimo pinaagis pagpanlimbong, bisan pa man ugway pisikal nga kopya ang tag-iya, ang balaod muhatag og pabor ngadtos tinuod nga tag-iya, bisan wa pay titulo, because position in the concept of an owner is equivalent to

0: i-title. Ang tubag, to simplify, kung buyer in good faith si disinting tao, wa siya'y kasayuran nga dunay dailaing tag-iyas yuta nga iyang napalit. Aw, katong iha mga dokumento sa mas tax deck, survey, deed of sale, o titulo, enough na to. Pagpamatuon nga siya'y tag-iya. But, kung nahibaw siya daan, nga dunay dailaing tag-iyas yuta, apan iya gihapong gipalit, siya buyer in bad faith. Siya buyer nga ng limbong. Malisyuso siya. Duna siya dautang motibo. Gusto siyang manlupig. Bisan pa man og duna na tinuod nga tag-iya, iya gihapunggi palit. Buyer in bad faith. So kung buyer in bad faith si disinting tao, ang iyang titulo, ang iyang survey, ang iyang dinubsil, ang iyang tax deck, lupigon sa papel nga kasabutan nga gipirmahan lang sa barangay. Okay.
1: So ana, no? So akong balikon, kanang yung kasabutan niya sa barangay, bali din ano?
0: But oy, base matunga niya mo na ay disinting tao mo karit og maniobra dokumento. Pagpahimogin mo deed of sale, oy, nga notaryado sa abogado. Pag-stop ba sa umaabot nga problema? Ha? Ayaw ninyo paabutan nga dunay mo abot nga problema. Kanang inyo hang pagbaligyas yuta nga sa barangay lang gipirmahan or pagbaligyas yuta nga kamura nagpirma, bisanaan na yung mga testigo, unya, why notarius abogado, adtagin mo sa abogado, ha? Pagpahimo mo og deed of absolute sale. Mahal ba? Mahal gyud. Ngano gud taong mag kuan man ta mag usay tawag ana mag ipokrito man ta dinhi. Mukuha mo og abogado para pagpa himog testamento mahal gyud na. Bat mo sambot ang inyong gasto mas mahal pa ana. Simba ko og dunay muabot nga problema kay i-claim na og laing tao ang inyong yuta. Valid ka ng inyong kasabutan sa pagbaligyas yuta bisan wa pay notaryo. Bisan ka ng pinirmahan lang sa barangay, valid na. However, ayaw ninyo pabutang dunay muabot nga problema. Gahinigin ng kwarta. Magpahimo kamog deed of absolute sale sa notary public aron i-secure daan ang inyong butang. Kaya kanang inyong butang nga sangkap og testamento pwede na ninyong ibilin pa ngadto sa inyong mga anak og mga apo. Okay? Salamat kayo. Wala tayo nga panahon. Untop terbang alas 6. Ako si Radyo Man, Atty. Buen Algono. Akong partner dari sa Master Control kasamang Nestor Misilio. Salamat mga sukit yung kaminaw. Himayaw ng Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: DYHP RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo Mo Nationwide.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy Nationwide!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Hi, hello, good morning. Kaya gala may buntang, yan ang sita sa atong bagong tulumanon, kalandrakas ning sa iyong kabuntagon. Good morning sa Lord, good morning sa Holy Spirit, salamat sa lindog na kabuntagon, ngayon mong gihatag na mo, ugamot sa pagayon, iragan, bakay mga kabuntagon, lumabot sa among kinabuhi. Hayagi ka nun ay Lord, among mga nahuna, ugaga kami ka nun ay magpasubay sa matubig na daan. Ingon man nakagang pamili mong dugang kusog na among ikasugakod sa daghan pang katuigan na mabot sa among sinabuhi. Palayo mi Lord sa mga kakulian, kagulangan, yun man sa mga katalagman. Hawasa mi itikan sa among kakuyaw o kakulba, hiling maong sakit na mihugpa sa tibok nato sa kalibutan, o gawasa sa mid sa among kakuyaw o kakulba, hiling mga bubot karon sa mga nagkalagaing mga kanasuran. Takyapin mi Lord, Holy Spirit, sa imo mga pako, ayaw may itugyan sa maong mga katalagman. Sinoon, imo nga tagad milagro sa kayuhan, labi na gusto mo na grabing mga masakitun. Katunan sa taptan, sakit na cancer, katunan taptan, sakit na COVID-19, katunan mga dinggi, mga kaisuunan. So, imuling natagan ng laing chance sa pagpakabuhi aron sa sila magmalipayon ng pan sa ilang pamilya. Huwag ako sa pangayon, Lord, Holy Spirit, na ang tatagayon nun ay mapagbutsong katong mga gigutom, huwag pa na yun nun siya na imus pagpainom katong mga giuhaw. Huwag lumaw sa nan, Lord, Holy Spirit, ihatag na ang tanan nga gipangayo sa tanan mong mga linalang. Nangayo sila ang kasumparan sa may lang mga problema, sa mga problemang pinansyal. Sininta ng Lord, sa ato naging pangayo, pinagi sa dakong umpagyuk mo, kung pagtahod sa balaanon mong pangan. Okay, may buntag na itong tanan. Salamat sa inyong pagpakiguba na ito. Ini nga itong tulumanon, matag-buntag na tanan. Labi na gyud ining adlawng Lunes, mga kaisunan. Adlawng Lunes, pitsa 17 ni siguro ron, no? So, Lunes ron, supposed to be, anak sa Patmong Kitire, pero di kasubo kayo na to, no? Kasubo kayo na to, kaya dili pa pa naka panangubya para sa atong consultation. Tungod kayo ni Amo sa kayo gibati sa bawas. So, inungdan nga dili sa ta manambal karon. Ita manambal, no? So, inom na mong gritsyo sa ibo, nga ibatian sa sakit sa bawas, na inom para nga maantik mo, makuha ng sakit nga inyong gibati. No? Okay. Kunya, ay kalimot mga kaigsunan nga kaming di gusto malimot dahil, no? Sa pag-abli sa itong bintana, matagal ang stress sa kadaon, dati sa sublakan, at ang pangayon sa Ginoo Espiritu Santo, ang mga grasya ngayang ilisibis karong adlawa, ug ato isang pasalamatan ng mga grasya nga itong gigamit, ngayang gihatag nato kagahapong adlawa. So, mauna ang insakto gid na itong pamaagi, insakto gid na itong buhaton para makapasalamat sa kaniya sa mga grasya na yung gihatag na ito. Okay? Kanya, labaw sa tan na galimot mga kaigsunan nga karong pista 18, no, pista 18 na ay maghatod og tahibo diha sa San Carlos City. San Carlos City, kung nagman yan daw, ano? San Carlos City o Bihulunan City. Pwede mong kalimutan na, bagatin mo, no? Para makapalit mo sa itong tahibo, bagatin mo para na dili mo mauawan sa tahibo. Nahagipir mo yung tahibo sa inyong panunay. Unya, pisa 19, tuwa na ni sa Surigao City. Sa Katuto, Ruaya President sa Hinina Street, Corner Riverside. Sini nga, utogan siya sa alas 11 sa buntag. So, atong awagon, si Madam Mariana Antipasado, diha sa Surigao, birthday na raman niya hapit. No, kini nga, magtun na niya ang iyang order or magtun lang magtugo siya makapabagat sa iyang order na ito sa Tuto Ruaya para makuha niya kay kanang dibugatuna sa atong email na iyang order bugat na kayo na para diyan sa LBC dako na kayo tagmabayran. So muna nga ipakuha ta na lang ang ilang i-order na ito. Sa duha, na katong tahibo nga kung dibilin sa ila, no, magpakuha na lang po siya ang pilakabok ang iya ato, kung niya ang nabilin, ipurwad na lang siya niya rin sa Katuto Ruaya para nga atong magamit ang nabilin. So, muna mga pensyonan. Unya, padayon ta sa kuan, kining atong mga pagbisita uman sa Surigao karong pizza 19 tining naata sa pizza 20 do sa atas maasin city. Maasin city, Batulite o Baybay city rito. So, bagat sa Japon mo, bisag nga, daghan mo na panit na promo, pero mahurot mag-iapon na, so bagat mag-iapon mo para makapanit mo sa itong super tahibo. Unya, pagkapitsa 25, daat na sa Tagbilaran City, Gindulman Bohol, Carmen Bohol, o Tobigon Bohol. Lunis niya, pero ako nang gahian. Tungod kay wa na tayo panahon nga ikausuan, mga kaigsunan, tungod kay dili man ta manambal dire sa Patmon sa Itere. So, mao nga ato na nanigidihian ang Lunes. Ewan na may lain panahon. Kay ang sa picture 26 na man tayo hearing, mga kaigsunan, so isod na ng paltahan na hearing. So, muna nga, gigamit na ng Lunes para makaadto ta sa Tagbilaran, Gindulman, Carmen, o Tobigon. Ang pizza 25 na to, nata sa Ubay, Bohol, Trinidad, Talibon, Bugtong, Lugi, o Sagbayan, Bohol. Pagka pizza 28, inibuan sa Agosto. Na ay maghatod ang tahibo diya sa Roqueta City, Kalamba, Misamis, Occidental, Ananis may tindahan na nanggamay nga payag, kaya kilid ni sa gasoline station, kilid siya ni sa mga ukay-ukayan. No, madumduman ninyo diya. Then, pagka pizza 29, tuan na ni sa tindangan sa Buanga del Norte. Tungalas at law, diha sa tindangan, kaya dayo nagpauli, ay nandiyan sa Cebuan. Kunya, ariyan sa Cebuan sa September, mga kaigsunan. Ang atong September, pizza 4, natas Baes, Dumaguete, o Ayungon. Baes, Dumaguete, o Ayungon. Pagka pizza 8, Tadlong Martes, natas Muanbuan, San Fernando, Naga, o Toledo. Pagka pizza 10, Nay bahagato dog tahibo diya sa Del Carmen Osun Masbate. Pagkaunto, adto na ni sa Ka-Elliot Restaurant. Kapoblasyon, Kawayan, Masbate. So bagat yung mag siguro kay basin sa sunod buwan, dili nga to panahan ng Masbate, sa disublipid maguna niya Masbate. O pagsakay, pag, basta yun na yun mga kaisunan. So muna ang kayo sunay ninyong higayon na naagod mo, kung naang atong sinugo, naagod mo. Para nga makapalit mo sa santay mo o sa uban pa na inyong gitinanglan diha sa inigabot sa atong sinugo. No? Kadili mo na i-firme kay kaming Masbate, lisod-lisod magiging sakyon. No, ay firme Marco. Ya, mucha kaita ga Masbate Cebu o Cebu Masbate. Adan dako at kapitihan unya layo pag yun nagto mutna masakay pa kag motor anang mga balabal nga daggo kay Pacquiao. So muna nga usa pa ka maabot sa Del Carmen Osun Masbate. So tagay ginyo gigayon nga makabagat yun mo para nga dili mo mag sige og text na to, nga hay naman mo, para mo agad ba mo, ana, ano, itong mga banga-banga pamilya diha sa Masbate. So, kini nga itong taugon kay usam sa tutila nga daghan sa taliton niya tayo mo, hindi man to pauaw ang mga banga-banga. So, muna nga, sinanglan din na. Unya, wala pa man tayo kay schedule para sa uban, kinilang usay atong agyang taon. Atong paminahon siya, ha? So, muna yung mga kaitsunan. Unya, ang kalandrakas ni Sayong Kabuntagon, no? Tugapon, akong gihisgutan itong isa kaanak na mangindikar mga tao sa iyang birthday, pero sa iyang ginikanan, huwag yun niya tinggi, huwag sa ginindikahan. At sa kiton ng iyang inahan na kinigintigwang na sana mag-itay gibati sa lawas, di mang yun dry perfect basta mag-inad na kag mga 70 pataas. Wala ay perfect sa tao. So, muna nga inanglan atong itabati sa ayak nila atong dinood nga pagmahal. Pili ka mo pabati o pagdumot. No, di ka mo bati o kanang kalagot. No, kay pila na lang guda katuig ng ilang ang puyan sa kalibutan mga kaigsunan na imo pa silang makita. So, kinanglan yun nga ato wina silang at imanon. Ato wina silang tagaan sa atong pagtagad. Isip o sa kanak na nagmahal o ginikanan. Ay inahan nga kanang pagnan sa tubig, pagnan sa suga, kanang mga inunana ba, dili yun na maayo. Di yun na maayo, mga kalitsunan. Kinanglan, kita-kita tayo, daratong pagmahal, nato sa itong mga ginikanan, tungod kay dili ka, kakitagahayag, o dili ka sila. Tama na. Okay, so di ay sa kalandrakas sa sayong kabuntagon. O yang anak nga yang anak nag produktor kay ngano dili na mukaon dili na mukaog kanon unya filme na lang da butod antiyan o filme nagkalibanga no di konsulta sa inahan ngadto sa doktor ang tambag sa doktor nga ipahunong pagkakaon ng mga junk foods. Pahunong yun pakao ng mga junk foods kay matod pas doktor nagdag na ang mata sa iyang anak o nagbuwa-buwa na ang ihi. So muna nga ipaundang sa mga junk foods kay ang sakit sa iyang anak kidney. Okay.

0: kadaot nila, madaot ang imong kidney ana, kay parat-parat man na. So, unya, pirmi ginaan imong kanon, pirmi ginaan imong ipasod sa imong lawas, kita mo kaos kanon, unya, pagkauman, mainom ka pag yung soup drinks, amos-amot na karunaan na kigbugno ang iyang anak, surti kang o bili madayalisis ang iyang anak na gisanil, atong gitray, nga di lang madayalisis, kay mo may hukom sa doktor, nga dayalisison, kung bili ma, kung uway kayuhan, ang iyang gitambal, ngadto sa iyang anak. So, ang ato na lang, ngadto sa mga ginikanan, nga dunay mga anak, nga yung anak, akilanglan, hunungon din ninyo pagpakao ng mga junk food, ng mga paras. Takanan yun, tunig yun ang inyong anak, pagpakaon sa kanon o sudan para nga ang inyong anak dili matigayon anak. Matumpasinahan, ubay-ubay na yun, dako-dako ng ilang gasto, mga na silang tabang sa gobyerno kay pertinang dakuha sa ilang nagasto sa maong anak. So, bikan karon mga ginikanan na dunay mga anak gagmay, ayaw na gipakana ang inyong anak at ang mga junk food kay makahatag yung nagkadaot sa bata. Once nga tanaray sigihong kaon, dili mo kaon sa pagkaon yun na husto para dili sila masakit. Okay? So, ingin na mga kaigtunan, pagyod mo ang atong mga di ano pagyod mo gawas ha atong di hatag na kuan no pagyod mo gawas so agyod ang ibote no so kay di ang ibotan pa to gawas na so antos lang gamay ha antos lang gamay pwede itong atong ilisan pero niya na ugma na kumuinis kay kini nga di pagyod na yun na taglain taro ng atong mga kuan muna nga sure kayo di may daghang na ngayo pero sure kayo kay suko tinga niya ang Holy Spirit na kuan na so muna nga gitagaan ko gamay nga dibati so hinungdan nga di lang usap ta matukbel anang inyong mga gita ngayo kay ako mangudanay musog moyo dili man kamo okay no, so ay kalimota ka ugma ano pizza 18 ugma mga kaigsoonan ato kaming balikon pizza 18 na ay magkatudog tayo dahil sa San Cano City o Bihulgan City kung ugma ni Adlawa kunya pagka pizza 19 na nanin sa Surigao City ano, sa katuto, Royal President, suko na kabati ng si Madam Mariana Antipasado, ako sa kantukaran ng Becky Chung, ugma, kay ugma mo man ang imong adlaw, so bagta na lang, ipabagat na lang si imong anak niya ang katuyuan ni mo sa atong sinugo para makuha ni mo niya ang tahibong nabilin, pwede rin sa imong i-forward, niya ipagasin mo anak, karon magamit na to. Ha? Okay. Unya, pagkapit sa 22, maasong batog baybay o urmo. Pagkapit sa 25, tagdilanan, gindulman, kaimen o tubigon. Pagkapit sa 24 na, tagdilanan. Pagkapit sa 25 o bay, Trinidad, Talibon, Bugtong, Gabi o Kasbayan. So, muna, mga kaisuran, wala may oras. Sinisilay karapitas sa Bansatong Co-Pilot, sa Engineer Kiyos, Sisminya. Ngayon na namin ninyo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw o may buntag natong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rajaboy Nationwide!
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Rajaboy Nationwide!

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Manungtarong pagpanguma. Tulungan nun sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7, na nagtanyag sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma, inabila sa pagpananom o bangaw tanong, prutas, humay o mais, nakib na sa pagpamuhi o lain-laing kahayupan. Manungtarong pagpanguma. Laing katuyuan din ng tulungan nun, mga pagpaambit sa publiko sa importansya sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon. Malungtaron na pamaagi sa pagpananong o gustong pagduma sa mga abot sa kinaiyahan. Dinhi sa kinatun-ang Kabisayan o sa tibuok nasun. Malungtaron pagpanguma. O karun, ania ang inyong mga kauban.
2: Mayung adlaw ka natong tanan mga kaigala, welcome no sa itong programang
1: Manungtarong Pagpanguma.
2: Ako inyong host si J. Michael Bragas sa Department of Agriculture. Ug karong adlaw mga kaigala, lain na po ng atong makauban karon. Atong i-welcome mga tuang science research specialist to dinhi sa Department of Agriculture, mayung adlaw si Rufino Teyogangko.
3: Mayung adlaw po ni Modong Miko.
2: Daghang kong salamat sir na sa imuhang pagdawat sa itong invitasyon nga mag-guest din ni sa ito ang programa. So, last 2 weeks, daghang natag nag-guest din ni silang Sir John Dennis sa CFIDP. Nagtapikutan ni Ma'am Grace din ni sa research. Sir, so karon adlaw mga kaigala, ang ito ang pag-aisgutan karon Sir Rufino is kabahin aning unsay na ng mga available ng mga seeds din ni sa Department of Agriculture. Sakto ba sir?
3: Oh, ang ato ang kuan dong, ang ato ang assignment karon kay naa sa fruit trees production. So ang atong ipang distribute mga lain-lain nga seedlings sa mga fruit trees.
2: Ngano importante man sir nga magpunta og fruit trees?
3: Kay kuan man rondong labi na gyud karong panahon nga kusog kayo ang kanang murag recovery sa ato ang environment ba, so daghan kay magtriplanting labi na tong nga igo sa pagbahag ang atin ang bagyo nga tino. So daghan kayo mga readers sa atong opisina kay mag-inquire sila kung unsay mga seedlings na to nga available nga fruit trees kay may ilang itanom sa mga area kuno nga giagian og baha katong nawas out gyud sa bagyo nga tino.
2: Mm-mm. So kaning mga fruit trees day sir, kaning makatabang ni siya nga makapugog sa maong nga baha.
3: Oh, kay kahoy man na siya dong, kahoy man na siya. So makatabang gyud na siya unya gawas nga kahoy, mamunga sad so mapuslan gyapon siya sa so, dugli ang iyang purpose.
2: So dili ditang basta-basta lang mananom og fruit trees nga nalatay makaon
3: bunga. So dugli ang ato ang purpose ana.
2: So pila ka seedlings sir ang kasagaran day no madawat kung may mga yo din sa office.
3: Kuan radyo dong kung individual 5 radyo ka buka tong mahatag kada tao. Pero kung grupo maghimo sila ng letter request kung mga school kanang mga association kanang mga LGO nga ganahan. So natay mahatag at maximum sa 30 ka seedlings. Pwede na siya i-assorted lain-lain o klase.
2: Kaning ato ang seedlings na available day sir, unsa day na din sa Department of Agriculture?
3: Ang available din na ito ron nga ready for planting na natay guyabano, nangka, natay mango, natay ang atong kalamansi dili pa kayo dagko pero mga 1 month after ready for planting na siya, na seedling sa pomelo, mga seedlings na na siya, natay seedling sa santon. Yeah, nasa tay mga kuan kanang seedling sa kapayas. Gawas nga maghatag siya glandong, magkatabang mangguna siya og absorb kung naikusog nga ulan, ang kahoy kusog man sa musuyo pug tubig. So dili ta dayon madali mabaha. So importante jud kayo ang kahoy. Nya gawas nga bugnaw ang atong palibot kanang ang init sad siya, dili na kayo di kay ka feel og init tungod sa daghan nga kahoy.
2: Kung magtanom magutag fruit trees, okay ra day nga sagasa lang ta pwede mo tanom or nabay ubang tanom nga kanang invasive kaayo siya ba?
3: Oo, naamay ubang fruit trees dong kanang dili bitaw siya ganahan o kanang pero may gabasa ang yuta, pareha ng kalamansi, di na siya makagwanta kung ang atong area kanang pirming na ay tubig bitaw, humukay na siya mamatay, kalamansi, kanang nangka. Ang musuko na gina ang atong mangga gani, basta gamay pa di gani na siya magwanta. Pero ang musuko na gina ng pirming na itubig, lubi na gina.
2: Lubi, bitaw. Oh. Naligot yung lubi.
3: Musuko na gina ang lubi.
2: Natay lubi dire, sir.
3: Wala, sa kuan na doon, Philippine Coconut Authority. Oh, ilahan na po na.
2: So, kanos ani nagsugod gani sa inyo ang pagpananom? Kung asa ba'y mugikan aning mga liso?
3: Dugay naman ni siya nga program dong sa una pag yun nga katong na nagdala diha sa fruit trees, diri pa ko na-assign sa mga vegetables. Daan naman ni siya nga nanay memorandum nga ma-organay limit sa itong mahatag. Unya, ang kaning ato ang mga liso na may kanang processing plant diri sa Mandawi, na may daghan nila ng mga liso dito at rami dito mga ayo niya kuansad kanang ato ang mga kauban din sa DA magdala sa mga liso kanang mamalit sila mga nangka mga kalamansi ang liso ila sa nang tigumon ilang ihatag diri sa mua so amua na sa nasiyang paturukon so daghan ang atong mga kauban sa Department of Agriculture nga magdala diha liso sa ato ah.
2: So kani sir kaning ang seedlings nato din hino sa Department of Agriculture mga pila din nakabuhok ang inyong matanong jud estimate ninyo.
3: Kuan dong karong tuiga ang amo ang naamang gin mi-target diha kada tuig. Karon ang among target karong tuiga naa sa 14,000.
2: 14.
3: No. Unya kuan man na siya mao na siya amo ang target sa whole year. Unya o mo exist pag na siya kay gitagaan man mi og kanang memorandum gikan sa Manila sa Central Office nga hatagon ta ngadto sa mga LGO. Unya ang mga LGO naghimo sila request diri sa ato ah. Pero ting dagana akong gikwenta maabot mga 27,000.
2: 26,000 na ka LGO.
3: Sa Tibok. Oh, Tibok Cebu. Apil na na ang Bantayan Island o Camotes Island. So amo na lang nang gi-idea among bahin-bahinon nga karon nga LGO tagaan sang sa tamo ni 500 niya next month na po lain nga LGO tagaan sang lain 500 among gistagard among distribution ba kay aron maanam-anam kay dili na mo maapas tanan
2: dili jud maapas
3: no oh, tungod sa kadaghan oh
2: so daghan jud di kayo mga atong mga kaigsoonan din hino nga naminaw nga mo-avail gayud sa maong nga mga fruit tree seedlings din.
3: Daghan kay interesado nung daghan na kayo mananom ron ganing kanang atong mga walk-in clients diya kada adlaw na agyoy mingon nga sir namang ko na mo ipanghatag nga seedlings dire ing ko oh, na basta mo tanom lang mo og seedlings kay ang kuan manggod ang uban mangitag katong mga grafted markoted nya badded nga kuan ing ko wala man mi ana kaya nga mo ang seedlings dili mi ka graft kay anam kayo ma-distribute man dayon dili mi kapadag ko ba so di gin mi ka perform og grafting sa mga bulano nga naminaw i-try lang ninyo kay naaman ang Bohol Experiment Station sa Gabi i-try lang ninyo kay naampot sila yung nursery dito so naagi na sila yung mga seedlings gihapon kay katong pag-anto na mo sa una naaman sila yung mga seedlings nung available
2: so mayol gayon nga naari available yes naadjud available ang Department of Agriculture sa Bohol o sa Cebu Mangali mga kahigala so sa before pa mag-break day sir no nga mangutana taani na mention man gusto nimo ganina kaning grafted or marcoted sa sunod na po ni pero ang atong pangutana sir kaning kung mga ayaw mag-utang seedlings nga saon na to ni siya pag-atiman no? O do na ba yung proseso in ana, nga pamaagi, nga hinay-nayon nga hangtod nga magmalampuson kayo ng atong gitanong nga mga fruit trees human lamang sa pipila ka mga painom do
4: paninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Niño apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga mosugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Niño. Hinumdumi, basta maghiusa, tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman og marisulba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
5: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
2: Og mga kato mga kanundo mga igala sa makausapa mayong adlaw kanato tanan, welcome no sa to programang
1: Malungtarong Pagpanguma.
2: Ato gapon may nabi karon si Serofino Teobangpo, ato ang Science Research Specialist 2 dinhi sa Department of Agriculture. So sir, balik ka sa to pangutana no, unsa na to pag-atiman sa maong fruit seedlings do daghan man tag variety sulay lahi jud siya pag-atiman. Pwede usa-usahon ni nato sir.
3: Oo. Parang litan kanang nakay seedling sa guyabano, nga inigtanom ni mo ana kanang ayaw san o kanang pasagdan lang ba, inigtanom labi na kay seedlings mo na siya kinahanglan gina siya natong atiman ato na mayroonog yan, ato gina siya bubuan kay aron dili siya mauga kay og mauga na siya, mamatay man o niya, ang ikaduha kanang proper distancing, insakto nga distansya ba, aron dili maghuot atong tanom, ang guyabano pwede rin gina siya ni mo 5 meters apart, kay muda ko man na siya, mo-spread man na siya, mag-sanga man na siya, pwedeng 5, o apike ka din mong lugar, pwedeng 3 by 3, ingon na unya, kuan, importante sana imong applyan o gabuno, kay pareha og magpatubo og bata bang ato pag yun ang tagaan og mga vitamins. So kanang mga seedlings nato pwede ra gyud nato na applyan og kanang urea. Ato na siyang tunaon sa tubig, ang usa ka galon kanang 4 liters nga tubig, ato ron ang butangan og duha ka kutsara nga urea. Ato na siyang ibubo once a week, kausa sa usa ka semana, para nga naa siya vitamins pirmi aron mopaspas ang iyang tubo. Unya, ang among teknik ana niya nga guyabano aron dili na siya magpatuyang og taas, inig ka tupong na nimo mga 5 feet siguro ang gitason, imo nang ikat ang udlot niya aron mo spread ang iyang sanga sa kilid aron modaghan na siya sanga mulabong, di siya magpatuyang og taas. So maura gyud na siya ang teknik ana sa guyabano. Guyabano kanang mga nangka ingon ana ra gyapon parehero na sila, kinahanglan gyud na siya og abono nato mientras nagpatubo pa ta. Pero kaning ato ang limonsito, kaning atong kalamansi, kuan lang ni siya, kung gikan gini siya og liso, kuan delikado ni siya inigkadako, kay naamon ko ni siya tunok mo gawas. Dili parehas atong grafted or kanang markoted or budded nga wala na itunok. Pero ang among gihimo ani niya, kayo gimo sa ni siyang pasagdan ng seedlings, may mong itanong, mutaas sa ni siyang mayo. So amo sa ni siyang pruningan, hantod nga mugawas tong ang iyang udlot niya nga wala na itunok nga dala. Pero ang punuan ani niya, nagin niya sa itunok. So sayo naman na atong panguaan lang tunok, dayon muspread na ng iyang salingsing, mamunga na na siya. Dugay-dugay lang yun siya mabunga, dili pareha sa kanang grafted or marcoten or baden.
2: So muni siya sir, no, balik ko na ko no si Guya Bano or si Nangka. Pwede ra jud siya kanang pano kaning 5 meters or 3x3 ang distansya. Kunya sa abon no is usa ka galon.
3: Oh, kanang 4 liters nga galon.
2: 4 liters, okay. Nya yeah, 2 spoon ra.
3: 2 tablespoon.
2: Tablespoon. So ang urea kay usama dyan na kasako sir. So
3: makapalit kag kinilo dong sa mga agribet.
2: So pwede yeah, kinilo dai. Pero kung ay sobra pwede pud kada kahin na pud nato sa lain kaning lemon o calamansi. So usa pa ilain sir nga inyohang mahatag nga advice. Ay, kaning imong gi-mention no nga lemoncito is delikado siya kay na itunok. So sa DA sir, mahatag dito sa na itunok pud.
3: Kuan ang wala man tay mahimo dong kay ang atong calamansi kanang demand gyud bitaw kay sa mga tao niya. Okay ra man na siya kung dagha nang dili bitaw daghan og balay ang imong tamnan lagi layo ra. Okay ra gyud na siya itanom bisag na siya itunok. Unya kuan lang kay ini kaguwang ana niya, pwede naman to imong pang sapon ang tunok pa ani mong tunok. Pero ang bunga ana niya, dagko na siya bunga kay gikan man gyud siya sa seeds. Dili pare sa kanang kuan grafted or budded nga labi na ang imong masumpay kay katong gagmay nga limonsito. So gagmay gyud siya bunga. Na gani ko yung amigo nga na adiri sa Danau na si farm ang iyang giganahan kay gikan yung seedlings kay kuan ganahan siya kuno kay dagko kayong bunga.
2: So depende po na sa pag ati man sir.
3: No, depende sad.
2: So kani sir ang asa di tagikan ani nga mga liso o naara ba ta diri available sa Central Visayas or
3: oo naara ta dong kay kanang atong silingan diha nga tig process og mga kuan fruits kuan ang ilang seeds ilarang ihatag nato. So mora na among pangayoon atong dito mangayo mi mora na ato ang ipangluyong igabot diri atong mora po among i kuan ipanghatag ini katagas na among may atong ipanghatag sa atong mga clients. Ang usa sa namong paagi sa pagkuan og kanang mga seeds ato sa carbon market kanang mga nangalata na, pero marunong na kayo ang taga carbon market kay dili na ipanghatag, ibaligya na bisag lata. So among buhaton amo lang gyapong paliton kay sayang man ang liso man among giapa sa so, mga nagapa sa unod.
2: Wow.
3: So barato barato ra ginoon ang among palit pero bayran na gyud din na pare sa una nga panahon nga mga 80s 90s pa nga ipaglabay ra na nila. So amo ra nang koleksyonon karon dili na kay baligya na gyud bisag nangalata na
2: pamaol no.
3: Oh, kuha na gyud kanang negosyo ra gyud tanan ba.
2: Negosyo tanan. Sakto gyud kay ginang atong ipangtaon nga mga prutas na daghan ba kay available diya sa kulon man gani.
3: Oh.
2: Or kaya sa Bohol nga grabe ang mga prutasan ko din.
3: Oh, napoy daghan diha
2: magtanom. So sa may kaning sikat nga mga fruit bearing trees na nadini sa Bohol day Sir Rufino.
3: Ang sikat gyud ron kanang ilahang Bohol sweet nga nangka, lami gina siya kayo tamis pag yun. So naa na available man na sa ato ang sa Bohol Experiment Station. Kasi dito man na nagikan gyud sila may nagproduce ana, sila nagpa-certify ana sa insect. So lami gyud ilahang nakatilaw gyud ko anang ilahang Bohol sweet. Lami gyud siya. So available lang yun na sa naidagan, available sa Bohol.
2: So libre na niya sir?
3: Oo, kung seedlings na mga libre na yun.
2: Okay. So sir, sa pagbalik na to, no, man sa itong painumdom na po na sa itong radyo, kaniyang giunsa ninyo pag-monitor no, sa Department of Agriculture kung unsa yung mga problema sa usa ka lungsod o munisipyo baka ha, na kuwang sila og mga fruit trees or needed nila na magtanom dyan man lamang sa pipila ka mga painumdom.
6: Ikaw, ang pipiliin araw-araw.
7: Ganyan dapat magmahal.
6: Hindi lang dapat isang araw, isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
7: Parang pagiging responsible, araw-araw. As in everyday, responsible.
6: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
7: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
6: B, buy our farmers' rice. Dapat, bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
7: At syempre, para sa C, choose healthier rice.
8: Subukan ang masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar, at kalusugan ng puso.
6: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ng resistensya para labanan ang pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, at diabetes.
8: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata, at mas ligtas na pagbubuntis.
6: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
9: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
6: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
8: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
6: May linam na matsustansya ang mga ito na wala sa puting kanin. Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
7: Kaya isa isip, isa puso, at isa gawa mo na.
10: Let's be responsible every day.
11: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
12: Uy, Kulas, unsa man na ni mong imong isublanan sa mananang balde, mga plastic sa soft drinks o uban pa, napay mga panggana.
13: Yung Berto, wag yung ka mahibaw nga kining mga iglalabay ng mga sublanan. May mo pa kining mapahimuslan. Ako ning gamiton sa pagyanom o mga utanon do. Opo ba ni Kulas? Sabay, amo raman ang amog ipanglabay raman na dito na. Ayaw ka nag-ilabay. Tungod kay diri ka lang kay makatabang sa pagkunod sa mga basura apan makahimo ka ba yun sa imong kawalingon o garden diya sa imong nataran. Besan pa, wa kay utang katamnan. Ray, tanawara na nga akong pizza at sibuyas dahon ano. Ako raman yung gibitay na nasundan ng diskaw eh. Kung gusto ko maubutan, bukot ko rakong sibuyas o pizza eh. Presko pa kayo ang mga utanon na lutuon ako.
12: Tinood ka yun, Nicholas. Sige nung, ato na ko. Magsugo na po kong himo sa akong kuntan na rice vegetable garden.
14: Busa, giawag na mo kamo sa pagtanom o mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kamubuton sa Department of Agriculture, Regional Field Unit 7 o NIM Istasyon.

0: Ang word of the day na to karon is nursery. Akong balikon, ang word of the day na to karon is nursery. So, text na sa itong number 0916-731-7100. Ugbasin ikaw ang makadaog sa tuwang para-for premyo sa itong word of the day. Ug sa ganahan nga magpa-enroll sa itong eskwelahan sa kahanginan, pwede ragyapon mo, mo-enroll, no? Gamit lang aning atong numero, mga kaigala, 0916-731-7100. So, balikon ako, mga kaigala, no? Ang kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan, sukod sa inyong luna. Ug unsa man nga klase-klase ninyo ang ipangtanom, kung wala mo yung background experience sa pagpananom, mga kaigala, no, pwede ragyapon mo nga mo-enroll sa to ang eskwelahan sa kahanginan. Kay libre ra ni siya, mga kaigala. So, text na sa 0916-731-7100.
1: Huwag mo katotong mga painom daw, mga kaigala. So, balik ta largo, sir, no? Kaniyang huwag na magandang oras. Doon na lang tayo 8 minutes na habilin. So, sir, huwag yun sa lato pag-monitor, no, sa Department of Agriculture. Hilabi na din sa Bohol, no?
2: So, kuan lang ang among gihimo, ana, kay naghimo rami o kanang murag announcement bitaw nga pwede ang gikontak na mo ang Municipal Agricultural Officer, gikontak nga unsa may mga fruiteries nga inyuhang needed yun nga kinahanglan yun ninyo nga may ma-distribute nga to sa mga tao. So, mga to, nagpadala sila o mga listing kung unsa nga mga fruiteries ang priority sa mga farmers nga gusto nila itanom. So, ang kuan na lang nato, ang ato alang yung buhaton kung gusto ta mo avail gani o aning ato ang mga seedlings nga free. Kung dinaghan atong gusto, maglabi nag mga association, pwede rin mo maghimog letter request, i-address among regional executive director, then mo reply naman, ipasar mo na nila sa kung asa nga station na siya nagkuan na ang concern, ana. So, sila na ibahala, ana, mo tawag. Butangi lang yun ninyo o contact number kaya aron makahibaw mo nga na-receive na namo ang inyohang communication, yeah, magkasabot sa ta kung kanusa na ninyo pick up na inyuhang seedlings o kanusa na available ba po na sa amuang station.
1: So, nindito na nga mangutana o sa tahdaan. Oh. What if ba, wata ka pangandam inig anha na to sa opisina. So, sir, kaniyang ang mga nag-avail sa mga free seedlings ba, inyo po nag-check kung unsay pwede nila matanong sa ilaha or basin kay pakakalan sila request ba niya di ito, dili they fit ang maong fruit seedlings or fruit tree sa ilahang lugar.
2: Kuan niyo dong, amo ang kanang interviewon sila, labi na kanang mga walk-in clients na to, amo dyan interviewon nga, asa man ninyo nga lungsod itanong, asa man, unsa may status sa inyong yuta dito, dili ba siya waterlog, kaya ron, dili masayang ang ato ang seedlings ba, nga mamatay ra. So, ang kanang sa kuan, kanang among ipangatag sa LGU, nagintay monitoring gyapon, ana. Kay kuan man ang taga Central Office gani ni kuan sila nga mukuyog gani sila ini mga pila ka kuan years later siguro nga monitoron kung unsa na buhi ba gitong gipanghatag.
1: So, pila yung target na to ron, sir, no? Karoon 2026, mahapit na yun kung atong
2: yun.
1: Pila yung target na to nga mahatag, ma-distribute nga seedlings.
2: Katong kuan akong gingong ganito nga, ang target na to, 14,000. Pero among kuan nga murag mo exist gani mi ana kay karon June na murag sobra naman mi katong among na
1: hatag.
2: Among nahatag. Yan, yeah, napa may another kuan, 7 months pa. Murag mo exist gani mi sa among target.
1: So, nindot yun dito nga, nubra dito, kitagahan na yan ang hinahanglan rin sa pagtanong sa mga fruit trees. So, last year, day, sir, mga pila po dito inyong target?
2: Last year, kaya wala po man na siya ng program. Kuan na to? 5,000.
1: 5,000?
2: From
1: 5K to 14K?
2: No.
1: So, giyon sir, yung pag-manage ani sir nga, gikan sa 5,000, nga, this year is 14,000 na ang needed na target.
2: Kuan na dong, among mo na nga double time na yun, panguha o pag-secure kung asa makakuha o mga liso, dayon i-prepare ka na mo daan nga kinahanglan, gitarget ka na mo nga by, kinahanglan by October, mahuman na mo nag-distribute na mo ang kuan mo. Nakaroon, nami daghan kayong liso ron nga gipangluyong na ang mangga, nami mangga siguro mga almost 50,000 euro to ka seeds among nakuha. Yeah, guayabano na idaghan. So murag among gipanang paningkamutan yun nga by October makumpleto na na namughatag ang mga LGU nga naghatag og katong mga request.
1: So medyo din nga mo communicate mo hatag tawag request letter na mangayo ta og maong aning fruit trees. So sir kaniyang wala man jud tay igong oras pa sir. Unsa may kasagaran mga gina-request ato ang mga walk-in clients or kanang so nag-inquire unya unsa man ilang naisulti kabahin sa maong ama fruit trees dinhi sa Department of Agriculture.
2: Ang kasagaran gyud nilang pangayoon dong labi nang kaning nara sa mga urban areas nangka nangka og guyabano kay di man kayo siya mo kawat og lugar unya kuan rasad kanang pwede ra gyud ipadoor sa balay. Mao gyud nila nangka guyabano mga pomelo mao na ilang ganahan. Dili sila ganahan ng santol kay mudako og maayo. Mangga di sila ganahan kay mudako og maayo. So kanara gyud mao gina ilang gyud pangitaon. Abokado di usa sana abokado.
1: Unsa nga variety sa abokado sir?
2: Bisag unsa naman ang nai ang among variety di sagad mahatag katong evergreen o katong red.
1: Maayo nindot ba ning evergreen no? Kayala. So kani sir ang unsa day proseso aning po mga yuta o fruit trees dali ra ba kini naipirmahanan ba or na may requirements na ID or unsa man
2: wala man dong na magpapirma rami og katong client satisfaction monitoring niya dayon ikaw na namo ihatag na namo ang seedlings pero katong dinaghan ang pangayon mo to mag require gyud mi og letter request address ato ang regional executive director ni Ma'am Angel.
1: Sige, daghan kayong salamat sir no og kaniyang base na kay mensahe sir sa atong mga naminaw karon advice bakaha sa ganahan nga mananom.
2: O ganahan mo nga mananom og mga fruit trees, ayo lang mo kay ikog moduol mo sa Department of Agriculture kay kami andam gyud mi nga mutabang ninyo mugiya ninyo nya muhatag mi sad og mga advice kung unsay mga maayo nga fruit trees nga inyo ang itanom. Kung kato gani nga layo ra mo sa kuan sa ato ang mga station labi na gyud sa Buhol nga lagyo kayo, pwede ra gyud mo moduol sa inyong municipal agricultural officer. Ana sa ana anha mo nila mangayo og mga dugang informasyon.
1: Daghan kay salamat sir no, Sir Rufino Tiogangco atong science research specialist to dinhi sa Department of Agriculture. Sa sunod na pod nga higayon mga kahigala, sulod sa 30 ka minutos no mag-uban-uban na pod kita no diin nga naot nga mahinabi gyapon nato si Sir Rufino Tiogangco sa dugang na pod nga mga topiko kabahin sa maong fruit trees atong grafted sir wa pa man na mention atong marketed. Sa sunod na pod to. So andam lang ang inyong bullpen og papel mga kahigala no kay nindot kay nato ang topiko. Daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.
3: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
4: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy Nationwide!
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
8: Smart.
7: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
7: Tanggaling-galing mo,
9: smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
12: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
8: Life Extension Vitamin D3.
14: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
15: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
14: Hindi po kayo gumaling?
15: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
21: you need toothpaste for brushing every after kumain!
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
21: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect Tago pa!
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protect Tago pa yun!
17: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyo ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time, alas sa 4:39.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Duha ka low pressure area kon LPA gamitur karon gawas sa Philippine Area Responsibility Compar.
3: Mga tao nakalas gamikan sa bagat o sa miagi ka mga bagyo dinhi sa nasod.
1: Samtang sa mga balita duha ka gamara sa nagbayan sa Sugbo, nagpadayon gihapon pagpadaom sa kasapaan sa Sudan.
3: Visayas grid gipabot nga magpadayon nga stable o sa sunod nga buwan.
1: Balita ka ba sa nasod Iran litanyag og reward alang sa pagpatay o pagdakop og mga sundao sa Amerika.
3: Sa negosyo by Renas Corriente musaka karo gusto gumikas pagtaas sa transition charge.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Sugod ng mga mahinong danan, lago na ka,
3: unang balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hato ng mga impormasyon ngayon mong masairan.
3: Ang ngayani mo madunggan, una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide.
2: DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Ising na.
2: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adla na begalang Lunes. Pizza 17 na begala sa buwan sa Agosto tuig 2025. Tangan sa kinitubukang porsa sa DYHP Aramin sa Bukami ang inyong mga tigbalita.
3: Kiriagin yung Radio Man Ken Galinea.
1: Ako sa aming Radio Man Arnold Bustamante. Ato tayo ka na sa Resay Santak na sa buntag mga tood ka ninyo sa mga rapas ng mga balita. Mayang buntag, Sugbo kami sa inyong Mindanao. Lainapod ganda may gana sa tungang pagpadaguman. Oy, well, welcome back kasamang Ken Galinea.
3: Ay, salamat kasamang Arnold.
1: Kamusta ang tulog kasi mara almost one month, no?
3: Og mauto, natapos na.
1: Natapos ang...
3: Og natapos na ang hayahay-hayahay. One sa tambali kasamang Arnold.
1: Dapat ni one month to siya. Uy, murag, kita ko siya mga picture rin to, murag...
3: Dali ara, oy, daan ka namang adlaw ko sa Marno.
1: Pwede yan, no?
3: Ibatan niya. Late pagali din itong 12 hours. Ay, hey, Lunes na po. Uy, Martin na po. Ay, trabaho na! Bale!
1: Kala orasa rin ito, murag hapon, no? Di ba?
3: Kung sa manta ron, hapon ron din ito. Hapon. Okay, para manta. Late, advanced tag 12 hours.
1: Ah, advanced tag 12 hours. Mm. So,
3: na, ang akong tulog, wapa kayo ni Tultul kasamang Arnold.
1: Ah, wapa?
3: Bangon ako ganin ng buntag. Ay, kalami pag iniloko-lok.
1: Mo ba? Ganin ng karong kadlaon.
3: Karong kadlaon na. Niya kay, di pa ko katog. Kaya nabali naman kasamang Arnold.
1: Nabali.
3: Ting tulog, mo may ting hikay.
1: Kasi tawagan na ka ng...
3: Different time zones.
1: Tawagan na ka ng...
3: Jet lag.
1: Jet lag.
3: Lain sa to. Kaya mag-ug-ug ba sa to. Inutugpan mo kasamang Arnold. Na-ug-ug imong ulo.
1: Pila ka oras ang travel gikan dito sa Canada?
3: Kuan siya dasa iyang layover dasa iyang di man straight di man direkta ka sa mga Arnold di agi pa may kung Taipei dayon dito na Toronto mga kuan sad mga 18 oras
1: di kan dito sa Canada
3: di kan dito di kan oras sad pa dong dire
1: sa Taipei Pila ka oras mo nag-layover?
3: Cebu to Taiwan, mga almost 3 hours.
1: 3 hours.
3: Onyak mo, ang layover kang dito? Mga 4 ka oras po.
1: 4 ka oras, ha?
3: Maka-prepare ka para sa taas-taas nga biyahe.
1: Mode na, di ay.
3: Kaya gabot ni mo, diretso na dito, kahit ito, lain-lain man, dito rontom ko ning lugpa, kuan ka ng 15 ka-oras.
1: Mo ba? Ang travel?
3: Ang travel, o.
1: Ikan land travel, land?
3: Hindi ko na siya, aeroplano.
1: Ah, aeroplano.
3: Aeroplano.
1: Si sila ton ron Toronto dai sila
3: Toronto dili Niagara kanang Niagara kuan pa na siya ha mga duha ka oras gikas Toronto.
1: Toronto
3: considering ang biyahe ka sa Bang Arnold ang imong speed ana 100 kilometers per hour pinakahinay kadim ka pwede maginahinay dito tinuod bang jud nang sa mga Arnold oi nga kanang businahan jud ka dito og mo below 100 km/h ka lang ka sa highway gawas ko naka sa mga community roads kaya tungkol sa kalapad silang daan.
1: Pwede. Wala ka silang national highway dito. Kailangan 100 kilometers above.
3: Iyakaubos. Para maglupad, oy.
1: Pero hindi mo na mailan kay sarado ang sakinan.
3: Hindi mo mailan kay close
1: man. Kato na yung netotag Mindanao. Wata kayo ba 130 na
3: netotag? Lagi. Inato, no? Inato, dagana. Ikatay mo din Rayban, paingon dito sa Davao at sa Jinsan. Ikan pa rin sa Cagayan. Pwede na to dito. Ano ba lang ganun, eh? Hindi ka ka-notice. Kahit tanang ka sa kinan, inanak.
1: Pareha, pareha. Hindi na ganun. Sabi na ko, muro sa sinta naman tayo. Uy, wala, sinto 20 naman tayo.
3: Pag safety ba po, lagpad sa nilandaan. Dari sa ito, dito po pwede.
1: Ay ka, kaya ito nakaglaing, kwan, laing yuta. Sa gawa, sa nasun.
3: Oo, lagi bitaw, nakasuroy.
1: Kaming GQ, ano, wag ganyan kabot mo, hol.
3: Wala kita, no? Natagaan sa oportunidad. Okay, gayon na, nga makaantulid to.
1: Ato ba lang mga bata, may makakuha na niya. Pwedeng, kwan, plano na nila, magawas man ko na sila.
3: Ay, mga batanon ka sa mga Arnold karon sa?
1: Ang ilang kuan, ang ilang gusto mo gawas sila
3: ilang goal, oh, magawas.
1: Ana.
3: Oh, manikay sikay ra pud ini hina ilang.
1: So welcome back kasamang Ken Galinea.
3: Ala wadwad sa tagbalik, batag sayo sa buntag.
1: Inyo ra sang madugog bagalan sa kasamang Ken Galinea. Buntag og unto. Inyo bati unyang unto.
3: Balik nandan.
1: Ala. Pagbuntag sa itong mga siringan ng mga dakbayan, nagpain sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarong, sa dakbayan, sa Bugo. Sa itong mga kasikmit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ibigay ang kabayan ng gala sa Western Eastern Visayas. Kanigurasan, nabingnaw, namati na sa itong tulungan ng unang radyo ng balita. Ay gusto masayad, may gala sa mga panghitabo. Sa itong palibot ng mga kasama. Hoy, ato sang unahon may gala tong answer to win promo. Hoy! Sa atong kabagutan na karang mga kasama, pinaka low pressure area. Ang gimonitor karon may gala sa pag-asa nga napay noon sa Philippine o sa gawa sa Philippine area o Philippine area of responsibility kon par. Pila may gala ka low pressure area. Ang gimonitor karang may gala sa pag-asa nga napay noon may gala sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kun par. Wala. Una inyong itubag, ha? O inyong panguta ang pangutana. Una ang tubag. I-comment mga gala sa atong Facebook page. Palihog lang. Una ang atong mechanics, ha? Kinahanglan nga naka-follow, naka-like may gala sa Diwa HP Aramis Cebu. Una, gishare may gala tong program. Unang radyo ng balita. Pari pakishare lang mga higala. Share lang. Aron nga doon ay puruhan na galang ang makadaog sa itong answer to win na promo. Okay, ha? Pertin sa iyo na may gala sa itong pangutana karamuntang. Charog, masipyat pa, masimyat pa. Itabag lang ito, check, may galas, kasamang Jens sa Mampong, sero ito, may galas, mga preso sa mga nagunang paralitons, merkado, publiko, kasamang Jesse, good morning, Jesse.
5: TYHP, tutok presyo sa merkado. Yes, mayong buntag kasamang Arnold Rog kasamang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga umpray diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw karon, muhatag nag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga utanong diri sa Carbon Public Market. Agbati, 60 ang kilo. Kamungday, 60 ang kilo. Saluyot, 80 ang kilo. Kamuti galay, 40 ang kilo. Kalabasa, 28 ang kilo. Patong, 50 ang kilo. Okra, 40 ang kilo. Beans, 80 ang kilo. Palia, 90 ngadto sa usagatos ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Talong, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Kalabasang puti, 40 ang kilo. Sikwa, 50 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Tapsoy, 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman. GC Sumampong DYHP Tatak Areman.
6: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula. Iapil na mga skin cells patok sa mga nadamage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
1: Nagasala mga samang Jesse Samampong, gika may gala sa Carbon Public Market, yun na bang? Bati may gala ang presyo sa mga utanon, ha? Gulay, o gaman pa, may gala inyong gikinanglan, may gala sa Carbon Public Market. Samtang sa Pikas Bahin, magandang ko mga balita, may gala inyong masairan, karong taon-taon sa itong pagpariguman sa unang radyo ng balita. Standby lang mo ha, alas sa 4.51 na. Kagahapon, may gala na ito'y patrol car, may gala sa Gindulman. Municipal Police Station, nagpanagiya may gala sa lungsod. Ang Nalimbuad Town, dito may gala sa lungsod sa Luay. Ang kining mga patrol car, panung may gala sa Tagbilaran. Kaya maghatod sila may gala sa ilahang ebidensya. Nga nasakmit na illegal ng drugas, ator sa ilahang bayba sa parison. Sus, ang driver mo nagduda kung ano mo na nakatog ng driver. Kaya matod pa may gala sa imisikasyon sa Luay Municipal Police Station. Nga samtang nagsubay sila sa nasunong karsada. Galit lang kuno ni Blur ang panan-aw sa driver. Wa na siya kaklaro may galas karsada. Motong nabangga sila may galas sa poste. Na tuyok-tuyok na murabitawag na turn turtle. Awa na ilhang kuan murag termino. Nahayang onya na kuan ba bitaw kada bitaw nga na tuyok-tuyok ang mao nga patrol car may gala gani kay ang sakay nini nga police wala man sa pero ang driver may gala mao nagrabihan gida may gala nga karon nga mga panahon na dito sa Tagbilaran at tambalanan tag okay ra tong mao nga driver civilian driver ni ang nag-drive may gala sa maong patrol car. Kagipanagiya may gala sa lungsod. At sa check, may gala sa kasamang Jane Galliardos Gawas sa Nening Orasa. Kasamang Jane, good morning, Jane.
7: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Welcome back sa ato kasamang Ken.
1: Balik na sa kasamang Ken. Ha?
7: Welcome back. Presto pa kay kasamang Arnold. So, karon kasamang Arnold, no? Kay balik na po sa trabaho o eskwela, kay adlaw Lunes kasamang Arnold. Bagong semana nga, pangatumbak muna po da, na manikay sikay, mag-i-hide pa ni kay sikay para makapadayon kasamang Arnold, no? Karon na bang mga panahula kasamang Arnold? Murago uso ka yun yung fun run kay dagag activity kasamang Arnold.
1: Narabatoy na siligsan, narabatoy na ligsan atong Sabado?
7: Kana ka sa mga Arnold at kung isang adlaw, murag ato isang adlaw ka sa mga Arnold, no? Nga murag natin na kuan na madasmagdan ba ito siya ka sa mga Arnold? Ang sakyanan?
1: Na, naligsan sa Osaka Honda Civic.
7: Natin na kuan na ito, pero wala kita nakaka-respondi ato ka sa mga Arnold dito sa may area dito asa na itabuan. Pero doon ay nakakuan na ito, no? Nga na ako, no? Matunta ka sa mga Arnold sa tinuod DDI. Nga doon ay usa ka dalaga nga nag-appeal sa fun run ka sa mga Arnold na nadasmagan ginitawag sa kyanan. Karoon na ka mga panahon na ka sa mga Arnold murag lain-lain ng mga activity nga mga umaabot. Usa ra ba gini ang fun run ka sa mga Arnold sa mga activity.
1: Correct.
7: Nga pag himuon sa nagkadaiyang mga grupo ka sa mga Arnold, mga estudyante, mga trabahante, baka nga ka sa mga Arnold. So, mo na naman, ang tingin sa kanunay kay usahay ra ba ka sa mga Arnold, ubay-ubay, gina sila. Ubay-ubay niya, kaya mo na, upang mag-fun run ka sa mga Arnold, naman sa equation sa Karpada. So, ang atuwala nga sa hinangyukod ko mga drivers, no, nga mag-makmon din ang Karpada ka sa mga Arnold. Lagi na din ana ka sa mga Arnold. Na doon na po'y laing mga kalimutan sa ano ang Karpada. Lagi na gigiging pantaran din taon sa mga Arnold. Subo kayo ka malandong mo na inana mo appeal ang activity pero usahay lagi kaning uban na ato ang mga drivers di ba kakabantay wa ba kato katulog sa mga Arnold ang katong driver
1: or atong, di ba kato hubog ay Sabandura ba?
7: Sana di ka sa mga Arnold di ba kato hubog di ba mapasang mo ba din wala kabantay di sa mga Arnold mo so hopefully na maayo na silang kanina sa mga Arnold.

0: tanan sa ato ang lugar. Kila naging kaadlaw ka sa mga inod mo. So, maayo pagkaayo na itong panahon kung makita nato sa itong video na wala tayo nakita ang pagpanag-om pagkakaroon ka sa mga inod dyan. Na yung mga bituon na mga atong nakita, Muradya. Walay pulga sa pag-uwan karong adlaw ka sa mga ano, pero di gyapon ta kumpiyansa ila binagid karon nga adlaw Lunes. So tingkaw at eskwela ting trabaho bali ka sa mga ano, ting balik sa mga artista gikan sa probinsya ka sa mga ano. So mao na kung asa man gid gani ta karong adlaw or mo padayon ka sa mga ano, magdala lang gyapon ta og panagang kung galing mo uwan o galit o baka ha, sobrang init ka sa mga nod. So at least, doon na tayo panagang sa atong ulo o baka sa atong lawas. Ingat man nga ito ang mga jeepney drivers kung karoon ka sa mga nod, no? Naginihingay na kung isulat pa ni kay Sikay. Karong mga orasa, dagat tayo nakita niya itong mga traditional ng mga jeepney, karong mga orasa ka sa mga nod. Numaragagikan ka jeepney sa dari sa ubos bakit may kolon ka sa mga nod o baka ha, sa may carbon. Kahit yung kumpra po doon sa ato mga ginikanan, sa ato mga tindera o tindero, kanang mga ligay, tugan ka sa mga ano, okay, wanted kayo ron, kanang halin, kayo ron sa ato ang mga estudyante, ang kanang mga pinutos na sudaan, na makasave po sila ka sa mga ano. Ingan mo lang ato ang mga habal-habal driver po no, nga na ni kay TK na karong mga orasa, kaya iahay na po o pangita ka sa mga ano, o mga pakumero, parang mga oras ko po. So, mga tagdugang pagtagad, mga pangitabo sa atong palibot ka sa mga Arnold, ingon na mga update po de, sa ato ang mga police reports, aron po makahatagtaog dugang balita o impormasyon sa mga pangitabo sa ato ang syudad ka sa mga Arnold. Lagi ka na lang din hit, Mang Dapit. Ako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYHP. Tapak, or
1: Daghang salamat sa mga Jane Gallardo, gikan megala sa gabas, pagkulagway megala sa tunga gabas gabahin. Bato megala ito nga Sabado di ay, katungkol sa ka 18 anyos megala nga tinunuan o kina nga babae, nga nadasmagan megala sa Osaka sakinan samta nagpandran, dinapita sa mga Tesda area, habig megala sa barangay Lahog sa sulad sa Sugbo. Okay, darabay ka na itong winner kanabutaga sa itong answer to win promo. Congratulations ni Ana Mahal Arellano. Sakto yung tubag. Duha. Duha yung tubag. Duha ka low pressure area. Ang gimonitor may gala sa pag-asa. Kanapa may gala sa Philippine Area of Responsibility si Ana Mahal Arellano. Ma'am Ana Mahal Arellano. Naka-follow siya may gala sa DYHP. Ugang attorney Rofil Fernandez Banyok. O niya naka-share po siya may gala sa programang Unang Radyo ng Balita. Kompleto. Ang iyang natuman may galang mechanics sa itong Unang Radyo ng Balita. Answer to win a promo. San may kanatotod may gala? Dugang pang pagkuntana. Dili mo mobiya diha sa inyohang pagkatanaw sa itong FB Live. Ay lang yung mobiya diha ha. Ito na patay mga pangutan na mga kasama. Karoon to doon. O niya ma'am, mahal. Mahal na mahinoon. Ma'am, Ana Mahal Arellano. Panihog lang ko chat sa Facebook page sa Riva HP Aramid Cebu. Alang na sa imuhang kompleto nga pangalan. O kininiang cellphone number. Para dito na mo isend ang among 200 nga paldo-paldo. Paldo-paldo nga 200. Ha? Ayaw kalimot, ma'am, ha? I-chat ang Facebook page sa Riva HP Aramid Cebu. Anong nga isend ni mo dito imuhang kumplito nga pangalan, imuhang cellphone number. Ayaw lang itong address kay... Jika sa mga ato. Send naman ato sa Jika sa ato ang daog. At ang mga kadaog sa Sabado, karon to sila may gala mapaldo-paldo. Okay, standby sa mga balita may gala. O manamang sa pipilag ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5:01 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonder Food Supplement.
4: That time check was brought to you by A

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ECS.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalansin. Bukit roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay,
3: pwede
2: na yahay.
3: Pwede na,
2: mamakas. Bilay mo
1: ito. Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
0: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
0: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Nanette Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
5: Original Koi Herbal Capsule.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
10: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Dua lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Set Living Testimonies.
12: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
13: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
12: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
13: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
5: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
12: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
14: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
12: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
14: Wala na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
5: Living Testimonies.
0: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka!
15: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
16: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
17: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
16: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
19: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
20: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
21: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
24: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
28: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdar ako kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni sus at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot Dapat kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nagtry ko, way ko naglost og hope sa God nga mo gamit ani. So naginom ko. So karon na lami na kaya akong paminaw nya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos ko an kanang doktor, natinga siya kay uy, ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay bawo nga akong ginom, naggamit ko, naginom ko og kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha, maayo gyud kayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance diha, makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani, lami gyud kayo. Tanan nato nga mga sakit mawa gyud. Life extension vitamin D3.
27: Life extension vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life extension vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa life extension vitamin D3. Paminaw na ko mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa life extension vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Subo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og life extension vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga motubo sa inyong lawas. Life extension vitamin D3 for longer life.
27: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Steer, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
27: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oras sa mga kasama na 5:14 na.
27: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Karang salita lina sa mga balita sa Balitang National. Mabot na sa 23 ka mga tao agad na kalas epekto sa habagat o sa mga bagyo nga Luis o Maymay. Kani base sa record sa Office of the Civil Defense, 73 ka mga namatay, 15 nini, ang gikan sa Benguet, gisundan sa Rizal ug Batangas, intag tulo ang gadakalas, samtang usa aga gikan sa Quezon Province, ang ginugdan sa ilang kabatayon, mao ang pagkaigo sa landslide, nalumos, naigo sa rockslide, natumbang ang mga punuan ug dunay nakurintihan, samtang base usab sa data sa OCD. Adunay 17 ka mga tao ang naangon tungod sa nasagol nga epekto sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Rizal ug Cavite. Ug dunay tulong na missing sa Batangas. Mabot og kapin sa 1.4 ka milyon ka mga pamilya ug kapin sa 4 ka milyong indibidwal ang kinatibok ang napektuhan sa daotang panahon.
6: Samtang sa mga balita, seryosong gikonsidera karon sa Senate Impeachment Court ang sugyot ngay mo na sa hapon ang trial batong ni Vice Presidente Sara Duterte batong ni Senate President Sherwin Gatchalian sa mga pamaagi ang Senado makapaygayon ng regular nga plenary session atul sa buntag o sa hapon matagarog bastaas nga panahon ng impeachment trial. Si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubire mo ni sugyot nga ibalhin ang plenary session sa buntag o sa alas 3 sa hapon sugda ng trial alas paghatag sa matistaas nga panahon. Pinagi ni ini ang prosecution o ang depensa ingon man ang mga senador makahigayon pagpresentar og sa katistigo sa matag adlaw ug mapaubos sa direct og cross examination ingon man interjection.
4: Samtang nagisaway sa embahada sa China dinhi sa Pilipinas si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kabahin sa iyang pagkasikop sa pipila ka mga trabahante na Chinese sa usa ka steel plant sa Taguluan ni Samis Oriental. Matos sa statement sa Chinese Embassy, wala'y basihanan ang pahayag ni Teodoro. Pugigaba nini ang kamaturan kung kanyang dumaan o nanggaligawa sa tahong nga muabot nga sa 69 ka mga Chinese workers ang nadagpan na to sa usa ka ronda sa Pilipinas. Sanjia Steel Corporation netong buwan sa Mayo. Pinag-isang operasyon sa Militar, Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation, sunugubang ahinsya sa gobyerno. Ginsistero sab ni Teodoro, kaya iligala mga kalihukan sa nadakpan ng mga langyaw sa wang planta. Di naglakip nini ang paggama o substandard nga puthaw o paglabay o polluted nga tubig ngadto sa sapa nga makadaot sa kalikupan.
6: Samtang sa lang balita, gikondinar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pag-atake sa litabo nga sa Interim Chief Minister sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nga si Abdul Rauf Sami Gambar makakuha ingon man kaubana ni ini. Si Marcos miluwat sa mapamahayag doon sa kamanduan, pagpatuman ng basugot ng seguridad sa rehiyon nga mapaygayon sa ilang labing unang parliamentary elections karong Setyembre 14. Subay ni ini si Palace Press Officer Claire Castro Libuti ang ganimando si Marcos alang sa mas law nga investigasyon sa insidente matumbok ang nagpaluyo ni ini. Duga ni Castro nga gipasalig sa presidente gato sa publiko nga ang insidente dili makapahuyang sa katuyuan sa gobyerno nga tabangan ang BARM nga makabot ang hapsay nga transition ngadto sa demokratikanhong paggobyerno sa rehiyon.
4: Alas sa 5:17 na. Duha ka low pressure area ang gibrito karon sa gawa sa Philippine Area Responsibility Compar. Sukad kagapong adlaw. Ang usa ka LPA nabutang kini sa kapin 2,000 kilometro sa east northeast nga pahin sa extreme northern Luzon. O gaminos ra ang posibilidad na mahimo kini usa ka tropical depression sa musulod nga 24 oras samtang laing LPA usab. Ang nabutang kapin sa usa ka 1,000 ka kilometro sa silingang pahin sa central Luzon. O gaduna kini medium nga tsansa nga mahimo usa ka tropical depression sa musulod 24 oras. Ang habagat mipaabot kamay mupauan sa Luzon o western section sa Kabisayan karong adlaw. Kini base sa weather bulletin sa PAGASA.
6: Katapos sa balita gikan sa kauluhan, gilagway ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya agapakya sa Department of Public Works and Highways kun DPWH sa pagatunog di kalidad ng infrastructure projects alang sa mga ahensya sa gobyerno. Mato ni Rimulya kini mo hinungdan gamas gipaboran ang mga public private partnerships nga mabutukod alang sa mga dagkong proyekto dinhi sa nasud. Ubos sa public private partnerships sa pribado nga mga kompanya, moay mugahin og pondo apan mo kolekta kini toll fee o susaba nga bayranan para pagbawi sa gasto sa ilang gitukod nga project. Gimong ehemplo ni Rimulya ang giingon nga napakyas nga 9 milyones ka pesos nga University of the Philippines Philippine General Hospital Cancer Center Project, ang bagong Bureau of Immigration Building o ang bagong headquarters sa National Bureau of Investigation kada NBI. Subay nini si DPWH Secretary Vince Dizon, misanong sa pahayag ni Rimulya o mitubok nga gikinahanglan ang reforma sa internal nga sistema sa ahensya para dili magpabilin nga option ng partnerships alas sa mga dagkong proyekto sa gobyerno.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Ito nga pabarigo bang giparenta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original Koy herbal capsule, suplemento nga gikan sa palya, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Kami mga tabi, kaligaligon sa lamas, kaligon sa atong immune system. Ano nga dito na lang ang masakit? Busa ikaw nga napaminaw karun. Mata sana ang pag-inom sa original Koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal nga mabatok sa tanan nga mga baritian sa masahin blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original Koy herbal capsule epektibo sa nimigal pagbatok sa bisan sa nga matang sa virus. Mupaligon sa atong immune system. Ano nga dito na lang may galang matakbuyan sa bisan sa nga matang sa sakit sa lawas. Gamitkan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o glutathione. Ang original Koy herbal capsule aprobado kini Miguel sa Food and Drug Administration. Mapalit kini sa mga butika, kag isuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koy herbal capsule. Mapalit kini Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Estado Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing Sormok, og sa Roosevelt Pharmacy sa Batolite. Mahimaw sa niyemang kailang mapalit ang original Koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Francesa, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Francesa, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
6: Tas Bombridge on si Burgoy Kabadunay Hypertension. Basang tasing mga sugar, agwasi may diabetes kanyo, rakabay baw. At tas nga level sa blood sugar. Magpagay ka ni Smart Aerial Walls, sumapalapot si mong dugo kung sa nakarason. Nga nung nagka-hypertension ka, mutaas sa imong dugo. A diabetic hypertension, brusot akris pagkabuta, pagdaon si mong kidney, ugdag ka pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad. Pagkaputol sa tilbisan, gani ang impotent sa mga laki. Busa nagpabuta, nga mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gika sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo po ang imong blood sugar, kontrolado sa mag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katog. Magkapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa mag-klinika, alternatibo, medicina, wellness center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinabing mo tagdis sa Madia, Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 416-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
4: May buntag mga kasama. Doon ako'y pangutana, dali na mabong mutuo sa sulti sa uban. Nakapangutana lang ko kay among pamilya. Ingon na Sam, doon ako'y tita nga dali rang mutuo sa mga mabasa online. Ang ingon, pare-pareho lang daw ang mga tambal. Ingon ako niya, tita kung pare-pareho lang ang mga tambal, ganong ang uban, di man epektibo. Ayaw dayon og tuo sa mga storya-storya lang. Ang tambal, dapat gina-check o ginapangutana kung safe ba kini, epektibo ba kini. Mang para nako kung aduna mo'y o doon ako'y tuuhan, kato na pamatunang dunay pag-atiman sa matag proseso. Nakaantun ako sa planta sa Unilabog, nakita nako ang research. Pagsusi o paghimo nila sa gatusang tambal o vitamin brands nila. Una-una ah, doon na sila kapin sa 160 ka mga dedicated quality assurance expert nga nagalantaw o nag-check lang sa quality. Dili lang isa o duha gatusang mata ang nagabantay. O same level of quality checks kung tambal o bitamina maong kami sa pamilya, Unilab na kanento pa. Busa mga kasama di pwedeng iingon nga pare-pareho lang ang quality. Pag-abot sa tambal o vitamins, dapat Unilab quality. Kung napangutanan ninyo unsa ba ang mga produkto sa Unilab, para makita ninyo ang kumpletong line-up sa Unilab products, bisita ha! Ang www.unilab.com.ph/products.
6: Samtang sa bigas gabahin gawas nga makaboost atong immune system ang life benefit ka makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3 mo kining pagpamenos sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Kay kini masakit kag cancer puwerte kana kagastoso. Apila nini ang breast cancer sa kababayen-an, prostate cancer sa kalalakin-an, colon cancer ug magmatang sa cancer ha nga dunay direct connection sa kakuwangan og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon sa medisina nga kadto mga cancer patients nga mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level niya sa ilang dugo. Mas mo improve ang panglawas o mo balik ang pag-function sa immune system samtang siya nakikbatok sa sakit nga cancer. Dili kinidali nga maluya o mutaas ang syansa nga makasurvive sa maong sakit. Sa mga dunay cancer gawa sa inyong medication, pag-inom mag 6 to 9 nga soft gels ha, matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 kanang human ka makakaon. Gawa sa mga cancer patients ha, kadtong nag-maintain ng mga medisina din na gumikan sa lain-lain sa mga sakit, diabetes, hypertension, o guban pang balatian, makatabang ang pag-inom ay nadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong ha, mahimong mainom og Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw alang sa pag-maintain og maayong panlawas. 11 pesos matag soft gel, affordable kaayo. Timani, siguraduha nga dunay marka nga LE ha, matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 nga imong mapalit diha sa mga butika. Kay mao kanay timailhan nga authentic ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3.
4: Hoy, lamig pangapi ka ng buntag. Basta kanabitaw nga ininga bangon na nimo mga higala. Lamig ay pangapi. Oy, unya, aron nga di ka mga higala ka na nga magluya. Arita sa kapi, may higala nga daghan kayo nga mga benepisyo nga itong nga magkuha. Kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidants o anti-inflammatory properties. Makatabang ni Miguel ipaubos ang kolesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties, makareduce ka ni Miguel sa blood pressure, huwag ka makatabang ka ni Miguel sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila, bayabas o gross heap. Dali basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Maparinig ka na sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Oras sa mga kasama na 5:26 na.
19: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
31: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
31: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
32: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
33: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
34: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
36: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
37: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
35: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
36: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
37: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
35: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
37: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
38: The original Koy Herbal Capsule.
39: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabang na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
38: The Original Koy Herbal Capsule.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
40: ACS.
41: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
42: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
43: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Tinta na gyud akong gibati.
42: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
38: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
2: Set Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko sa ospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
2: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
3: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatutan ni makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
6: Ako, Boriba ko, anak. Ang Kalind Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
6: Sigurado gina. Kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
6: Ako nga sa awan ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
3: Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
6: Paghikap niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
38: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS. Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
10: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya, sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
4: Life Extension, Vitamin D3.
11: Am I speaking with William Hill?
12: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
11: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
12: I have the D3 right here, Life Extension.
4: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
13: Oras sa mga kasama, alas 5:42 na.
14: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Oy, ang ato di ay pagunta na bigala sa itong answer to win na promo. O na ito, mapangunta na kagali na da. Nari bigala itong pangunta na. Pila mga higala ang nakalas atol sa pag-igo may gala sa Habagat na dito may gala sa Luzon area. Pila may gala ka mga tao ang nakalas sa epekto may gala sa Habagat o sa mga bagyong Luis o Maymay. Base sa record may gala sa Office of the Civil Defense dito sa Luzon. Natumagan na ninyo mga kasama ha. Kunya ang pani ang number di kabot og 24 nga di pod sobra pod megala sa 22. Listen kini megala pangutana ha. Oh. Ah, sila kamo kana matay megala sa Habagat og sa duha ka mga bagyo. Mao ta megala tong pangutana karong ga buntaga mga kasama.
14: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Mga kasama ka na itong kapapanaguman, nagdiparanta sa vitamin, vitamin D3, Life Extension Vitamin D3. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular sa adlaw-adlaw nga pagtumar na to sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kinimikan sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer elimination sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang pangmatang sa cancer nga dunay direct connection may gana sa vitamin D3 deficiency. Mutpasabot ana mga kasama, kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni sa mga faktor nga pagtaas sa risgo nga magkabaton sa cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, doon ay tulog ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mutrigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini ug mas taas nga survival rate sa mga cancer patient. Mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan pa mahigal ang ilang sakit na kanser. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa mga angiogenesis Nausa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Una sa mutubo ang cancer i black o mabanga niya o baka putlon sa vitamin D3 aron na way maagyan nga nutrients sa containing blood for cancer foods. Umutabang kanimi ka na mapugna ng papaspas kapagatap sa cancer cells sa lalang parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Ano mapugan may ganang paspas kapag paluya sa immune na function sa usa ka cancer patients? Base sa mga published medical papers, kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutas may ganang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang ihang tsansa o risgo na mamatay sa sakit ng cancer kung dunay risgo sa o dunay say igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage alang na itong mga cancer patients, 6 to 9 of gin daily. Ang ihang imnon may gala with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guman pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantidad na 11 pesos ang gabatang soft gel. Labing mahinong danon nga pahinomdom, dapat siguruduhon na tumay galing ang dunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo may gala sa mga butika. O baka, mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
15: Atong sugatan na itong kabuntagon, pero is paginom sa lamian ng healthy kayong kape. Kining Vitan D Plus, coffee mix, ang pinakaunang kape, nga dunay sa isagol, nga vitamin D3. Matag sa shay sa Vitan D Plus coffee mix, dunay kining 200 na ayo, nga vitamin D3, plus rich in mushroom extract, nga dunay mga powerful anti-tumor, nga anti-cancer properties. Kagitawag kining mga polysaccharides with phytoterpenes. Ang Vitan D Plus coffee mix, gidugangan pagiginog mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, o kining delika pagkadaos sa itong mga selula, gumikan usab sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna sa isbuntag, mga piganita, isugat na ito pag inom sa Life na Vita D Plus sa Coffee Mix. Nga doon ay sagol ng vitamin D3. Mabalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Pilosabdi na sa Life Extension Clinic.
16: RMN DYHP Police Plata Ronda Presinto.
15: Dahil suspect, pagwanunggap din sa may kamputaw, pwede ang ipangita karos kapulisan. Kasama mo sa balita, Ardiman Paul Lauro.
16: DYHP Tatak RMN Report.
13: Kasama Paul. Ato marikad ka rito at megalas kasama ang Paul Lauro samtang sa Bigas Bahin. Dugang detalye sa mga balita, Cebu City Transportation Office kung CCTO ang damo patuman pag-wave sa penalty sa mga traffic violators sa Manila at Talamban kung Bantal area. Kasama mo sa balita rin siyaman, ilibulon at
16: DYHP Tatak RMN Report.
17: Anda mo tuman ng Cebu City Transportation Office kung CCTO pag-wave sa penalty sa mga traffic violator sa Manila at Talamban kung Bantal area. Kaya ito sa unang adlaw papatuman sa discipline zone sa Maong Dapit. O sa karasyon ang ilusuri kumsyal Harold Kendrick Go at ito sa sesyon sa di-council o mga adlaw ng mag-uwag kang Mayor Nestor Archival alang sa Maong Katuyuan. Partikular na sa mga commuter nga na-issuehan ang citation ticket sa CCTO. Matun sa labaw sa CCTO nga sa Raquel Arce, nga way problema kaniya ang lakang ni Go kung siya makarabat kamanduan gikan sa mayor.
18: Pancho ko'y problema. Igo, rabiag yung kong mutuman sa ilahang mga mando. Usarag yung ko kabuutan ng sundao and I follow orders.
17: Si Raquel Arce, ang discipline zone sa Bantal area, gisugdan pagpatuman sa CCTO ni Atumiaging Agosto 5. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man. Eli Bolanos, DYH P. Tatak RMN.
16: Radyo mo nationwide.
15: At umalikan si Radyo Man Paul Lauro, labo din yung suspect pagpanunggap din sa kamputhaw na padayong ipagita karon sa kapulisan. Radyo Man Paul.
16: DYHP Tatak RMN Report.
19: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, launa 58 na ito po. Kinigap pagpanunggap din sa may barangay kamputhaw ni ato Lakbuyang Sugbo. Kinigitawag og sityo sukuro. Ang suspect niya at large pa hangtod karon, giilan nato nga si Rene Amador Reatata na nagpuyo sa Maong Dapit. Iyang gidunggab kining biktima nga si Rodilito Lausa, 47 anyos nga taga barangay Kugon Ramos ni atong Dakbayan Sugbo o kasamtangan sad niya nagpuyo sa nisgutan niya barangay. Iimbestigar pa sa kapulisan unsay away nga nahitabo sa Durwa. kasama mo sa Kapulisan Sugwa, kunyong Radyo Man o Lauro, DYHP Tatak RMN.
14: Radyo mo nationwide.
13: Samta Department of Agriculture kun DA ni Parigoro nga motabang sa ribuan ka mga mag-uuma nga napiktuhan sa dautang kahimtang sa panahon. Kasama mo sa balita na dyan, Raymart Pugoy.
14: DYHP Tatak RMN Report.
13: Kasama ni Mart.
20: Kini nga balita, tud ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gipaniguro sa Department of Agriculture kun DA nga muhatag sila dayon og tabang sa libuan ka mga mag-uuma nga naapektuhan tungod sa bagyong Luis ug Habagat. Matod ni spokesperson DA Assistant Secretary Arnel De Meza nga sa kasamtangan niabot na sa 21,000 ka mga mag-uuma ang apektado sa mga pag-uwan. Base sa initial nga datos as of niadtong Biyernes, moabot na sa 35.67 million ang insured damage sa agrikultura sa unom ka mga rehiyon nga gilangkuban sa Region 3 Central Luzon, Region 1 Ilocos Region, Region 4B Mimaropa, Calabar Zone, Region 2 o Cagayan Valley o Region 6 Western Visayas. Kasama mo sa Department of Agriculture, Radzuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
14: Ratcho mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
21: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
22: gianonso sa militar sa Iran, nga nitanya kini reward money, nga mo kandidat nga to sa $30,000 alang sa pagpatay o pagdakop og US soldiers, din mahimo pa kining dublihon kung usa ka babae ang makahimo ni ini. Ganayon ang Army Chief sa Iran, Amir Hatami, nga ang maong plano na kapadasig sa daghang Iranians. Nasuta ang awalay na itabong deployment sa U.S. Ground Forces ngayon sa Iran samtang nagbadayon ang kagubot sa Middle East region gawa sa itabong rescue mission ngayon buwan sa Abril alang sa usa ka American Airman nga napunta sa teritoryo sa Iran. Kanunay nang nanawagan si Hatami alang sa Estados Unidos nga mubiya sa Middle East o ni Baymangno nga wala na sila tuguti nga makasud pa sa Persian Gulf, the Gulf of Oman o sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan Radio Man Maris sa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
23: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Alam niyo para si Brian at 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad na 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: 5 minuto sa labanang at ang alas 6.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
24: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Kining mahong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nagpalayong hapon ang kagamhanan sa mga sugbo pagpalaom sa kasapaan sa syudad. Kini pinagi sa Department of Engineering and Public Works kundi IBW sa City Government. Kaya naroon masali ang paghubas tubig baha sa gayon ng ubudo kausapan kusog mga pag-uwan sa nakpayan. Matuli City Engineer June Nadine Sison, ngayon ilang kinutukan karon mao ang pagpalaom sa Kinalumsan River.
1: Ongoing ang dredging diha sa Kinalumsan. Kaya mao manay mudawat sa ilahang tubig. Kita diha sa tisa.
0: Si City Engineer John Nadine Sison na sayron niya gawas sa dredging ang DEPW ng palanusom sa desalting o declogging operation sa mga kanal ubang waterway sa syudad. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
3: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ipang natawan nga musaka ang bayronon sa kuryente sa nasod, gumikan sa pagtaas sa transmission charge nga makita na sa bill sa kuryente karumbuhan sa Agosto. Namahayag ang National Grid Corporation of the Philippines, ng NGCP, nga ang transmission rate alang sa buwan sa Hulyo nga i-appeal sa distribution utilities ug electric cooperatives karong buwana musaka kini og balik 22.22% ngadto sa kapin 1.75 matag kilowatt hour nga aumento gikan sa kapin piso 43 centavos matag kilowatt hour. Ang NGCP ni attribute sa maong aumento sa overall transmission charge tungod sa pagsaka sa ancillary services rates. Kasama mo sa negosyo ngayon gini yung Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
5: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald, mga nag-update sa listahan sa mga informal settlers nga namuyo sa dapit sa kasapaan sa Lakbayan, kasama mo sa balita, Radyo Man na Ilibunan.
3: TYHP, Tatak RMN Report.
0: Mangayon na update sa Cebu City Mayor Nestor Archival sa listahan sa mga informal settler nga namuyo dapin sa kasapaan sa Takbayan. Kini subay usab sa plano sa mayor pagpalayon sa clearing operation sa 3 meter easement niini. Partikular na sa mga sapang nga sugdan paghawan sa kalabay nga mga administrasyon. Ang pangayuan ug report ni Archival niini mao ang Prevention Restoration Order Vivification Enhancement Probe ug ang Division for the Welfare of the Urban Poor kundi WOP.
6: Mao ang report ang probe ng WOP na ko ana.

0: Ibaluit na ito na. At ito nang ipatuman.
1: Si Mayor Nestor Archival, ang barangay pasil ng Agian sa Guadalupe River, una na niawag sa kagamanan sa payan na tiwaso ng paghawan sa 3-meter easement diha sa Maong Sapa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide.
3: Ano na ka bang magluya? Posibleng kurang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins kay imong gikinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins may lang 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatomar ka rini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayag kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule inyo ning mapalit sa mga butika, diha sa inyong lugar, og ma-order kini niyo sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oy, dera may gala tong winner, kanamuntaga may gala, sakto yung tumago, 23. Sakto yung tumag, 23 may gala ang nakaras atol sa pag-igo may gala sa habagat o bagyo nga si Luis o Maymay may gala sa tibuok Pilipinas. Diabot o 23 taon ang nakaras. Ang nakasakto o tumag, nato na bunutan, mo si Regina Corcelius the second. Regina Corcelius the second. Ay. Mano siya? Ma'am Regina, ikaw ato pararin nga mananaw ka nabuntaga kay gawas nga sakto. Nabunutan ka sa itong representante dali sa dito. O niya, nakapalo sa ka sa diba HPRM in Cebu. O niya, kang Atty. Rafael Fernandez Banyo, kung nakashare po ka sa itong program, karong buntaga ang DYHP Unang Radyo Unang Balita. Alright! Congratulations, ma'am, ha? O niya, i-chat lang ang DYHP nga Facebook page. I-send ito yung mohang cellphone number para sa paldo-paldo nga Gika. Sometimes, sabi ka sa bayan, ano po yung laing paldo? Nasakpan, may galang naminang sa DYHP. Kanawat, may galang palipay ka sa DYHP. Aramin, Cebu, kasamang Julius Malini. Maing butang yos!
4: Good morning, kasamang ano? Good morning, kasamang kin! Good morning, Cebu!
3: Yehey!
4: Lata sa mga kasamang ano? Diyan, lata sa sakpan.
3: Ano, sakpan? Manol.
4: Kana. Okay, may buntag. Napakala na to. Mian.
3: Hi, Mian. Pila edad, ma'am, Mian? Pila edad mo, ma'am, Mian?
5: Pila edad?
4: 52.
3: 52, oy. Magawang rakan ako, kuan, 1/4. Pila nakabok yung anak, ma'am?
5: Pila ka buhok yung anak?
4: Tulo
3: na ka buhok. Si Mr. Pila yung edad?
5: Pila yung edad si Mr.
4: 51.
3: Ay, baguhang ka niya ako sa katuig.
4: Oh.
3: Masamay.
5: Buhang
3: naman yung anak. Nakoy pangutana. Masamay panginabuhi ninyo, ma'am?
4: Ay, naroon sa balay. Bantay sa po.
3: Si Mr. Masamay panginabuhi.
4: Musin dyan lang.
3: Ah, okay. Pero, kumbate na gihapon, ang inyong mga apo, nasa inyo ha, diha, nala sa inyo ha, nagpuyo?
4: Oo, nala, ihato naman din rin.
3: Ihato doon, diha. Ah, pinakabok inyong apo?
4: Usa.
3: Usa pa kabok?
4: Usa.
3: Ah,
5: okay. Pagkanan, pareay.
3: Ina, padugangi, para bibo.
5: Bibo. Mga lima, ulong,
4: pano po. Ay. Okay.
3: Permi ka maminog, di ba, HP, ma'am?
5: Permi
3: kami ng Joyce. Oh, matasin ako. Alas 5. Alas 5. Congratulations, DYHP yun.
4: Okay, kasamahan na. Kasi itong nasakpan. Namira sa DYHP unang radyo na magtapak na asyad. Palipay na bugas.
3: Oh! Yes! Yes! Yes! Yes! Back!
4: Ano ba? Sila sa mira. Okay, ate, kaya ka man na aming nasakpan. Namira sa DYHP. Okay, kasuntin mo.
6: Dangan salamat sa DYHP na number one.
4: Yeah!
3: Yeah!
4: Number. kadang namin na paabot na kamo na mo. Pasin kamo na sa sunod ang mga rehat sa mga pahalipay. Paminaw ang Diyos, buntag hangtod gabi. Kaupan ako din sa mga lilin na balis na ganas. George Sikuya, Sosyadol B sa 93.9 IFM Cebu. Kininyong kasamang Julius Balili, BYHP, Tata, Karemen.

0: Zayami, ma'am! Zayami, sir! Gibita ng barn na tao. Kira! Kira yung iyong sayaw! Kira! Perti, okay ha? Ang salamat kasama ang Julius Valerio, mga kamalay, sa Research Department. Congratulations sa itong winner ka na buntaga. At ito ka pa manigo, man, Mechanic Ferranta, sa naman itong ng Herbal Capsule sa kabisayan ng Mindanao. Ang original Koi Herbal Capsule. Kamu batok sa tanan ng mga balatian. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
1: Mati may hami, ikaw dunay, dagan kong sisi malawas, mati ka rise alarm, magpagawas ni mong buga, o doon ka may lisa, pagunto ni mong niyan, magkakinami ka insomnia, kanunay ka magsikit ang imong ulo, para kits ng kalawasan ng lutahan, di pagin hami sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problem, sigwa na pagkaluya sa imong lawas. Busa, kung tagad ka na mga toksin sa imong lawas, aron maingong maangko, nagmaayon na panlawas. Pagin na matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka-capsule.
0: Ay, wala man tayo oras, may kala sa itong kapamanagoman, sa itong tulumanununang radyo ng panita, ni Kadlaw Karamigal, ang Lunes, Pizza 17 na, sa buwan sa Agosto 2, 2025. Tangan sa kanilang mukhang power sa Cero HP, aramin sa mukha minyo mga tigbalita.
1: Kinain niyo, Radio Man, Ken Galidea.
0: Ako sa inyo, Radio Man, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangturuma, sa samang taknaw, sa samang sibyanan. At ang imigala sa kasama, Tony Rufin Fernandez Manyo, kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang tanan, day gang Jose, praise the Lord, hallelujah.
2: Sabakadari. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
4: Usa?
5: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
7: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi! Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pagid ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
8: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
7: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
9: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga kautan na, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Maayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Ora sa DYHP RMN Cebu la size 16.
6: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: This time check is brought to you by iBerry. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis bilis bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice.
7: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi uksukaranan na gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point! Tulumanon sa patas uglabas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point! Straight to the point! Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
5: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
5: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Kini lang yung boss ng lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañoc. Maoy padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karamay ka lang ang Lunes, pizza 17 na. Buwan sa Agosto tuiga 2026.
3: Straight to the point.
5: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban. Nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga makiksunan. Duha ka mga low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kun PAR. Ang gimonitor karon sa pag-asa.
3: Straight to the
5: lain
3: point.
5: Lain na sa niya mahigala nga low pressure area. Duha para bagay kabuok in taon mga sukit dig paminaw. Pulos kini na atungod sa Luzon area. Usan ini layo nga ang tsansa nga mahimong bagyo o samtang ang usa, medium ang tsansa nga mahimong bagyo sa musunod nga 24 oras.
3: Straight to the point.
5: At anong pagtagan rubutaga mga kahigalaan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: O mga higala nga kining kaso mga kahigalaan sa flood control scandal, gisungog yun tayo ni. Gisungog yun ang administrasyon ni BBM ani. Gisungog to mahigala mga senador nga miingon nga mo move on na ta sa flood control scandal.
3: straight to the point.
5: Saan pag-move on, saan pagkalimot, umingon nga kalimta na lang ang flood control scandal, ang Ginoo man, o ang kinaiyahan man, mao mahigalay mo pahimang, no? Ato lang ang gigataw-katawa, mga higala. Kanunay tang gipahimangnuan sa kinaiyahan kay malimtanon man. Kung nabisan pag-usawag ingon nga, move on, move on. Dili mahitabo nga makamove on kay sige mang uwanon, sige mang bahaon.
3: Straight to the point.
5: Atari pagtagad rubutaga sa atong pagmanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Samtang sa pikas gabahin mga sukit di paminaw na inahan o ganak na biktima sa pagpanigbas dito sa Bukirang Barangay sa ning atong dakbayan sa Subo.
3: Straight to the point.
5: Ang suspect na tanggong nakaroon sa police station.
3: Straight to the point.
5: O sa pagkahinungdan in taon mahigala nga no ni nga na ay pagpanigbas.
3: Straight to the point.
5: At sa tagagpagtagad rubutaga sa atong pagmanuban usab din ning atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the
5: sa
3: point.
5: Sa laing bahin, usa ka babae nga ni appeal og fun run na ligsan sa usa ka sakyanan nga nilihay sa gisundan ni ini nga laing sakyanan sa may Tesda flyover sa may barangay Lahog ning Dakbayan sa Subo.
3: Straight to the
5: ang
3: point.
5: Ang driver sa sakyanan gitanggong karon sa traffic enforcement unit sa kapulisan.
3: Straight to the point.
5: At sa nagpagtagad rubutaga sa atong pagwanuban ining atong tulumanon og inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Samtang ni ay usa ka lalaki nga nangawat og bag sud sa usa ka fast food chain sa may barangay Mabulo na dakpan hinuon.
3: Straight to the point.
5: Human ni balik kini sa lugar aron iuli ang gikawat nga bag. Human niya gipanguha ang mga sulod ni. Oo, siguro niya may gala kung iyang iuli di na sa dakpon. Iuli niya may gala niya ang sud iya mang gipanguha. At ang tagad pagtagad ron mahigala basi niya nundog siya mga kagalaan itong mga taga DPWH baday nga giuli ang kwarta. Giuli ang kwarta ron kunuhay nga di nakasuhan.
3: Straight to the point.
5: Ang uban mahigala giuli ang kwarta kay kunuhay gihimong state witness. Pero kumusta man sa bunuan nga untay lang himo ang state witness na dekin marugo may kwarta ang giuli. At ang ipatagad rubutagas tumanuban usab niya ng atong tulumanon ng inyong nga tulumanon.
3: Straight to the
5: samtang
3: point.
5: Samtang sa laing bahin may gila 130 milyon pesos nga bayranan sa lokal nga kagamanan sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa Prime Integrated Waste Solution gikabalakan nga himuon unyang kondisyon aron makabalik og labay ang syudad sa may Binaliw landfill.
3: Straight to the point.
5: At ang ipatagad rubutagas mahigala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Sa kauluhan, ang Senado ni konsiderar karon nga ibalhin sa hapon ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
3: Straight to the point.
5: Yamiro mahigala hapon eh. Gibalhin sa buntag. Nga karon na kanahuna sila nga ibalik na po sa hapon. Unsa gigha ni mga sukit tigpaminaw?
3: Straight to the point.
5: Unsa gitinood nga rason tungod ba sa traffic? Kay mamanto giingon ni Mig Subiri permiro mga kaigalaan nga gibalhin sa alas 10 ngadto sa alas 3. Ibalhin na kuno mga higala sa kinini ang alas 10 imidya kay ma-traffic kuno siya. Kariklamador ba ining Meg Subiri? Ha? Ang mga yanong trabahante alas 8 magani mo sod in town.
3: Straight to the point.
5: Panikamot ka para dili ka maigo sa traffic. Alas 8, 8 to 5 mga higala ang mga regular nga mga trabahante. Pero si Meg Subiri mahigala nga trabahante sa Senado. Gusto mga kagilaan ay 10:30 kay kuno o 10 o'clock sa'yo pa kaayo. Dili sa gustong malate kuno mga higala kay grabe ka traffic. May kay nakakita ka sa grabing traffic. Ngayon sa may inyong solusyon, anak.
3: Straight to the point.
5: Ato ni tagad pagtagad mga higala. So nabalhin sa gikan sa hapon, nabalhin sa buntag, galon ibalik sa hapon. Ha? O niya matod pa kuno nga para ma-unlimited daw ang oras. Kung hapon ang trial, ha? Ay, kakakog na mabuntagay na siya trial. Aron ko na mahimong unlimited ang oras kay kung buntag need sila nga mo end giyod sa oras para sa plenary session. Ah, yan unsa naman eh. Ato na sa gabi eh. Ah, sige, ato ning klaruhon may galaha. Kanay ba yun ang rason or ilang gibalhin-balhin kay muragwa na may nananao? Mura magwa na lamii ang mga tao, mura magwa na may ayo. Gilaay na ang mga tao, niya mura man oguan, si balhintanig oras. Atanig pagtagan rubuntaga sa banuban o sa banyaning atong tulumanon at inyong tulumanon.
3: Straight to the
5: samtang
3: point.
5: Samtang sa laing bahin, ombudsman isaway sa DPWH tungod sa kapakyas pag-deliver o dekalidad niya mga proyekto. Hinungdan nga mas daghan ang pabor sa mga public-private partnerships alang sa mga dagkong proyekto sa gobyerno.
3: Straight to the point.
5: Yan sa may buhaton ng higala ni Buying Remulia kunoy ana. Igo lang sa pagsaway-saway. Tiniuguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kaayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nila. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.
3: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
4: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
5: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
6: Lady's Choice Chicken Spread.
5: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
6: Patikim!
4: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6.
5: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
7: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
8: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
9: G22 here. Step into your Myra Era.
10: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galala sa 31 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
2: At sa nai, dawato may galang report sa kauban karon on board sa patrol, na grass fire sa may barangay Pahaks, dakban sa Lapu-Lapon, nakaangin o pipila ka mga sakinan. Ato ni check unsa mga higala ang report before ta may higala mo aray sa atong mga isgutanan rumutaga. Kay ato may higala ang padayon ng pag-isgot ning isgutanan labot sa impeachment o isgutanan labot sa eleksyon mga higala. Higit malikaya, no? Kay kini mga senator judges tinuray lang. Lahit ni sila sa mga regular judges nga fair gyud, unya tanawon gyud ang ebidensya, ha? O karigo ka may gala sa korte gyud nga tinuod, regular courts, mutanaw gyud sa ebidensya ang klaro ng mga huwes. Kini mga senator judges, of course, mutanaw gyapon sila sa ebidensya, pero mutanaw po sila sa katawhan asa mga higala ang mga tao gyud nga nakatutok o asa may pabor. Kaya kanang pagtanaw sa ebidensya, ang mga ordinary nga mga tao, anak, makakita man sa sila. Lahit man ni may gala, ikaw, senator judge. Unya, ang imong mata malang higala na tabunan ka, nabuta ka, gumikan sa partido. Ang mga normal nga mga tao, ordinaryo nga mga tao, nakakita man unsay tarong, unsay dili. Mao man ay problema ron. Ha? O doon na mahigalay, makadawa itong mga malita, dahil na makakakita ang tarong kay nasalipda na mas malita imong kwarta. Ang kinabag ang katawhan, makakita man, tarong ba ito yung decision o dili ba? Sumo ka na nga, kining mga senador judges, senator judges, mutanaw sa nisla unsa may pulos sa mga tao. Di ginamalik kayan, ato nisgutan o taon mahigala. Mas dili pa na ay report una sa Radyoman Paul Lauro. Yes, Paul?
0: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
13: Radyoman, Attorney Rufiel, ang grass fire nakadamay ni o mga sakinan diya sa kuani Attorney Rufiel. Gitubag ni sa itong kabumiruhan mga pasado alas 10 kagabi diya sa may likod sa Asian Learning Center sa may Pahak-Lapu-Lapu study. Ang report o lang nadawat sa itong kabumiruhan sa Lapu-Lapu, grass fire apan medyo pagdako sa kayo ni kaone sa mga sakyanan niya diya sa palibot sa kasagbutan niya nasunog inungdan niya nagdama ini isubay pa sa kabubiruhan niya nung kalit niya ni sila og kining maong lugar nga nakapagan o nakadamay o mga sakyanan. Wala nang gi-report nga doon ay naangol atol sa maong sunog. Kasama mo sa kapumiruan sa Lapu-Lapu, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo Boy Nationwide.
2: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Naghatos ng oras, may gilala, 6:24 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
2: Nawarita mahigala sa atong mga isgutanan karong butaga. Dili ta mga kagalaan magpalipat. Aray gita sa substance impeachment. Kay karon hasta naman ang mga kilid-kilid nga bahin. Gihimo naman mahigalang gipadako naman og maayo. Lakip na mahigala og unsay mga kakulian. Dunay mga abogado nga dunay mga kakulian. Maoni mauna. Naparan ako, dili kay ko mututok ni Hendapita kay malipat niya tayo mahigala sa substance ng impeachment. Ang itutukan mahigala si Attorney Ferrer, Attorney Kapunan, ana. Paran ako mahigala isi practicing lawyer sad. Nakasabot ko, tanan practicing lawyers nga naminaw na ko ron, kung imong tanawon to, evaluate ni mo to actually, parihat to sila. Mayo, pareha, parana ko, mayong abogado si Kapunan, mayasang abogado si Ferrer. Si Kapunan, medyo taas-taas na lang mileage, kay karaan na, sa Attorney Ferrer, may higala si PA lawyer, bata pa, pero kumbatisan. Kanto mga higalang mga side comments ni Kapunan, kung ato kung i-evaluate yung mayo, ibutang talang, wa silang duha, pareha to silang duha, way sayop, butang talang. Nga naman, katong kang Kapunan, iya magi-correct dayon pag-ingon niya nga, leading question, misleading question, iya magi-correct. Pero, sayo pa niyang permirong nalitok. So, kini po si Silen, kini po si Christine, ingon po siya, they are allowed. Refer mga higala sa unang word nga gibuhian ni Kapunan. Pero, kana gamay kayo na nga, gamay kayo mga higala taon nga butang na, para nako as a lawyer, nila nako na, bukikio na napita kay why abogado mga higalang practicing lawyer nga why si Piat Skurti oy. Usahay kana ganing misleading question or leading question pwede ganing tuyo-tuyoon pag pangutana part sa strategy sa abogado.
0: Straight to the point.
2: Bisa ka nang pag-object-object, bisa kasabot ka nga imong objection ma-overrule yun ka pero gituyo-tuyo lang imong object paghatag og kiyo sa imong witness. Kana mga na may mga techniques. Kanang misleading question dili pwede. Pero kung pangutana nimo nang misleading question nya di mabantayan, makalusot mahigala di maobjekan, di na pwede na labi nang nitubag mahigala ang witness. Og natog ang bugado speakers, nya wa maka-object. Nya nitubag pod ang witness. Unya wa pod mahigala ipa stricken off from the record. Kana kapanihan ng leading question. Leading question is not allowed during direct examination. Dili man allowed. But kapila man kahigayon nga ang counsel mangutana ana. Ang PICAS counsel pud pwede nga iyang objekan. Pwede pud nya kasabot siya nga objectionable na lang niya daginota. Pwede man. Kay usahay mahigala magsigi kag object pud korte usahay. Depende ha pero usahay og dili na kinahanglang material sige kag object ang judge po na mairitar. Ika practicing lawyer ka, tanan nga naminaw ako practicing lawyer, mutimplada masanta. Gawas nga, kasabot ka sa balaod, kasabot ka sa fax, gawas nga nagtuon ka niya, inikabot ni Muskurte, imo pong tunan ang judge. Uy! Mutimplada sa kamahigala sa huwis. Katong huwisa dito, medyo lahi ito siya. Gani pong pikas, lahi pong timplada. Gani pong pikas, pong timplahon. Munang, para na ko, di na lang ko mo daginot anang sa mga abogado ng aspek, ha? Huwag ako'y pangutanon, mayingon ko pariha ng mga abogado sa defense o sa prosecution pulos maayo. Kana may akong fair comment. Ha? Arita sa unod. Anong aray mantang palipat, mantanga? Arita sa unod. Unsa may unod sa hisgutanan, mga sukitig paminaw? Lain mga higalang mga punto mao, daghan na matag puntos nga na-discuss pero tungod sa kataas ba daghan kay tag mga isgutanan mga kagilaan di mahuman. Usa sa mga puntos mao nga nag-anam og katinaw karon. Nag-anam og kaklaro karon. Ha? Ang uban di naman makasunod, sige lang, di mo makasunod, no? Pero tagaan ta mong summary. Kato mga listeners atos DYHP o IFM, updated mo. Kay kitas DYHP, niyaman tayo news department nga nag-monitor yun. Nag-anam og katinaw karon nga kini mga higalang, mauro ba ni ang ilang original complaint, ha? Complaint, kini ni ang Article 1, Confidential Funds. Mao gini ang pinaka-original nila nga reason, nga no nga ilang impeach, nga no nga ilang gipasakag impeachment, si Vice President Sara Duterte. Busa, nag-expecta nga kining maong article, Article 1, ilagin ang ayuhon. So far, wala pa. Pero, magpaabot, abasin na kalit mahigalag pasabog ng ilang ibuhian ang prosecution. Basin pa lang di ay. Ah, di pa tama kakonclude sa pagkakaroon. But so far, kung ako'y mo evaluate, katong Article 4, wag ito'y hinungdan mga sukit di paminaw. Labo tatong grave threats mahigalag inciting to sedition nga tulo ka mga witnesses gikan sa NBI. Wala matandog ang akong pagtahod sa NBI, no? With due respect, mahigala sa National Bureau of Investigation. Institution, maguna. Pero kitato ang tulo ka mga witnesses nila taon, paminaw ko na suguan na gitaon punto sila. Kato mga higalang mga witnesses nga tulo, bida, si Matibag, kininiang si Lutok, sus. John Mark Kalilang, wagi mga hinungdan itong mga witnesses taon. So, primerong article to article 4, mahigala, bisag sa ni mag-evaluate. Ito, pulos way personal knowledge. Nalamot na mahigala si kininiang Matibag. May, sa tulo, katong tulo, si Matibag may nagdag pinakaldakong lawgaw. Na arita may gala sa Article 1, kinini ang confidential funds, upat ka witnesses na ilang na-present. Of course, katunduha ka mga taga-bangko, fair witnesses to sila, waay na pribahan niya makadaot sa dipinsa. Wa po baka build up ang prosecution. Ang duha ka mga taga-kuha na tinaw ron, nga kining duha ka mga taga-kuha na tugaan nila ron sa katawhan, nga kining ilang mga findings pulos ni mga preliminaries. Kining mao mga findings, pulos mga rekomendatory, dili pa final. Ha? So kanang notice of disallowance nga na diretso gani na mahigala ang notice of disallowance sa wala gani mo follow og procedure gyud nga klaro mahigala step by step. Ha, gidaldali na man gani na. Pero bisag ilang gidaldali na apagihapoy mga remedy within the kuwa mga sukid dig paminaw kisa man nag-ingon ang mga witnesses. Si kuwa auditor Roderick Wamil o si Silen Del Campo. Nga kining ila, recommendatory ra ning ila, napay mga remedies. Si VP Sara Mahigala, labot anang notice of disallowance.
0: Straight to the point.
2: Nya karon, kinahanglan man nimo ng tagaan sa tanan opportunity. Naaparon sa period of appeal. Sa to pa na makapangutana natin aron sa mga tao, nga naman, nga niabot man ta ining puntuha nga nag-impeachment na ta, nga recommendatory pa man dita, preliminaries pamanday na ng mga findings. Pag ingon mahigala nga dunay notice of disallowance, dili pa man na conclusion nga dunay failure to liquidate ang OVP, ang Office of the Vice President. Ako namong itagaag example mahigala. Wa pa gani moabot sa portion, napasla karon sa period of appeal. Wa pa moabot sa portion mahigala nga ingon ang kuwa nga final na dunay notice, final notice of disallowance. Wala pa. Unya, kinini ang wapa mo order ang kuha sa stage ba? Wapa mo abot sa stage nga, mingon ang kuha restitution, mando o restitution. Kay panalitan yun, dili yun pwede. Mingon kuha, dili yun pwede. Disallowed yun. So, ang kuha may gala mo mando nga iuli ang kwarta. Ipauli ang kwarta. Munin hitabo, may gala sa akong example sa atong Cebu City Hall, katong ilang calamity bonus nga ilang gihimo sa dihang naigo taglinog sa Cebu o naigo ta sa Bagyong Yolanda, nga ang mga City Hall employees under mahigalang Mayor Mike Rama at the time, gipang tagaan o 20 mil nga bonus. Naku, itong issue na to. Wa man mo sugot ang kuha. Naisyuhan sila itong EOM, naisyuhan sila notice of suspension, hantong naisyuhan sila notice of disallowance, ipabalik. ipabalik mahigal ang kwarta. Kaning kang VP Sarawak pamabutan ang appoint nga ipabalik ang kwarta. Napa sa period of appeal. Kinahanglan pa siyang mo explain. Kinahanglan pa ning paminaon ang ilang explikasyon. Nganong paminaon man? Part of due process.
0: Straight to the point.
2: Especially nga kining kuwa, ang ila mahigalang pag-audit is only limited mga kaigalaan sa compliance audit. Unsa may butpasabot? Unsa may butpasabot? Compliance audit lang dili sa fraud audit. Ah, lahi ng fraud audit ha, o gang compliance audit. At ang tiwas sa gisgo, tuman lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 6:44 na.
7: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
15: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
18: Mal, kita mo bang nakikita ko?
19: Oo nga, kita.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee. Naap pa 10% off para sa tanan.
2: Bagong user,
3: data-query,
2: sorado, data,
3: Shopee na.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
12: Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
13: So, nakatabang gyud sa imo ang Eyeberry, Tita?
14: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
16: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
18: Gigutom na.

0: nakakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk. Made even better versus previous formulation. So your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilabian.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may gala size 49 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Na atong balikan mahigala. Pag-ingon ko notice of disallowance o niya imong ipaukyab sa mga tao na ala, notice of disallowance, sige, disallow, sakuha ang budget confidential fund sa Office of the Vice President, ang mga ordinaryong tao may ula. O sa ang gisara day. Disallow man, pero dili pa man final. Wala pa mabot sa stage mahigala nga doon na mahigala ay notice of finality of decision sa komisyon. Kay kana mga higalang sa mga state auditors, recommendatory ra sila. Naapay mga remedies, ya kinahanglan man mahigala nga imong hatagan sa due process. Pa-explaino ni mo nga nganong naunsa man ang hitabo. Muna ka na bitong City Hall Indiken, gitagan sa notice of disallowance. 20 mil nga bonus. Explain sila nga naigo magud may sa kuan kana na ang linog niya naigo sa Yolanda na ang depende na sa kuwa mo yung kuwa nga okay satisfied mi ana explanation wa man na ibulsa nimo Mike Rama na magdas mga tao pero mo yung kuwa dili mi satisfied iuli gina kwarta dai iuli gina nila mo na nga nagunahon na to mga empleyado naghimo sila may galag kasabutan nga kung iuli datadatahan lang so kanang puntuha kanang restitution stage, wala pa maabot si VP Sara anang napita because naapa sila sa period of appeal. Wala pa'y finality. Muna na kung mangutana ang mga tao, nag-anam nagkatinaw karon nganong niabot man mo ining punto nga nag-impeachment na ta, nga wa pa man ay mahumana, na pa man ay nasa stage unta sa kuwa, na pa may mga remedies.
7: Straight to the point.
6: Unsaon man pag-ingon, ganun ay failure to liquidate, nga wala pa may final. Findings ang kuha, recommendatory pa man eh, sa mga state auditors. Mabitaw na, kinidili ni kuha na, ato ning analysis based mahigala sa testimony sa witness. Dara, kung ibalik gamay lang ako na para magkaingon mo, dili ni kang Rufiel Banyok, eh. Gika ni mga higala sa witness. Ang witness may nagsulti, ani, muna klaro-klaro ang pagka-istorya mga kaigalaan. Ha? Dili na ako, ang ako na analysis ra. Ang nagsulti ang witness nga doon na pa sa mga remedies, both si Attorney Roderick Wamel, ang kuwa auditor, o kini si Silen Del Campo. Sila ang duha, niingon, dili pa final to mga higala, o unya, doon na pa yung mga remedies. Nga o, atong ibalik lang gamay ha, para lang yun nga, just to emphasize nga, dili ni ako sa witness ni. Proceda, dong names. Ha, audio. Gamay lang, atas lang ko ng audio kanali. Sige, audio lang, audio. Kay aron nga maklaro mga higala sa mga tao nga wa ta magbutang-butang dire.
8: 112. For 22, first to third quarters po ng 23 yung
9: sinipid. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo?
8: Yun po yung 112.5 million.
9: Sa OVP po?
8: Sa OVP po is 375 plus 73.287 million po.
9: So magkano pong total lahat?
8: Mga... hindi ko naman. Mga 4 million. 400 plus. Opo.
9: Okay. So, yun ang inaantay po ninyo.
8: Yung sa OBP po. Opo.
9: So, hanggang ngayon inaantay po ninyo.
8: Opo, kasi may mga remedies pa po sila na...
9: Okay. Alright.
6: Pause. Kasi may mga remedies pa sila. Dili pa na final. May mga remedies pa. Kaya pag-ingon ko, paibutan ta 125 million. Pila man ang... kada na ang... i-disallow. Di man, waman gidisallow ang tibuok. So, pila may gidisallow, pila may giallow, pila gidisallow. Nya, tagaan ni mo o period of appeal, kay may explain man ang Office of the Vice President. Pareha ba sa Cebu City Hall, nasa notice of disallowance, ni appealar sila nga, gitagansag notice of disallowance kay nganong inyong gihatag at 20 mil pesos nga calamity bonus sa mga empleyado sa City Hall niya ng 2013 under mahigala the administration of Mayor Mike Rama. Pabayron sa askuwa. Napilar sila day. Nga, wala man ang ibulsang Mike ang kwarta. In fairness to Mike Rama, mahigala dili man kinini ang iyang kaso, dili man tumo ikaso niya. Doon sa kaso ni Putisim. Usap itong kaso niya. Ba't katong butanga day, wala siya makasuya ito day. Explain niya nga, di waman ako ng kwarta. Gihatag sa mga tao kay biktima mapo sa Slinog. Biktima mapo sa Yolanda. Pero mo lagi na nga, ah, kamukamu lang din ha. O di kinusugot ang kuha, ibalik tong kwarta, datadatahan sa empleyado.
7: Straight to the point.
6: Mo na yung mahitabo, mga sukintig paminaw. Ha? So, kinipon mga kagalaan ang Office of Vice President na pa sa period of appeal. Kaya mo final o decision na ang komisyon. Kinahanglan man mahigalang mo explicar ang Office of the Vice President. Buti pangutana ni Attorney Christine Ferrer. Kinsa man ay mo decide? Kinsa man mo decide ay nga kini confidential activity ni o kini dili. Kaya ang kuha mahigala kutob naman sa post audit. Ang kuha mga kagalan, ang ila mga compliance audit naman. Kinsa man mo decide? Muto sakto tong punto ni Lacson. Nga kanagong gasto sa gobyerno, mo na kinahanglan ng explicar, na pa may time to explain, ilagi ng gamiton, nga naman, tanaw ha, niya ilaing punto, may galang kinalang explain sa period of appeal, ang kanang documents evidencing success, usasad ni sa mga punto, nga naadiha may galagi lang tugian.
7: Straight to the point.
6: Okay, pangutana sa abogado. Nga naman, kanang documents evidencing success, kaya ang punto mahigala sa kuwa auditor nga, kung way madakpan, wala kuno'y success. Dili successful. Ang punto ni Attorney Christine, usama na niya, karang crime prevention day, dili na success. Kanang pag-report nga no untoward incident, dili na makonsider a success. So diyan na po mga higala mo na, ang kinahanglan nga, tagani mo time to explain. Kaya na po masalay time. Di pa man sa conclusion. Kaya ka naman, matong punto ni Lacson ba? Pananglitan, kanang imong gisugo ron nga mga intelligence, nga mga people mahigala under the intelligence community. Gisugo ni mo, nipalit og sigarilyo, nangapi dito mahigala, doon ay biyahe dito, unya, wagin makadakop, pero doon na gasto. Naglihok man ang intelligence community, dili na makonsider ni mo na, unsa man na, imo na nang i-disallow. Sa ito pa na alkansi, mahigala ang mugasto ka ang Office of Vice President, nakagasto inana. Unya pagkahuman, it is allow ni muna kaway na dakpan.
7: Straight to the point.
6: Naglihok man ang intelligence community. Muna'y dapita mahigala nga. Muingon ang kuwa nga wala kay wa may nadakpan. Muinsist mahigala ang OVP nga naglihok man ang ato mga agents. Ang crime prevention day, dili day pat-appeal. Kay pwede man, ako example ha, pwede man mga higala nga pag-anhi ni Pope Saint, Francis sa Pilipinas. Pag-anhi may galang Pope Francis sa Pilipinas, niadto sa Tacloban, security nightmare to sa atong armed forces, sa atong kapulisan o guban pa. Simbako, nahuma naman tong insidente ha. Simbako, doon ay mabutong bomba diha. Doon ay terorista na kalusot. Mabita tong grabe ang security. Simbako, doon ay terorista na kalusot. Doon ay nangamatay simbako niyang. Katong terorista na rakpan, mo'y gusto skuwa nga, inana, giyod niya doon ay madakpan. Muna nga doon ako na'y, muna ka na'y document evidencing success. Pero ilan na nga malinaon,

0: nagmalampuson to, why? Ano ang tuwad incident? Yan pangutana na wala dahil na dili-day success ng hitabua. What? Nga naglihok man ang intelligence community, ana, it doesn't mean nga why nadakpan, nga wa maglihok ang ato mga police, wa maglihok ang ato mga army, wa maglihok ang mga civilian personnel sa military o ang intelligence community. Grabing lihok, eh. Grabing lihok, mga civilian, mga agents ng lihok sila. Ang man dito na mo, nagkagasto ka doon, daghan man ito mga nag-civilian attire ng nga niipon dito sa mga tao. Nagkagasto man ka na, kayo mo gasto man ka mga, ang kaon na nila kay. Ang ila na yung mga pamiliti o guban pa dito. So nagkagasto ka niya, mingon nga, i-disallow na, kayo may nadakpan. So, kana mahiga lang document evidencing success, dapat na nga i-explicar sa OBP. Muna, naapay time to appeal. Napas lang karoon sa period of appeal, lilit pa mga higala final. Kahit mingon ng kuha, di na pwede. O appeal lang OBP, OBP nga, pwede na mauna yung tinuod nga nahitabo. Nga na pa may period of appeal, so imong ihatag. Muna na kung pangutan na ron, nagaanam o katinaw, nganong naabot na ta ni ining impeachment karon mahigala nga, dapat tua pa man unta di ini sa kuwa nga stage mga sukintig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Muna na kung question, naabot naman ta ani. Naabot na ta ani, kay dalion yun mga higala nga maabot. Kay race against the time ta. Kay kung langan-langano ni, og paabuto na to ang kuwa, kay di pa man din hinog sa kuwa. Kung imong paabuto ng kuha niya, dahil mag-eleksyon naman 2028. Makaingong mga tawa, na sa moto katinauron nga awa, gyod. Radix gyod nga, ang tuyoan niya mahigala, nga di makadagan si VP Sara sa 2028 eleksyon. Katanawa, ang mga mabuot nga mga naminaw na to karon. Klaro man na mga sugitig paminaw, na ang mga witnesses may nagsulti, nga naapa sa stage may galas kuwa, wa pato ka ng notice of disallowance. Mo na gipangutan ng chief minister, unsa man ka ng EOM? Audit observation memorandum na anabay failure to liquidate, wa pa. Unsa man ka ng notice of suspension, ang second step, na anabay failure to liquidate, wala pa. Unsa man ang notice of disallowance, ikatulong step, na anabay failure to liquidate, wa pa, because dili pa final. Ang final say, anak mahigala, naas commission. Until now, wala pa mga higalay final say ang komisyon. Nga nung naabot naman tayo ng mga puntuha karon.
1: Straight to the point.
0: So, muna may higala nga, so far, sa mga witnesses nga gipresentar sa prosecution so far, wapag yun mga higalay nakatabang sa pag-build up sa kaso sa prosecution. Pero wata kasabot, basta yung pagdunas ay dugang pasabog inigsasunod ng mga witnesses. Ilagay ng isiguro kay otherwise, kana mga senator judges, kanang pinangutanaan ni Lacson, kanang pinangutanaan nila ni JBR Sito, napanay chance mahigala nga tanaw lang murag alanganin yun. Lisod man kayo. Nga naman ang mga tao nagtanaw na ba yun?
1: Straight to the point.
0: Unsaon pagkuha og 16 votes kung dili ni mahigala nila mapin down sa evidence si VP Sara. Kinahanglan nga kumbinsido ang katauhan. Nga sadaan si VP Sara because kung dili kumbinsido ang mga tao, kanang mga senator judges managana po na kay dili lang si VP Sara mo under mga higala, under trial karon. Hasta ang mga senator judges, labi na. Walo ka mga senator judges ang re-electionist mga higala.
1: Straight to the point.
0: Wala timanan, walo ka mga senator judges ang re-electionist. Ay kung inang mag-iat sila decide na ron. Ha? Labi na mga higala. Kana o, kana JBRC to landaan. Si JBRC to ron, ang the good one mga higala, naas gawas. Kato si Jinggoy may tos prisuan, pero mas taas og score si Jinggoy na sod sa top 12. Si JV may gala tos ka 20. Ano na? Ha? By next year filing na, October of next year filing na sa Certificate of Candidacy. Filing na sa Certificate of Candidacy. Mapahamak ang mga senator judges kung dili ayuhon sa prosecution kinimong kaso. Dili yung gani may gala makapresent o pasabog ang prosecution. Kini mga senator judges, delikado na yung mahigala kining mga swing votes pa diha. O glabi na kining mga re-electionist. Mutimbang kining maayo, otherwise, ang nakataya ang ila mismong political career. Ha? Ilang political career. So far, wala pa'y napabutong bumba. Wala pa'y pasabog ang prosecution as of this time, mga sukintig paminaw. Pati pa

0: ta makahukom kay wa ta kasabot basin unya og umaabot ni mga adlaw do na sila mga pasabo gyud nga mga witnesses nga makaingon ta angay ra gyud ay nga konbiktuhon si BP Sara. Pero sa pagkakaron wa pa gyud kani akong evaluation na honest to goodness nga evaluation kay lisod bang kayo mahigalag honest to goodness nga evaluation hasta na mahigalang kwan di na ko maapil sa mga lawyers kaon sa gidaginot pa gyud ang mga lawyers mahigala bida. Para nako parihan ang mga lawyers. Di ko mo ingon nga si Kapunan, mabitan na yung mga nag-ingon ako, nga komentaryuhan si Kapunan, komentaryuhan si Fidel ko, di lang ko. Kanang mga lawyers nga na diha, pulos na maayong lawyers. Arita sa unod. Lisod bang kayong sige tagpanaway sa mga lawyers, ang di ama na mahigalas kilid-kilid, ang substance sa impeachment na itong atong tutukan. Ha? Insofar as the substance of the impeachment mahigala mo ay atong tutukan sa pagkaroon wa pa kaprobar ang prosecution. Muna'y prangka na akong istorya. But, sayo pa kayo ron because napa may duga mga witnesses basin pa unya og makapabuto sila bomba do na say mga pasabog sa umabot pa nga mga witnesses. Standby alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na kanon dayon. Alas 7:03 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Kaya minabuti na lamang nilang mabulok ang mga gulay. Umaapela naman ng tulong ang mga magsasaka dahil labis na naapektuhan ng walang humpay na ulan ang kanilang pangkabuhayan. Sinusuplayan ng benggit ang 70-80% ng demand o yung pangangailangan ng gulay sa Metro Manila at ilan pang bahagi ng Luzon.
3: Balita po tayo sa probinsya, convoy ng BARM Chief Minister sa Dato Odinsen Suwat, Maguindanao del Norte, tinambangan. Isama natin sa balita, Rajuman Ebs Abang ng RMN Cotabato.
4: Tinampangan ang convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Magakuha na naganap mag-alas 5 ng hapon sa bahagi ng Cotabato Jensen Road, Barangay Bito, Dato Odinsen Suwat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat, wala namang nasaktan sa mga sakay nito. Gayun din, naligtas na ang punong ministro ng Bangsamoro, ngunit nagkabutas-butas sa mga sasakyan makarang ratratin ng di patukoy na mga salarin. Hindi umano bababa sa 30 piraso ng di rin tukoy na uri ng armas na ginamit ng mga suspek. Nangyari ang insidente matapos dumalo si Magakuha at manumpa bilang bagong talagang party president at chairman ng Bangsamoro Federalist Party. Kaliwat kana naman ang pagkondena ng mga local government units, maging ang 6ID, PRO Bar, COMELEC at Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front dahil sa duwag na pag-atake na posibleng sisira sa umiiral na kapayapaan sa BRMM. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Rajuman Ebs Abang, Tatak Animen.
2: Sa kaugnay na balita, malalimang investigasyon sa pananambang kay BARM Chief Minister Makakuha, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin mula Malacanang, Rajuman Chanel Salaza.
5: Kinundin na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawang pananambang sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa Dato Odinsen Suwat, Maguindanao del Norte nitong Sabado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan ng Pangulo ang mga law enforcement agencies na paigtingin ang seguridad sa BARM at tukuyin ang mga nasa likod ng pag-atake. Hindi dapat anya makaapekto ang insidente sa maayos na transisyon tungo sa demokratikong pamamahala sa Bangsamoro. Nanawagan din ang Pangulo sa mga taga-BARM na manatiling kalmado at igalang ang buhay at karapatan ng bawat isa. Inaalam na rin ng pulisya kung may kaugnayan ang pananambang sa nakatakdang unang Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
3: Ang Philippine National Police, iniimbestigahan na rin yung nangyaring pag-ambush kay BARM Chief Minister Makakuha sa Maguindanao del Norte, si Rajuman Marjo Domingo.
6: Mahigpit na minomonitor ng Philippine National Police sa pakikipagtulungan sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ang nangyaring pag-ambush sa konvoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Danao o BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa Dato Odinsen Suwat, Maguindanao del Norte nitong August 15, Sabado. Ayon sa PNP, kinakalap nila ang lahat ng mga impormasyon kaugnay na nasabing insidente. Nagdag pa nila, ayaw nila munang magbigay ng spekulasyon sa naging motibo na nasabing insidente kagaya na kung ito ay may koneksyon sa eleksyon. Ayon naman sa AFP, mariin nilang kinukondena ang nasabing pananambang na ito. anila na natiling mga madyag ang kanilang pwersa at pinaiigin na rin nila ang kanilang mga security measures sa mga vulnerableng lugar at sa mapangunahing ruta sa nasabing riyon. Nanawagan naman ang PNP at AFP sa publiko na manatiling kalmado at mag-delay lamang sa maberipikadong impormasyon habang patuloy ang sinasagong investigasyon ukol dito. Kasama mo sa Cap Crame, Rajuman Marge Domingo, Tatak RMN, DZXL, FFV.
7: RMN Network News!
2: 707. Kapit mga motorista dahil may inaasahang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Maglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel. 2 hanggang 3 piso naman sa gasolina. 5 hanggang 6 na piso naman ang inaasahang dagdag sa kada litro ng kerosene. Dahil nasa ilalim pa rin ng State of National Energy Emergency ang bansa, ilalabas ng DOE ang eksaktong oil price adjustment ngayong araw. Ang nakambang big time oil price hike ay bunsod pa rin ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan.
3: Samantala, kinwestiyon po ng grupong Manibela ang pagpapatupad ng pamahalaan ng fuel discount para sa mga PUV. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, duda siyang napupunta talaga sa fuel subsidy ang pondo dahil base sa karanasan ng mga driver, kung hindi offline, madalas na cut-off na raw ang mga gasolinahan. Kaya sa halip na diskwento, muling mapila si Valbuena na pagbigyan na lamang ang hirit nilang pisong dagdag pamasahe.
8: Ang hinihingi nga po natin sa Department of Energy na paano ito nauubos yung pondo na inilalaan po dito at kung talaga bang nagagamit ito doon sa programa. Kasi itong mga gasolinahan, kung hindi offline, cut-off sila parati. Bawa ngayon, makakarga yung iba, bukas hindi na. Parang nilalaro kami, lalo po sa amin sa Manibela. Halos lahat po, hindi naman po nabibigyan po ng subsidy na sinasabi nila. Kaya po kami humihiling ng per increase na lang para diretso po ito sa kita ng mga driver.
3: Nanawagan din po ang grupo na palawakin ang saklaw ng 12 pesos per liter na fuel subsidy para maisama sa makikinabang dito yung mga driver ng tricycle, taxi, motorcycle, taxi at TNVS.
8: Sabi nga natin, paano naman yung iba na pumapasada kahit po yung mga school bus, mga riders na bumibiyahe, taxi, TNVS. Hindi po sila kasama rito. Sa Department of Energy po talaga yung panawagan natin na bantayan naman sana itong presyo ng sa mga gasolinahan, kung paano yung pag-increase at pag-rollback. Kasi natutulog po sila sa pansitan. Nasa gitna pa rin po tayo ng krisis. Isipin nyo po, alos 100 piso pa rin po ang presyo.
3: Si Manibela Chairperson Mar Valbuena sa interview ng DZXL News, RMN Manila.
7: RMN Network News!
2: Bumaba sa 14,000 pesos ang tinatawag na National Median Self-Rated Poverty Threshold nitong Hunyo. Para po sa mas madaling explanation, ito yung buwan ng kita na kinakailangan ng isang pamilyang Pilipino para hindi maituring ang sarili nila na mahirap. Pati po sa survey ng social weather stations na itala sa Mindanao, ang pinakamababang self-rated poverty threshold na 10,000 pesos. Sa Metro Manila, ang may pinakamataas na SRP threshold, 21,000 pesos. Ayon po sa SWS, may indikasyon na binababa ng mga mahihirap na pamilya ang kanilang pamantayan sa pamumuhay, kaya naghihigpit na lamang ng sinturon o sa madaling salita ay nagtitipid. Lumabas din sa kaprehong survey na bumaba sa 49% mula sa 52% ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing mahirap sila. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang 29 at sumagot po rito ang 1,200 adult Filipino respondents.
7: Network News.
3: 11 minuto na ho nakalipas, alas 7 ng umaga, umakyat na sa 23 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, pinakamaraming nasawi mula sa Benguet na umabot sa 15. 3 naman ang nasawi sa Rizal at Batangas, habang isa sa Quezon, kung saan karamihan sa sanhi ng pagkamatay ay landslide, pagkalunod, pagbagsak ng puno at electrocution o nakuryente. Nananatili naman sa 17 ang nasugatan habang 3 ang hinahanap. Nasa mahigit 4.9 million na ang apektado ng sama ng panahon sa iba't ibang rehiyon, habang mahigit 31,000 pa ang nanunuluyan sa mga evacuation center. Umabot din sa mahigit 1,800 na bahay ang nasira habang nasa halos 700 milyong piso ang tantsang pinsala sa agrikultura.
2: Sampo, patay sa Iloilo dahil sa leptospirosis. Kasama natin sa balita Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
9: Naitala na ng Iloilo Provincial Health Office ang 10 nasawi dahil sa leptospirosis sa lalawigan habang umabot na sa 84 ang kabuuang kaso ngayong taon. Ayon kay Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, ang mga kaso ay naitala mula Enero 4 hanggang Agosto 8. Pinakamalaking bilang na mga nasawi ay tig 2 sa Dingle at Dueñas habang tig 1 naman sa Dumangas, Oton, Barotac Nuevo, Zaraga, San Dionisio at Concepcion. Sa 84 na kaso, 32 ang agriculture-related, kabilang ang mga magsasakang nagtatrabaho o lumulusong sa mga lugar na maaaring kontaminado ang tubig. Karamihan sa mga tinamaan ng leptospirosis ay nasa edad 40 pataas. Nananawagan si Dr. Quinion sa mga magsasaka at iba pang lumulusong sa baha na agad kumonsulta para sa prophylaxis o preventive medication kung may exposure sa posibleng kontaminadong tubig. Para naman sa mga may sugat na lumusong sa baha, pinayuhan silang agad magtungo sa Rural Health Unit o RHU para sa pagsusuri at tamang paggamot. Ang leptospirosis ay maaaring makuha mula sa bakterya na nagmumula sa mga ihi ng daga at iba pang hayop na humahalo sa kontaminadong tubig at pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng sugat, mata, ilong o bibig. Paalala ng PHO, huwag baliwalain ang pagkalusong sa baha lalo na kung may sugat, agad magpakonsulta upang maagapan ang leptospirosis at maiwasan ang pagkamatay. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo Idol Ringold Arca Tatak RMN.
3: Ulat po ng panahon, mga kasama, binabantayan po ng DOST Pag-asa ang isang low pressure area na nasa layong 1,040 na kilometro silangan ng Northern Luzon. Ayon sa DOST Pag-asa, may katamtamang tsansa na magiging isang ganap na bagyo ang LPA. Samantala, habagat pa rin po ang magpapaulan sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ngayong araw na ito. Panakanak ang mga pag-ulan ang inaasahan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Habang maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Metro Manila, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Gitnang Luzon. Gayun din po sa Ilocos Norte, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, dyan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Antique. Bahagyang maulap naman, nakalangitan na may tsansa rin ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. RMN
2: Network News. Sa kaugnay na balita, walang pasok. Suspendido po ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Walang face-to-face klase sa lahat po ng antas, pampubliko man o pribado, sa Caloocan at Valenzuela sa Metro Manila. Gayun din sa mga bayan ng Balayan, Calaca, Calatagan, Lemery, Lian, Nasugbu at Tuwi sa Batangas, maging sa bayan po ng Candelaria sa Zambales. Wala rin klase mula preschool hanggang senior high sa lungsod ng Maynila at sa Pateros sa Metro Manila po yan. Gayun din sa buong lalawigan ng Abra, Baguio City, bayan ng Santa Rosa sa Nueva Ecija at Santa Cruz sa Zambales. Nagpatupad naman ng localized suspension o nakadepende ho sa mga lokal na pamahalaan ang suspension ng klase sa Cavite, Bulacan, Pampanga, Pangasinan, La Union at Benguet.
3: Kaugnay po ng problema na naman natin sa basura, tutol ang Eco Waste Coalition sa Waste to Energy Program na isinusulong ng Administrasyong Marcos Jr. bilang solusyon sa garbage crisis. Ayon kay Eco Waste Coalition National Coordinator Aileen Lucero, hindi malulutas ng programa ang problema sa basura dahil kailangan patuloy na magsunog ng basura para makagawa ng enerhiya. Maari lamang ani ito magdulot ng panganib sa kalusugan at kapaligiran dahil sa ilalabas sa toxic pollutants kapag nasunog o nagsunog ng basura.
10: Ito ay hindi magandang proposal, no? Ang basura ay nandiyan dyan, no? Masakit sa mata, no? Pero ito ay susunugin mo naman. So, ito naman ay mawawala nga yung basura, pero ito ay mapupunta sa ibang anyo. So, ano ito? Ito yung magiging toxic na malalanghap naman ng mga tao. So, direkta na kagad ito dun sa ating mga baga, no? Dapat ito mga ganito, pinag-iisipan ito ng gobyerno, no? Kasi quick fix to, eh. Mabilisan na solusyon na sunugin mo yung basura mo. No, na ito ay maraming mababiolate na batas natin.
3: Kaugnay po niyan, tinawag din ang grupo na Plastic Pollution Crisis at hindi lamang garbage problem ang malalang problema ng basura sa Metro Manila na iniwanan ng pagbaha dulot ng habagat. Iginiit po ng Eco-Waste Coalition, kailangan tutukan hindi lamang ang disiplina ng mga tao kundi pati ang maayos na koleksyon at disposal ng basura, pagbabawas ng single-use plastics at pagbibigay ng mga manufacturer ng mas maraming alternatibo sa mga mamimili.
10: Hindi lang yan yung simpleng garbage problem, eh, no? Yung garbage crisis. Ito ay talaga namang ano na, plastic pollution crisis. Kasi itong nakikita po natin doon sa mga nakitang mga larawan, no? Yung mga kuha, karamihan doon sa mga naglulutangan, niraragasay, puro mga plastic. Maraming plastic, kaya sabi niya, inano namin, na siya na yung plastic pollution na, no? At talaga naman may crisis. So nakita namin yung problema ay dalawang bagay. Isa yung maglala ng pollution ng plastic dito sa atin. At pangalawa, yung collection crisis. No? Yung problema sa collection. Isa sa nakikita namin na factor ay dapat mga privado ay meron ding magbabawas yung mga manufacturer.
3: Si Eco-Waste Coalition National Coordinator Aileen Lucero, sa panayang po yan, DZXL Armen, Manila.
11: RMN Police Report.
2: Diyan po sa Kiamba, Sarangani ay may patay na sanggol na natagpuan. Kasama natin sa Balita Radyo Man Brian Oñate ng RMN General Santos.
12: Patuloy ngayon ang imbisigasyon ng Kiamba Municipal Police Station matapos matagpuan ang siyam na buwang babaeng sanggol sa Maytual River sa may barangay Poblasyon, Kiamba, Sarangani Province. Ayon kay Police Major Emmanuel Lariosa, hepe ng Kiamba Municipal Police Station, na isang concerned citizen ang nagbigay sa kanilang impormasyon hinggil sa pangyayari at agad nilang pinuntahan ang nasabing lugar sa inisyal nilang imbisigasyon. Bago pa lang itinapon ang sanggol at posibleng buhay pa, ito nang itinapon base na rin sa sumuring doktor. Sa ngayon, tinitrace na ng kapulisan kung sino ang magulang ng nasabing sanggol dahil posibleng tagaroon lang din ang mga magulang nito. Imposible di umanong taga-ibang bayan ang nagtapon nito dahil maraming kabahayan ang nasabing lugar at makikita kaagad kung sino ang dayo sa kanilang lugar. Agad naman na inilibing ang nasabing sanggol habang umuusad na ang imbestigasyon. Kasama mo sa DXMD RMN General Santos at Radyoman Brian Onya, Tetatak RMN.
2: Abangan sa aming pagbabalik, mabagal na pagresponde ng 911. Ikinasawi ng isang lalaki sa Tagig.
3: Mga dating Special Disbursement Officer na DepEd at OVP na asahang sasalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo.
2: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
11: RMN Network News.
13: Buntag Pilipinas sa Idupos.
2: Ilimong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
13: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
11: RMN Network News.
2: Yun pong dalawang araw na RMN and Councilor Malabor Fishing Competition dyan po sa Iloilo River ay naging matagumpay. Yung mga aktibidad po ay dinaluhan ng mga angler, mga namimingwit mula po sa iba't ibang mga bahagi ng Visayas. Kasama natin, Power of Hyper Local, Radyoman Rezi Bordon ng RMN Iloilo.
16: Naging matagumpay ang dalawang araw na Armen and Councilor Malabor fishing competition sa Molly Deli and Restaurant sa Barangay Rizal, Lapus, dito sa Iloilo City noong Agosto 15 at 16. Ito'y bahagi lamang ng 89th Iloilo City Charter Day Celebration at 74th Founding Anniversary ng Radio Mindanao Networks. Sa Kids Category, 50 sumali, samantalang sa Open Category naman, 250 ang lumahok na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region. Hanggang 5,000 pesos ang natanggap ng nanalo, maliban pa sa libreng pagkain at 5 kilong bigas sa raffle draw. Layunin ng kompetisyon na bigyan ang mga Ilonggo ng pagkakataong mangisda sa malinis at masaganang Iloilo River ngayon at sa hinaharap. Kasunod dito, bumuwas ang pagpupugay sa Armen and Councilor Malabor Fishing Competition dahil sa pagpromote ito ng environmental awareness, matibay na family bonding at pagkakaibigan. Kasama mo sa DYRI Armen Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon, Tatak Armen.
11: RMN Network News, RMN Police Report.
3: Police report naman tayo sa probinsya, may mag-ama napatay sa salpukan ng motorsiklo at isang pickup type na multicab. Yan po sa Bukidnon. Makibalita tayo mula kay Rajuman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
17: Patay ang driver at anak na lalaki na angkas ng minamanihong motorsiklo habang sugatan naman ang isa pang angkas nito matapos silang salpukin ng isang pickup type na multicab, partikular sa Mibando, Barangay Poblasyon sa bayan ng Quezon dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktimang driver ay kinilalang si Alice Jules, 42 taong gulang, at ang lalaking anak nito nasakay ng isang motorsiklo. Ayon sa report, pauwi na sa kanilang tahanan ng mga biktima sakay ng naturang motorsiklo. Nang pagdating sa lugar, biglang pumasok sa kanilang linya ang kasalubong na Suzuki pickup type na multicab. Rason ng salpukan, dahil dito nagtamo ng matinding injury sa katawan ang driver ng motorsiklo at ang lalaking anak na angkas nito, at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital, bagamat binawian na ng buhay ang amang driver, habang namatay naman ang anak na lalaki habang ginagamot. Sugatan naman ang isa pang anak nitong babae na sakay din ng motorsiklo at patuloy na sinusuri ng mga doktor. Nagtamo naman ang minor injury sa katawan ang driver ng naturang multicab na sinasabing posibleng impluensyado sa alak nang mangyari ang aksidente. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Rajuman Mart, Micaballo, Tata, RMN.
11: RMN Network News.
2: Iniimbestigahan na ng DILG ang umano'y mabagal na pagresponde ng emergency 911 sa Taguig City. Kasunod ito ng viral post na isang lalaking humihingi ng tulong para sa kanyang 71 anyos na ama na nangangailangan ng emergency assistance. Sa post, sinabi ng anak nito na halos 10 minuto bago nasagot ang kanyang tawag sa 911 at umabot din ng ilang minuto bago dumating ang ambulansya. Dahil sa kawalan ng mga kagamitan ng responding ambulansya, ay namatay rin ang kanyang ama. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, natanggap ang tawag bandang 12:15 ng tanghali na ipasa sa Taguig Command Center makalipas ang ilang minuto. Pero walang naging kumpirmasyon makalipas ang ilang oras kung na-dispatch ba o nakarating ba ang ambulansya. Tinitignan ng DILG ang posibleng problema sa shift, handover at endorsement ng kaso. Samantala, sa panibagong post ay humingi naman ng paumanhin ang pamilya ng biktima sa umano'y inappropriate words na nauna nitong binitawan laban sa 911, at sinabing hindi na muna sila magbibigay ng karagdagan pang pahayag.
3: Inaabangan na po ang mga nakahilerang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo, kung saan inaasahang sasalang ang mga Special Disbursement Officer ng Department of Education at Office of the Vice President na sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Bagamat itinuturing na hostile witness ng prosekusyon, inaasahang bibigyang linaw ni Acosta at Fajarda kung paanong ginastos ang confidential fund ng DepEd at OVP. Bukod dito, haharap din sa witness stand si Marivic Pareha ng House Legislative Information Resources Department. Pagtitibay ng tatlo ang akusasyon ng prosekusyon sa Article 1 o yung maling paggastos sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds ni Duterte bilang bise at kalihim ng edukasyon. Samantala, posible ring bigyan ng pagkakataon na magsalita si Private Prosecutor Amando Ligutan kaugnay naman sa kanyang social media post na sinita ni Defense Lead Counsel Sheila Sison.
2: Kasado na ngayong araw ang pagtalakay ng kamera sa panukalang mahigit 7 titr... Kasado na ngayong araw ang pagtalakay ng kamara sa panukalang mahigit 7 trilyong pisong pambansang pondo. Yan, mahigit 7 trilyon pesos.
18: 7.2.
2: Para po sa susunod na taon, unang sasalang sa House Committee on Appropriations ang Development Budget Coordination Committee o ang Economic Managers ng Administrasyong Marcos. Matapos nito ay bubusisiin naman ang bawat ahensya at tanggapan ng gobyerno batay sa nakalaang pondo. Balak tapusin ang kamarang deliberasyon sa September 8, habang target namang maipasa ang 2027 General Appropriations Bill sa ikatlo at huling pagbasa sa October 9, 7.2 trillion pesos ang isinumite ng DBM na nakapaloob sa National Expenditure Program para sa 2027 at ito'y tinawag ng Malacañang na People-Centered Budget.
18: Alas 7.27 na po ang ating oras, 7.27. Binatikos naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla yung kabiguan ng Department of Public Works and Highway na magpatayo ng dekalidad na gusali para sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa programa ni Remulla, pinuno nito ang kapalpakan di umano ng DPAA sa Cancer Center Project ng University of the Philippines Philippine General Hospital na may halagang siyam na bilyong piso. Sinita rin ng Ombudsman ang makupad na pagpapatayo ng bagong gusali para naman sa Bureau of Immigration na mahigit 8 bilyong piso naman ang pondo. Kaya hindi na mapigil ang himuki ni Remulla si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na bumili na lamang ng lumang gusali kaysa magpatayo raw ng bagong building para sa NBI. Sa huli, ipinunto ng opisyal na mas mainam na idaan na lamang sa Public-Private Partnership Program o PPP ang pagtatayo ng infrastructure projects dahil wala raw aasahan sa DPWH. Sinangayuna naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ng mga sentimiento na Remulla at iginit na kailangan sumailalim sa mabusising reforma sa sistema at kultura sa loob ng ahensya.
11: RMN Network News.
2: Mga senador dapat magpaliwanag sa 24 billion peso leadership fund. Kasama natin sa balita, Radyo Man Uno Grace Mariano.
19: Hinikayat ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. ang mga senador na ipaliwanag ang 24 billion pesos na leadership fund na inilaan sa kanila sa ilalim ng 2025 national budget. Ayon kay Abante, dapat ipaliwanag ng mga senador kung paano nabuo ang nabanggit na alokasyon, sino ang tumanggap at nakinabang dito at saan o paano ito ginugol. Para kay Abante, kailangang tingnang maigi kung anong ibig sabihin ng leadership fund, ano ang layunin nito at aling ahensya siya ang nagpatupad. Nais ding mabatid ni Abante kung may limitasyon o buong kontrol ang mga senador sa nabanggit na pondo. Nabunyag ang 24 billion pesos na leadership fund ng mga senador. Makaraang banggitin ito sa Sandigan Bayan Hearing ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na anya'y nakapaloob sa 2025 budget ng ahensya. Bilang dating Vice Chairman ng House Committee on Appropriations ay binigyan din ni Abante na wala silang leadership fund. Kasama mo sa DC CXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
18: Mga naudlot na matitinong flood control project, dapat nang ituloy ang pagpapagawa ayon sa isang senador. Kasama natin sa balita si Radyo Man Conde Batak.
20: Kung si Finance Committee Chairman JVR Sito ang tatanungin, dapat na payagan na ang pagpapatuloy sa pagpapagawa ng flood control projects sa 2027. Ayon kay Hersito na zero ang pondo ng flood control projects noong nakaraang taon matapos na mabulgar ang napakalaking scam sa proyekto. Gayunman, para sa senador, dapat na payagan ang pagpapatuloy sa paggawa ng mga flood control projects na nasimulan na. Paliwanag ni Ehercito, useless o hindi mapapakinabangan ang mga hindi natapos na flood control projects. Punto pa naman babatas, may mga matitino namang flood control projects pero nabinbin at hindi na rin natapos dahil nadamay sa mga ghost projects.
21: We are for accountability but development has to continue, our economy has to continue, infrastructure has to continue. Doon po sa ang sabi ko sa DPWH, doon po sa mga flood control projects na nakabinbin, yung mga may gaps, yung mga may puwang, yun dapat ituloy para masyara. Kasi tubig yan, maghahanap ng lulusutan yan. Useless, magbabaha rin. So para yung mga may gaps, ituloy tapusin. No? So walang bago, no new flood control projects. We just continue yung mga, ano na, mga uncompleted flood control projects.
20: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
0: RMN Network News!
2: Pariing kinundinan ng August 21 Movement o ATOM ang pagtanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ill-gotten wealth ng kanilang pamilya. Ikinatwiran kasi ng Pangulo ang pagkapanalo nila sa mga civil case at patunay ito na lehitimo ang kanilang yaman at hindi galing sa nakaw. Ipinunto ng ATOM ang pag-convict kay dating First Lady Imelda Marcos ng Sandigan Bayan noong 2018. Sinentensya ng dating unang ginang ng 6-11 taon dahil sa paglabag sa anti-graft law. Sinasabing naglagak ng $200 million si Ginang Marcos sa mga Swiss Foundation noong dekada 70 nang ito ay manilbihan bilang gobernador ng Metro Manila. Pinatikos din ng grupo ang takbo ng investigasyon ng Marcos Administration sa Flood Control Project dahil wala pa rin nakukulong na big fish o malalaking personalidad.
0: RMN Network News.
18: Balita po tayo sa Ibayong Dagat, sumampa na sa mahigit 50 ang natawi matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa East Nusa Tenggara. Ito po sa Indonesia. Ayon sa mga otoridad ay nasa 36 mamalubhang nasugatan habang 77 ang nagtamo ng minor injuries. Nagpapatuloy ang search and rescue operation dahil hindi pa matukoy ang bilang ng mga nawawala na posibleng natabunan ng mga gubuhong gusali. Umabot na sa mahigit 5,000 residente ang lumikas dahil sa pagguhon ng lupa at pagkasira ng mga kalsada. Umabot na po sa 341 na aftershocks ang naitala matapos ang pangunahing pagyanig na itinuturing ngayon na pinakamapaminsalang lindol sa Indonesia mula noong 2022.
2: Handa na ang Pinay tennis star na si Alex Ayala na harapin ang world number 10 na si Amanda Anisimova ng Cincinnati o sa Cincinnati Open ngayong araw. Nakapasok po si Ayala sa round of 32 ng torneo makarang talunin si Elena Gabriela Ruse ng Romania sa second round. Dinomina ni Ayala ang laban kay Ruse na hindi halos makasabay sa galaw ng Pinay para may tala po ang tagumpay sa score na 6-1 at 3-0. Ilang beses din na nag-medical timeout si Ruse bago tuluyang nagretiro dahil sa kanyang foot injury. Samantala, ito ang unang pagkakataon na makakaharap ni Ayala si Anisimova na nasa top 10 ng WTA ranking. Pahayag din si Anisimova na excited na siya sa laban sa Pinay tennis star na paborito ngayon ng mga tennis fan at pangunahing atraksyon sa torneo.
18: Nasaan ka na, Myra Aya Girl? So ito po muna ating entertainment news. Dahil po sa nag-uumapaw na suporta ng publiko ay nagdagdag pa ng isang araw sa Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid para sa kanyang finale concert. Nakaschedule yan sa October 19, 8 p.m. sa SM Mall of Asia Arena. Ang ticket price, okay, Sander, naglalaro sa 1,200 pesos.
2: Hamura lang!
18: Hanggang 15,850 pesos.
2: Ay, mahal pala.
18: Ito yung nasa unahang-unahan. Kung saan magkakaroon po ang fans na maka-meet and greet ang singer kapag in-avail ay ang Platinum One. Magsisimula ang ticket selling sa August 30. Una nang inanunsyo ni Regine na sold out agad ang first day ng kanyang finale concert sa October 17. Abang ubus na rin daw po ang slot para sa libreng day 2 ng concert sa October 18.
1: Isang maulan na umaga. And wishing Rajaman Ricky, ang profesor ng bayan.
18: Wow!
1: Very, very happy birthday today. Wishing you long life, good health, prosperity, love from your family. And of course, continue to ask God for the grace for you to continue to serve and educate all our listeners in DZXL News 558 and Army Networks nationwide. Enjoy your day, Ricky, and kain tayo soon, okay?
2: Ay, sama naman ako.
18: Gusto ko yung kain na yun. Sabihin ko na
22: happy birthday, Prof. Maraming salamat sa iyong husay, dedikasyon, at pagpapaliwanag sa mga balita at usapin. Naway patuloy kang biyayaan ng magandang kalusugan, tagumpay, at mas marami pang taon ng paglilingkod. Prof. Ricky, muli, happy birthday.
23: Yeah.
2: Narinig po ninyo ang ating EVP and COO si Sir Rico Canoy at syempre po ang station manager ng DZXL News si Sir Rod Marcelino.
4: Salamat po mga boss.
2: Ma'am Inel, good morning po and maraming salamat. At ngayon po, we interrupt this broadcast.
4: Talaga naman, oh. Salamat po. Wow. Ito na ang cake natin.
2: Happy birthday. Birthday po ni Ricky.
4: Sige, kantahan mo po yung Sander.
2: Happy birthday.
4: Salamat po sa at DZXL family. Boss Rico, thank you po, thank you. At mabuhay ang DZXL.
2: Ayun, happy birthday mula sa lahat ng mga the men and women of RMN, ng IFM at DWWW. Happy birthday, Prof. Ricky. Baka matapon yung cake mo.
4: Hey, ipinigs na tuloy ang pinigs. Salamat po. Thank you.
5: Ano lang yung styrofoam?
2: Styrofoam lang daw.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
23: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Sa itong mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Chival mo patutok sa Lapa Loma Subdivision sa syudad nga kanunay magbaha kung dunay mga pag-uwan din sa Dakbayan. Samtang a patrol car sa Gidulman Police Station sa Bohol na disgrasya sa National Highway sa Luay nga padungon ta kinig magduso sa mga ebidensya sa anti-illegal drug operation sa kapulisan. Kini ang headlines sa atong mga balita.
23: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bacteria nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
28: Unilab quality yan.
27: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: San Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pagigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton maong dapat kugi lang ingon ani tang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsang sakit sama na lang sa hasol nga ubo kanang non-stop nga dry nga ubo o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tusiran 40 dayon. Mutabang sa pagpahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo aron padayon ang programa o serbisyo. Speed of relief may vary. Kay sa Tusiran 40, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta Tusiran 40, kampantiko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tusiran 40 na yun. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
3: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget!

0: Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita, ari ulit ta sa atong DYHP Answer to Win promo, ha? Muhatag na sa tawag lain karon nga question para sa inyong kaigayunan nga magkarawat og 200 pesos nga GCash. Kaya inyong matubag og sakto ang atong simple kaya nga pagutana nga kuhara nato diya sa atong mga balita. O niya, maka-follow pagid mo sa atong promo mechanics. Kinanglan nga naka-share, naka-follow, naka-like sa atong Facebook pages. Ang DYHP Arvin Cebu, ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Wabanio. Atong yun doon ay blue mark check na skilid siyang pangalan, ha? Kay mo ito iyang official nga Facebook page. O niya, i-share po din niyo ang programa karon ni Attorney nga Straight to the Point. Kani nga mga pikaniks, ha, o mga pamaagi sa pag-join na to sa promo, kinala, makita na to din, ha. Nga inyo ng gibuhat, gawas nga, makahatag mo sa tubag, nating atong simple kay nga pagutana. Okay, ni Anang atong question, paminawag maayo. O niya, nakashare mo sa atong programa din, ha. No? Ipuntang ninyo sa comment section, ha, sa nag-live na programa karon, Straight to the Point, ang tubag sa atong pagutana. Kani, Moni. Asa man to napita sa unsa man to nga police station dito sa Bohol nga ilang patrol car na disgrasya ni siya dina sa Osaka National Highway sa maong lugar. So unta man to nga police station dito sa Bohol ng patrol car disgrasya na hug man tong murag naumlaw nga bahin samtang nagpadong ning magdaog mga evidences sa ilang anti-illegal drugs operation. Hala, ang inyong tubag! Pwede ninyo i-comment din ha sa nag-live na itong programa karon ng Straight to the Point. Yeah, samta di pa na ito mahatag ang winner, pwede rin mo makapadayon pa sa inyo ang pagbutang sa inyo mga answers din ha. Okay, gikan karon, pwede na mo mutubag diya sa comment section. Alas 7:47 na sa Kabuntagon. Karos detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Chival mapatutok sa Lapa-Loma Subdivision sa syudad nga kanunay nga magbaha kung dunay mga pag-uwan din sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.

0: Patutukan na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang La Paloma Subdivision sa syudad niya kanunay magbaha kung doon ay mga pag-uwan sa bayan. Kinitungusap sa mga reklamo na dawat sa mayor, gikan mismo sa mga malupyo sa naisutang subdivision. Matun ni Archival, kasi magpadaog personal gikan sa Department of Engineering and Public Works kundi EPW paghawan sa waterway sa maong rapit.
1: Gusto ko magpadaog mga tao dito nga mga nagtrabaho sa drainage.
2: So patutukan ko sa DEPW?
1: Yes, please.
0: Si Mayor Nestor Archival, siyang bahin ang labaw sa DEPW nga si City Engineer June na din si Zon mupadana o mga sakop diya sa La Paloma. Kini humas sa muhatag o pagtugot ang nasigutang subdivision ay makasood ang mga personal sa DEPW ni ini.
3: Ang ilang drainage diya sa La Paloma, limpyuhan sa mga tao na to. Inihatag naman sila consent, paagi naman sila.
0: Si City Engineer June na din si Zon ang La Paloma kabahin sa Tisa Labangon area nga nagisnati o grabing magbaha sa naging mga simana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP. Tatak RNN.
4: Radyo mo nationwide.
5: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
6: Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa seed liniment oil may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed market. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man Pulauro. Lula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mga kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka faktor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sa mga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risk nga mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kandidat lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante paibahapon. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
11: Pangong pumaka-bloom!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
6: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Baton ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
13: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
11: ACS!
14: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang na ay sulit nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
19: At oras karon, alas 7:51 na. Sa dili pa sa dugang nga mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
19: Balik ta sa itong mga balita, patrol car sa Gindulman Police Station dito sa Bohol. Nakasugat kinig disgrasya sa highway sa lungsod sa Luway. Kabawag hapon nga lalawigan nga magpadung na utakinig budusog mga ebidensya sa anti-illegal drugs operation sa kapulisan. Kasama po sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
4: TYHP, Tatak, RMN, Report.
1: Police patrol car ang giparigiya sa kagamanan sa lungsod sa Kidulman, probinsya sa Bohol, nga gisakyan sa usa ka police o civilian nga driver nga gikan nga nag-anti-illegal drug operation ang nadisgrasya sa National Highway sa barangay Yanangon, lungsod sa Luay, alas 4:20 kagahapon sa kadlawon. Naangol ang driver sa pagsakyan nga si Gerald Amuguis, 35 anyo civilian driver nga taga barangay Trinidad, lungsod sa Kidulman. Ang Luay Municipal Police Station na kadawat og tawag sa telepono nga dunay nadisgrasya nga sakyanan sa mga repeat nga dali nila nga girespondihan sa napag-abot ilang naabtan.

0: Tagbilaran, may gawa sa investigasyon ngagikan nga nag-anti-illegal drug operation ng mga personnel sa Gindulman Municipal Police Station o gaman sa ilang operation ang mga nakuhang ebidensya ilaning ihatununta sa PNP Crime Laboratory sa kampo sa Bohol Police Provincial Office sa Dakbayan sa Tagbilaran. Apan pag-abot sa Bauga Repeat, ang driver nga si Amugwis gingong karitlang na problema sa iyang pananaw o dali na kaayos siya makaklaro sa karsada na mahinungdan nga milapas na sila sa laing lane sa karsada o daing bangga sa poste sa kuryente. Tungkol sa kakusog sa impact na libuan ang patrol car, paingon sa kilid sa karsada o napunta kini sa mga punuan sa kakahuyan o glubi. Wala ramaon sa ang pasahiro nini nga usa ka pulis nga si Police Master Sergeant Freddy Eskulan, 41 anyos taga Poblasyon 1 lungsod sa Mabini, probinsya sa Bohol. Apan ang sakinaan, nakahiagom kinig dako nga danyos. Kasama mo sa Luay Municipal Police Station, ang inyong Radyo Manor Busaman, TDYHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. TYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
4: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS.
7: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Katong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers from day one to toddler. EQT Numo.

0: pagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.